0: Nga igala, kumusta? Mayong buntag og welcome usab mga kaigsoonan ning lain nga Huwebes sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tolumanon kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala, nanukadta live, nagsibya live from the heart of City of Tuburan Campus. Nukadtas labing lanog ug mas labing kusog, mas labing tinaw nga naginusarang FM radio station ning atong nagmalambuon nga lungsod, nga mao ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS W1 ng tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige po mga higala ninyo makauban, kanyang pubring igsoon, pubring silingan. Panadunahan sa respeto pagmahal sa isig kaingon Juriel Ascendiente.
1: Juriel Ascendiente, servisyo, way ni Purnipo.
0: Makikuban kunyo mga higala sa gihapon hangtod tas alas 9 kabutagon. Ya kung usbon, umarigsaw igsoon din mga higala kining tibok sa kaoras karon nga tulumanon nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel City Jamante. So, ding tibok ko sa kaoras nga tulumanon. Sa gyapon, ato'y padagat kaninyo karon kining mga nagbagang balita karon nga niya na patiks mga pamantalaan sa toga probinsya sa Sugbo, mga higala. Ingon man, mga kigsunan sa mga balita karon mga higala, mga kasikas nga toga lungsod sa Tuburan. Sud o gawas nga toga lungsod sa Tuburan, mga higala. Mga balita sa kalambuan nga toga lungsod o sa probinsya, mga higala, pinagi ni Bro Alcer Dungog, mga igsoon. Samta mga higala, gawas din nga itong mga balita ito sa pag-asawaan karon kini mga nagkadiyang nga mga issue karon nga may labot ang hari ga lungsod mga higala. Itong isgut-isgutan ning mga butang nga may kalambigitan usab sa padayong pagpalambo na itong pinalangga ang lungsod sa Tuburan. Akong usbon ubo sa administrasyon ni Tuburan Mayor C.D. Jamante, Vice Mayor Danny Jamante ang pinagis pagsuporta sa ito ang pinalanggang kanhi mayor, former Mayor Aljon Jamante, mga igsoon, no? Samta mga higala, sa inyo ha mga comments, mga public service and announcements, no? Feel free sa gihapon mga kaigsoonan, akong usbon sa pag-comment din sa kuang Facebook account. May ato karong gigamit sa itong Facebook Live mga higala. Juriel Mihasa Moreno Ascendiente Facebook account mga igsoon, no? Kaya lang ninyo na i-type inyo ha mga komento, no? Mga greetings, mga public service and announcements, mga higala pa shoutouts, no? Mga higala ang ipadagat inyo ha mga pa shoutout, no? Like atong katong nag-viral sa Facebook ba ngita ni Senador Rodin Robin Padilla, don't you shout out me, don't you shout out ang katong gishare mga higala, no? Nung usaka nag-viral nga video mga higala, nag-skandalo mga higala.

Dito si Nando, mga kingsunan, nga gustong makakita personally ni Senador Ruben Padilla, mga kingsunan, kung gabayhana, mga higala. Don't you shout out me, no? Muna nga yung mga pa-shout out, i-comment lang diha sa itong Facebook Live karon, mga kingsunan, o di magkaroon sa itong Facebook Live sa itong Facebook page sa DYPS Bitter Region 98.1 FM. Okay, mga higala! Sugdan tayo na ito ang programa pinagi mga higala sa pagpadangating ato ang mga balita karod mga igsoon. No? In mga higala, doon ay balita diri karod mga higala sud o gawas niya tagalungsod mga kingsunan. Dinis gawas sa lungsod Subran dito sa laing lugar mga higala di minipita bro. No? Sa diri south nga bahin. No? Diha sa Dakbayan, Snaga. No? Dito sa Dakbayan, Snaga mga higala doon ay usak kalalaki ang patay man maligsi maghigas sa kaban man milabang sa karsada lailaing 3 anyos na batang lalaki in town mga kaigsunan ang napaig human mapil pagkasunog maghigas parimalay ang nahitabo dito maghigalas lungsod sa Argao samtang din sa toga lungsod sa Tuburan siyam ka mga sugarol maghigalas sikop no human sa anti-illegal gambling operation pegayon sa Provincial Mobile First Company sa Cebu Police Provincial Office mga igsoon. Ito maghihigala karon no sa atuaw sab nga pagtimbaya no ato pagpangay katahuran sab gatos to mga opisyalis ni Gato Galungso sa Tumras di patahingpit mo sugod ning ato ang tulumanon. Ayon pagpaminaw bimbuntag karon des Mayor's Office ni Tumran Mayor Christian Daniel C. Diamante maghihigala. Ang pagpaminaw ni Mudeha Mayor, ato ang kabataon, malagaron, labaw sa tanan, very humble na itong mayor, mga higala, Mayor Cidy Diamante. Ngayon man, mga kigsunan, nga ito sa ito ang busy mayor. May pagpaminaw, das Vice Mayor's Office, Tuburan Vice Mayor Danny Diamante. Ngayon man, nga ito founders Tuburan Coffee, ang amahan, o founders Kalambuan, Slungsos Tuburan, former Tuburan Mayor Aljon Diamante, good morning. Karon sa Tuburan 360 karon tawtad mga higala mo ditso ni mga kigsunan din sa CTU mga kigsunan Tuburan Campus mga higala mga ikauban mga higala na to no? Nga to ang senador mga kigsunan Risa Hontiveros din sa ipahigayon graduation rights mga higala sa to ang CTU Tuburan Campus mga igsoon ni Aaron Dere si senador karon tawtad mga higala senator Risa Hontiveros mga igsoon. Samta paghihigala rita pagkikigsunan ng balita de lalaki milabang mga kikigsunan sa Dan Naligsan sa Ban Patay. Dead on arrival kung DOE sa Tambalanan ang usa ka lalaki human madas magi sa usa ka Nissan Urban samtang milabang sa National Highway sa Barangay Tinaan Dakbayan sa Nag...

kini mo nga kingsunang pasidungog. Salamatan mga higala ni Tuburan Mayor Christian Daniel C.D. Diamante mga higala. Gani siya nagkanayon mga kingsunang nga maong pasidungog mga higala. Dili lang kuno matod pa bunga sa usa ka individual lamang, dili sa hiniusang gapaningkamot o gadedikasyon sa tanan sud sa LGU Tuburan mga higala, department heads o mga empleyado mga higala, sa tanan mga kaigsuunang mga kadagkuan mga higala sa LGU Tuburan, lakip na mga higala mga opisyalis gikan mga higala sa pamunuan liderato ni Tuburan Mayor C.D. Diamante, Vice Mayor Danny Diamante, mga SB members mga higala. Apil sab siyahang gi pasalabatan mga kaigsuunan ang ato ang mga tuburanon mga higala sa padayon nga matod pa nagapakita sa ilang pagsalig og suporta og kooperasyon mga igsuon. Oh, so mo lagi na akong ingon mga higala, dili makawang mga kaigsuunan. Ha? Kung inunta mga higala ang hisgutan nato ang panudlanan sa ato ang kabans gobyerno, kabans lungsod mga higala. Oh, gumikan mga kaigsuunan.

kalisunan, sihag o transparent ang atong gihimo, mga higala diring pagduma sa tuwang lungsod. Ato na dapat insakto baga higala. Kaya ato masadi mga higalang ma inon ta mga higala mapamatud-an pinagi sa Seal of Good Local Governance mga higala. Atong SGLG mga higala pasir mapunta mga kaigsunan sa atong SGLG. Muna nga gikan mga higala sa pagtipig mga kaigsunan sa buhis mga higala sa tuwang lungsod. Hangtod ang mga higala sa pagdapat diini ngadto sa mga butang, tanan, mga programa, mga higala, establishmento, mga proyekto, mga higala, nga kapahimusla na itong mga tuburanon, mga igsoon. Usata, mga higala, sige pasidunggan ni Ana, mga igsoon. Seal of Good Local Governance, karon mga higala, Good Financial Housekeeping Paserta sa tuig 2025. Dili lang ang lungsod sa tuburan, mga higala, o atong i-congratulate, no, ang ato ang uban nga mga lungsod, no, nga pasar mga higala ini mga kaigsunang pasidungog aning tuig 2025 Good Financial Housekeeping mga igsoon. Ang lungsod sa San Remigio, congratulations. Lungsod sa San Francisco Camotes mga higala, congratulations. Lungsod sa Santa Fe dito sa isla sa Bantayan mga higala, congratulations. Ingon man mga higala ang lungsod sa Santander dito sa Habagatang Bahin, mga higala. Dito sa Salot. Dito sa Salot. Kalayong Kalat Cats Blongbong. Oh, dito, mga higala. Sila lugar, mga higala. Ay naman nilagtuno dito. Kabot ko aning Santander, mga higala ni Anton. Ito ginigiswag at to sa una, bro. Ba? Nag-training ko sa una. Appeal pa taan yung mga kinini ang pigeon racing, mga higala. Isod man yung klase sa sports sa pigeon racing. Kay dapat advance man ka mga higala sa pag-train si imuhang mga pati, no? Sa buhian mga higala. Una ikaw mismo mga higala mo dahas mong pati dito mong buhian dito mga kaisunan. Sus, abot kong sandalir, suway na kong ato, furbina, kaingo ko din akong usab. Pagkalayo, ah, mga higiak. Tapos tumuhing bahay ng mga higala, no? So, appeal sila mga higala sa may pasar, no? Sa good financial housekeeping mga higala. Ang lungsod sa Santander. Lungsod sa Sugod, congratulations! Congratulations dia sa lungsod sa Sugod ni Mayor Munyen Mondigo mga higala. Wako masayo pang kaigsunan siguro, no? Sa lungsod sa Tabugon mga higala. Kinini ang congratulations po ninyo diha, no? Diha sa Norte or Amihanang Bahin mga higala. Lungsod sa Tabuilan. Okay, congratulations. God bless sa pipiesta ninyo. Congratulations, Mayor Rex Herona. Vice Mayor Inday Rosemary Herona Suiso. Diha sa lungsod sa Tabuilan, mga higala. Tabuilanons, no? Kinini ang congratulations ninyo. At siyempre, ito ang lungsod, mga higala. Lungsod sa Tuburan, mga kaigsuunan. Under the leadership, mga higala, sa tuang batanon, buutan o very humble na itong mayor, mga higala. Mayor C.D. Diamante, mga kaigsuunan. Pinagi usab sa pagiya, mga higala, sa tuang kanhi, former Mayor Aljon Diamante, mga higala. Ang amahan o founders kalambuan sa lungsod Tuburan. Ang usagid, mga higala, nagsugod, mga kaigsuunan, niining tanan, mga higala, limpyong pagduma sa panggoberno sa tuang lungsod, mga higala. Okay, usama gid ni mga kaigsoonan, sige, litok mga higala pod, no? Ni, gilitok mga kaigsoonan ni Mayor C.D. Diamante. Nga kung unsay nasugdan siyang amahan mga kaigsoonan, iya giding palapdan o iyang padayunon mga igsoon. Usa lang ni mga higala. Gini mga kaigsoonan, di biyan ni mahimo mga higala. Ha? Gawas ato ang kooperasyon, gawas ato ang sa paghigala sa ito ang paghiusa paghigala sa pagsunod sa ito ang batakang pamalaod din sa ito ang lungsod mga higala. Di po di mga kaigsunan mahimo o di patungod sa maayong liderato mga higala sa Osaka local chief executive mga kaigsunan. Okay, kung inon ta mga higala dili maayong pagduma sa lungsod, well, ang uman po mga higala din his ubos mga sanga siyang departamento.
musunod bang gidya paghigala mo na nga kung ang usa ka lugar nga wagin manghigala kalambuan, so na ang problema na sa taas manghigala. Now kung ang usa ka lugar mga kaigsunan kumplitos pasidungog manghigala, paspas ang paglambo nini mga kaigsunan, now una lugar manghigala na agyod mga kaigsunan ang pagpaningkamot paninguha manghigala nga sa usa ka local chief executive or ang mayor sa usa ka lugar mga kaigsunan. Sama nini mga kaigala gud sa tuang lungsod mga kaigsunan kay doon naman tayo gitawag kinini ang leading by example mga kaigala. Good leader is a good example mga kaigsunan. Muna nga kung unsa mayong pagduma mga kaigsunan kanhi pas pamunuan ni Mayor Aljon Diamante karon mga kaigala usab ni Mayor Cindy Diamante. Now sunod ang uban mga kaigala matag departamento diha mga kaigsunan. Limpyo ang pagduma sa matag opisina mga higala. Maayo ang serbisyo mga kaigsunan nga gihimo mga higala nga tos katauhan. Ito ng usbon mga higala, ito ng balik-balikon mga kaigsunan. No? Itang tuburanon mga higala, kita tagyoy gialagaran mga higala sama sa gingon ni former Mayor Aljon Diamante nga giduma na ito ning ato ang pangagamhanas lungsod sama sa usako kumpanya. Nga ato yung i-treat og mayo ang ato ang mga customers. No? So atong mga constituente mga higala. Gani, inhanglan yun nga. Bisa kung sa ato ang problema sa ato ang panimalay mga higala, di kita to dadon dihas opisina sa ato ang munisipyo. Dapat, nga ato servisyuan ang ato ang kuan mga higala, constituente nga. Kini abang abli ang ato ang dughan mga higala, dapat takasmile ta mga higala. Di na tudadon kung sa ato ang nasinati mga higalang problema sa panibalay kinahanglan niya mga higalas matag opisina nindot ato ang serbisyo mga higala aron magbalik-balik mga kaigsunan aron yun nga makatagaan ato mga higala o igong katagbawan sa pagserbisyo ato mga constituente. So inanam na mga higala dapat mga kaigsunan sama sa kakumpanya mga higala nga panggaon ang customer mga higala. Mausan sa tulong so dapat panggaon ang constituente mga igsoon. Kung good mo diha. Sumbong good mo diha or report good mo kung ha? Kini na nasipyak ba ding akong istorya. Kung na nakita niyo diha nagpa-kosmod-kosmod ang asaba diha. Ha? Ninyo diha sa matag opisina sa munisipyo na ipabot gina. Ha? Sa kuan kay di good mga higala. Ha? Mutugot ang pamunuan sa tulong so mga higala nga ingon na ang pagduma ang ato ang mga constituente mga higala kay usa na na sa siguro ni former Mayor Aljon Diamante o sa itong pangagamhanan karon ni Mayor Cindy Diamante dapat alagaran sa tinud-anay panggaon ang constituente sa lungsod sa tuburan. So dapat makita mga higala no ang ato ang mga pasidungog kining ato ang seal of good local governance. Ato pa maayong pangagamhanan sa itong lungsod mga higala SGLG, so makita na no. Makita des matag departamento mga higala, no? So agree.

with a smile, manghigala. Sa to na sa kwan pre nag-chat na nag-kwan man si pare nako nag-paritats kay gutwal nag-comment man siya unsa to dito sa kwan pre kato imong giingon dito sa inyo hanggi ha ganang gitrabaho ari mong hotel sa una ha kinini ang dito sa Marco Polo na karon sa una unsa na sa una bro Cebu Plaza nagkaraa Cebu Plaza service with a smile experience in a lifetime mo ba to pre sakto ba to pre. O ana ba, serbisyo nga nakapahiyong mga higala. Aron maka-experience o maayong serbisyo sa pangimong mga kasusuwente, sayahang kinabuhi mga igso, no? Experience, ma-experience yang mayong experience niyang pamunuan mga higala ha? Sa lideratos tuan lungsod mga igso. Ana ba, mas maayong magina, matod pamparitats kay Gutwal, good morning pre, pa-shout out ko na siya, maayong pagpaminaw ni Bay Glenn Pahis o sa ihang mama, nga si Nanay Hini Pahis, no? Nanay Hini Rosa Pahis di Akaros Barangay Kugon. O ingon man usab ni Noy Erne o ni Ati ano ni Imi? Ano ni Imi? May pagpaminaw di ano Imi? O ni Ati Dura pre. Di Akaros Barangay Mangga maayo usab nga pagpaminaw ni Noy Bib o ni Ati Biti Ablanya pre di Akaros Barangay Danong Sulbitaw ay. Kaya ka na as Noy Bib mga higala.

di gidap mapahong ni ehang radyo sa high god o kadadaan magkapahuway na siya maghigalag sayo di pa mapahong di pa ma sign off the delivery magkanuos na lang ang ihang radyo hantag kaabta na lang o sign on ni mua mua chup chup o arabang nga na kunungwa kunung kamuato pagpista ay isang kunog na hapon na kagumkong gihapon kunung kayong giandam niya ni mong panits inasal o yung kamuato parihas lang kunung mong dung Ranil Santiago. Bawang taong kuno siya paabot dito, no? Ay, pagpaminaw ni Buna, nabi, babla niya! Ha? Sus, may ganiwa, kasuro ni Sminti Ligri gap. Kasagaran na mag yun, no? Nga lang nga sikop, mga hega lang, katong hinay-hinay na yun, mga iksoon mo tikang. Ha? Dito, Sminti Ligri, mga hega lang, kagahapong adlaw. So, si Gauglin Pahis, nag-comment sa dato, no? Good morning, Diagaw! Shout out, Daiko ni, ano, Imi, Gatidura. Nagkadungan oroy mo kuhaan di haron ha kanini ang comment ni Pritatsky nangaon ko nagbalbakuwa ayay pilit-pilit ng si Montana huwag makahagikan si Carmelo Ros Pritatsky kamusta pre huwag yung hilason ron di ha kamusta magiging saktong term anang hilason bro lihason or hilason kalain sa nanang hilason muna yung mga isdang hilas doon naman sa mga tao nga gitawag nga pobre pero hilas. Namto sa una, no? Kanang kuwas mga alpaka paro sa una. Fraternity nga ikipi mga higala. Pobre pero hilas mga higala. Nasa isdang hilas mga higala. Kanang itawag nilang hilason. May makasagarang makuha diya sa Barangay Carmelo mga higala. May pagpaminaw, Kapitan Tuki. Piris mga higala diya karos Barangay Carmelo. Hinaot nga buligan pagdaghang grasya. Tagaan og safety ang atong mananagat sa makanunayon diha sa Barangay Carmelo sa ilang paglaod mga higala. Huh? Okay mga igsoon. Yeah. Isa pa man diha sa Barangay Carmelo. Sila si singan ato pre. Kuani mo si angkol mo diha nga kalimot ko sa mo angkol og si Mohang Agaw Eric ni mo diha no. By Eric may pagpaminag may buntag mo diha by Eric Dadula og sa tanang Dadula family diha sa Barangay Carmelo mga higala. So, atong gisgutan mga kaigsunan is about mga higala aning pangagamhanan nga sihag mga higala transparent pa mga kaigsunan. No? Walay gitago mga higala bisan sintimo mga kaigsunan. Kung nadapat sa proyekto mga higala angayin kapahimuslan mga higalas atong mga kaigsunan mga kusitwinting tuburanon. No? Basic mga higalang serbisyo. So, sa tua mga higalang mga kalingawan, kapistahan, no? Kung doon ay mga panahon, mga higalang, dapat nga matagaan atong igong katagbawan ng atong mga constituente like alang sa panahon sa tuang kapistahan, mga higalang. Mga bisita, mga higala, mga banda, nawa sa uda, mga higala, o karon mga kaigsunan, ato gyud na masaksihan mga higala gipading kamutan gyud mga higala nga bisan pa man anang pamaagi mga higala atong mabalik mga higala no ang ato ang serbisyo ng atos katawhan di nila kamahayan mga higala sa ato ang katagilungson ni ato galungsos tumburan sa mga dumudoong mga bisita mga higala bisan ana mga higala pamaagi ha malingaw malipay ang ato ang mga tumburanon panahon sa ato ang kapistahan mga igsoon di basta-basta mga higala at least mga kaigsoonan ato yung nasaksihan mga higala personally live mga kaigsunan ang sweet notes mga higala no? Gikan pa lang mga kaigsunan sa pagsugod opening salbo extravaganza mga higala to pitsa 3 Hunyo pag opening salbo Hunyo 4 mga kaigsunan ngadto na gyud matag adlaw night and kinini ang day activities mga higala puno sa kasadya mga kaigsunan kaligaw pa premyo uban pa mga higala. So, ato yung nakita mga tuburano, no? Wagitagi ang-ang lang mga higala, no? Sa lingaw din sa kapistahan sa tuwang lungsod mga igsoon. So, experience na to na mga higala, nga di na to hikalimtan mga kaigsoonan. Bisan pa ang mga duyog sa mga sikat nga banda, tukar sa mga sikat nga banda, napupos na human mga higala, apan ang lingaw ug ang mayong eksperyensya nato mga higala mayong kasinatian nato ng atong natagamtaman diha sa panahon sa kapistahan nagpabilin mga igsoon ha handumanan mga higala
di na mawa na mga higala ngayon anang mga classes experience mga igsoon no? Mahisgutan gina mga higala labi na magsunod pista na po no? Mahisgutan ang mga kaniadto mga higala o sa inyo experience no? Minana mga igsoon no? Ang mga classes sa servisyo mga higala no? Dili lang mga kaigsoonan ingnuntang ang ato ang servisyo di kalidad in terms sa infrastructure in terms sa agriculture in terms sa tourism ha? In terms sa health mga higala ha? In terms mga higala uban pa mga igsoon na to mga servisyo publiko servisyo di panggobyerno mga higala di kalidad bisan pa mga higala ato ang ha? Kasaluguan sa itong kapistahan mga igsoon ha? So kung maghisgot na mga higala sa ubang mga espitos pagpalambo mga kaigsoonan road concreting mga higala kinig yung road concreting mga kaigsoonan angay ginato ni mga higalang o road rehabilitation mga kaigsoonan road opening mga higala muning may natong i-expound mga kaigsoonan kaya dunay uban mga higalang wag yung kasabot ani mga kaigsoon anya dunar ba uban ani hindi kasabot ang mangangkon rabagyod nga titulado lagi gikuno sila okay lagi kuno sana sila ng mga klasiyas tao nya agi nila agi kwan ba balansiha og sakto ba ang ilang gi di man gud ingon nga titulado ka ay sakto na lang gi kapirmi no so at least ba atong ma-expound ba mga higala asa ang mga lugar no nga ato ang kay usahay man gud mabutaan tas ka matuuran mga higala labi nag do na tay laing tumong og tuyo kung ato ah ha, pag saway ra gid ang naas atong utok mga higala kung kritiko gay tas usa ka tawo mga higala wag gitay makita ni ah, maayo anak mga higala. Atong bantayan anak, sayo pra gyud. Oh, maorganas yung silingan. Sabi na gyud kung ayaw gyud mo anak kanang ingon ra ba nga to ang labaw makagagaho? Na ako no nas Biblia ambot na kay di magkupastor mga igsoon. Di ko no na maayong magsinasina ta mga higala kay masuko kulong labaw makagagaho, masuko kulong Ginoo anak. Ah. Ayaw anak bad na masuko si God anak matod pas mga bata mga higala, no? Di ko na dapat masina. No, di ko na ka dapat masina. Kaya kung masina ko na ka, maanad ka nga sinahon kasi mo silingan mga higala, di na ko na kakakita. Kung kung sa'yo maayong gibuhat na nila, ang imong bantayan ko na na ang sayop na lang mga higala. Na muna nga, bisan pag unsa ka intelihente sa tao, bisan pag unsa ka titulado unsa imong nahuman, mitay kag board ka usa ka daghan, ni pasar ka mga higala ka usa ka, na pag take or kaduha, ni pasar ka, nahimo kang profesor, daghan kang award, buta na to mga higala. Once nga ang imuhang ibantayan sa iyo para mga higala, wag gigapong kay makita ang isakto nga himo sa imuhang ha? Kinsa imuhang kining kritiko mga higala. No, so yun ala na siya. Una nga dapat ato i-expound mga kigsunan kay di man ginato kalikayan. No, di man ginato kalikayan mga higala bisan unsa mga kigsunan ang nahimo sa usa ka nagduma sa usa ka lugar mga higala, lungsod man or nasod or probinsya mga higala. No, di ginato kalikayan nga dunay gi pagsaway mga igsoon.

ngadto na gyud paingon dito sa tumog pagbangkito mga higala. No? Yala ba mga igsoon? Una mga karsadaha mga higala kung hisgot na road concreting kaninot kaning hisgotan ning road concreting unsay kaniadto stuburan mga higala unsay wa niadto mga higala karon naa mga igsoon. Pagpangablig mga karsada mga higala naglapos-lapos na gadintawad mga igsoon. Kung doon natin kaliwat niya mga higala, deskamansi, insay mga apliduha ito mga kaliwat, ala na pangutano na ito, dinas numugpa, dito mag-atubang, no? Na napitam yan, pangutano na ito, o sama dito, maagi ng motor, susbuang sa una. Di ba gina maagi niya mga higala? No? Di ba? Alam na sa una, unsay wa niya ito kung sa'yo naakaroon mga igsoon, no? Niya ito, sus, burbida mga higala, higit masood, ambulansya, bisang ganig, abal-habal mga higala, sinumpayan pa mga igsoon.

0: mas pagsupayan ni mo, ha? Sa pagsupayan mo 30 mga higala imong habal-habal dito di kibasod. Pero karon mga kigsunan na pangablihan na to ang mga karsada aron mapagaan na to, no, ang mga kinabuhi o panginabuhi mga higala sa to ang mga kigsunan das kabukiran. Kailagi ang karsada ang gidaan na mga higala ang kinabuhi o panginabuhi. Kung mayo imong karsada mga higala, now, kung ang taong nagtinga na mga higala may posibilidad pang mabuhi mga kigsunan kay madam na ambulansya. Ha? Kung ang kasada maayo manghigala ang imong panginabuhi mga kaigsoonan, produkto ni mong mga putanon manghigala, paspas ang imong ang pagtumod sayon mga higala ug may posibilidad nga ganahan kang magdegosyo mga higala kay maayo man ang imong agianan. Muna kung giingon nga kinabuhi ug panginabuhi. Ha? Kay simbakog naigi atake dito mga higala. Oh, nya di masud og ambulansya mga kaigsoonan. Diyo sa may mahitabo, paras ni Adto mga higala bayungan. Ha? Kini ni Anduyanon mga higala. So, gamay kay posibilidad nga makaabot siya sa ospital nga buhi mga igsuon. No, kung mayong karsada mga higala, tawaging andam tuburan. Labi na gyud karon dunay handheld radio. Dunay mga internet connection na dito sa ibabaw. Dunay messenger na dayon mga higala. Pas-pas! No, so, labi pa nga ito ang bukid doon na mga tower. Dapitas may libo, desko, ano, mga kusog na mga signal na sa smart, no? So, makatawag na direkta dari sa itong bisina. Andam, no? Kaman, siri tayo nito responding ambulansya, mga higala. Now, muna akong giingon, mga higala, nga ang taong nagtinga, posibleng nga mabuhi, painikabot sa ospital, mga higala. Muna akong gikitawag o kinabuhi, mga higala. O sa pailaing aspeto sa kinabuhi, mga higala, kung mayong kadalanan. Ang atong mga doktor, mga higala, during outreach program, mga kigsunan, kung mayong karsada, mga higala, o, atong mapadangat diha, mga higala, yun diha mismo sa inyong barangay. Pinagi sa itong outreach program, mga kigsunan, makadapat agtambal, mga higala. Niya ito, kisabi taong doktora, mga higala, maglatas, anang sangi o ganini ang sapa, diha, magatubang paigon, ito mag-alwa. Kapoy, oroy, kisabi rin mo pasan, anang mga ginarapang tambal, diha, bertimbugata. No, so, wagid, mga higala. So, ang kinabuhi, mga higala, so, mapasagdan mga higala ang posible kanang dunay mga sakit, no? Di na ito madapatan o mga medisina o di na ito ma-check up sa mga doktor. But karon mga higala, ang wa ni Adto karon naa na mga ison. Wala siya mga higala. Oh, may pagpaminaw may buntag diha ni Ati Ina Pinka. Ha? Kaya di gindi masipyat mga higala sila sa boss Narge Pink or Bard Narge Pink may pagpaminaw may buntag diha karon. Mayong buntag dong mina minimo karon diha sa lapyahan puntah ulis nga sila nindot kaya dati, no? Ang kuan paghanggap o priskong hangin diha sa Punta Beach, no? May pagpaminaw sa dayron ni Sir Nonoy o ni Mambing Bagyo diha sa Barangay 5 ipugin na sila masipyat kinini ang kinini abang sa ito'y titles imuhang kanta Sir Nonoy. Nakalimot ko sa I Never Cry. Nakakuha mga higala. Nakaabot mga kaigsunan po ang kanhi ng mga karaang mga amigo, no? Sir Nonoy ni Adto. O kanhi mga estudyante po ni Ma'am Bing Bagyo na ito nakalabay gabi eh. Pinagi sa pag-organize mga higala ni Consial SB Member Glenn Rigado mga kaigsunan. O pagbisita sa abdiri ni kinini ang Sir Ariel o Ninoy Ariel Abakita mga higala bisag dituas do Bagiti mga higala bibisita gid sa tuburan aron gyud pagtapok, no, sa karaang mga higala mga kaigsunan o nakapa nakuan gyud sila naka chill chill mga higala to nakalabay gabi eh. Well, nagduwag pickleball ni hapon do nga panihapon tungga-tungga mga higala while nga nagduyog mga higala sa mga nindot ng mga tukar, no? Si kuan nga ni Ariel nga Abakita mga higala. Ang pagpaminaw ni Troy Dal Buying Abakita diha karos Barangay 1 Abakita Brothers ingon man ni Tarix Abakita diha, no? Sa tanan diha nagpaminaw niya. So ito gagahapon ito nakalabay ang adlaw mga higala lingaw puno sa kasadya mga higala hasta Sir Nonoy mga higala kapakita gisyan talentos pagkanta mga igsoon. Sapta mga higala diyan na malandeta mga igsoon ay gamay na lang yun sa kabinuto mga kaigsunan, no? So kato mga gisgutan na to mga higala hopuloy nga nakapatuhop to mga kaigsunan kay ha? Kininiabang Grabe, no? Ang mga pagpaningkamot karon mga kaigsuonan sa ito ang pangagamhana, sa ito ang galungsod, sa tuburan. Gani, no? Tataw, tinaw, o nakita na mga higalas, mga hinsyas gobyerno, mga kaigsuonan nga gitahasan. No? Sa pagtanaw, mga higalas, mga lungsod nga miduma. Sa mayong pamaagi, mga higalas, sihag na pamaagi, mga kaigsuonan. Tinudanay nga servisyos katauhan, mga kaigsuonan. Dapat ato po na makita mga higala na itong tuburan. Sayod ko, no, nga kadaghanan mga higala na ito. Nakita na ito atong pagsalig mga higala, pabiling ligon mga kaigsunan, no, sa pagduma sa rindas mga gamhanan ni itong galungsod, no. Konsyal, buhay na puntilas. Kung usbon, may pagpaminog, may buntag. Diha karos, lungsod, skatmon. Taitunyo, buhawi, may pagpaminog, may buntag karon. Ya sa Barangay Kalangahan ug ingon man diha karo di Sir Chito Isidro Mamlitlit Galyarde Isidro di silang fishing supply karos Barangay Size ni Puliner Libria may pagpaminaw may buntag Bird Ali Hurlano may pagpaminaw may buntag ro ni Moria siyang padimalay bag higala yang padimalay pud ang mga kisuna, no. Dako niya panimalay pud diha niya nakadindot ang higala gipalibutan sa mga utanon. Di gid ay mga higala babag ang kakuwang lugar mga higala. Nga kung gusto gyud kang mananom bisan asa mga higala pwede ra gwa kay uma. Ang misitira mga higala mabuhi man day mga lain-laing klases o tanon ana mga higala. Ug inyohang tan-aon ug inyohang sunon mga higala hala bisita ha ang panimalay diha ni Bard Ali Horlano diha karos Barangay Odo. Naapo na ihang paabangan pud ay diha ni hangga panimalay, no, kay well bu balik sa ito sa US mga higala, same time na siya income diha mga kaigsuonan. Pwede niyo bisitahon, Bert Ali Horlano. No, niya si Putat Glass, Raul Aldi Kule, may pagpaminaw ni mo diha. As Barangay Uno karon as panibalay di Bert Ali Horlano. No, inyo ang malagarong, konsyal, as Barangay Putat, Tuburan, Cebu mga kaigsuonan. No? Akong usbon, Raul Aldi Kule. Bard Uwin, may pagpaminaw diha. Sir John Ikot paghigala ug Ma'am Fee Ikot good morning may pagpaminaw diha sa Barangay Odo. Wala kita igong oras paghigala may pagpaminaw na lang Mari Mary Arnado diha karos Barangay Putat ng higala sa Skina Kad silang karinderya karon. Si Paribro Jimmy Lumakang sa Barangay Himama may pagpaminaw may buntag ni kwan ni Bro Ramil Albanio, no? Ug Ate Ami Albanio may pagpaminaw ninyo diha sa Barangay Himama karon. Ate Arlinda Lumakang may pagpaminaw dong Jimboy may pagpaminaw may buntag sa tanan diha labi na gyud siyang kapitan Nilson Culigado. Sige pon kini pobreng igsuon pobreng silingan apan adunahan sa respeto kag mahal sa sigingon diri la sintintim na milit sa kogboingon nga inyong adlaw ha nga huybis kabutagon mga higalag magbabunghog magbalipayon daghan salamat sa pagpaminaw may buntag pari abay Junmar Bangga Bangga Mari Maricel Bangga Bangga pari konsyal Jerry Lariosa.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahil hinsa inyo, mas pinaganda, mas pinalawang, mas.

0: 90.1 Radio. Problema sa fatty liver? Mang DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mang DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Ogre Liampo. Nagkinibay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Tatay lo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Original Hagkuray Capsule.
5: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Magtuman ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tuman sa Hagkuray Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.
6: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
7: 0943-248-2389.
8: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, Cuties Gold, Cuties Celebrity ka.
12: Jumpstart your day right here.
13: Good morning.
14: The Morning Drive.
12: Morning Drive.
14: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Welcome to God. Taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, kiyam siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung koto-koto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ka kung kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, tayo, matay, positibo kayo.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
5: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa Glenimint, nawala in taon. Imong ko, hoy, salamat yun sa si Glenimint. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
4: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
6: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkaayog naong?
7: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkaayog kag naong karon?
8: Mawalag yung Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefe Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nag-apod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, usapay inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: 88.1 FM.
1: 98.1 FM. Bring happy to
2: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
3: Sa Lactopapi.
2: Lactopapi
4: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
0: BT Radio 98.1 FM.
1: 98.1 FM.
6: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
7: Good morning drive.
8: Every morning.
7: BT 98.1.
8: Morning drive.

0: 88.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayute ay jud sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ginibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Hinaroso.
5: Ay naot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir JP, kanang wala pag isulod ang imong tiyan.
4: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
5: Ang gall, Sir JP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir JP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
4: Correct.
5: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir JP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas.
4: Correct.
5: Nga naman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
1: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
4: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
5: Dapat, Sir JP, kinahanglan dyan nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
4: Ay, katagad.
5: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
4: Ay!
5: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
4: Mulagi.
1: DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
5: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong jita sa mga tao na mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong buhaton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi, Sir JP, sa DTX 500 og Mighty C.
4: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kada ko hangtod mo daghan kini apan usahay kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
5: Dili lamang sakit, Sir JP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
4: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una na sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
5: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan.
4: Mapunggan.
5: Mag-DTX 500 o mag-Mighty C yung ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol o mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000. 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 by TC. Papira na lang, Sir JP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, may inom ba ka kag DTX 500 by TC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
4: Inom dyan kag DTX 500 o my TC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas. Wala dyan tayo panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kinirasab si Doc Ramil Oy sing mayong lawas ampingan
4: ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose
0: nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Monching imo angga? Imamunching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Imendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usap kamo og gym? Adi ado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon beli og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdress Vinegar. Dogdress Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdress Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Dogdress Vinegar haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdress Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Eh, pero sa mga sibuga, sir. Gusto na yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matigo, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag humana ko pang hapla, sir, tinghaya-haya, please ko kayo ang paminaw sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge.

0: 98.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Alam niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kingsunan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, okay, usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga servisyo.
7: V-Tron. Subok na!
8: Jose, Marcy, Willard, Taga, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. E, tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan, uyon naman kay, maay naman sila mga tulog, maay na sad mukhaon.
7: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: O kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
11: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
10: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
10: Ha? Unsa din na aana, kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ko na nagamitin, kuya. Pwede ko, ana?
11: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, ganito't ganang nagamiton, kuya. Tagay ko, be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
0: This is the Morning Drive.
12: The Morning Drive. 18.

0: Eh.
1: Ah, so ma'am na lang, ma'am na lang.
0: Yes po.
1: Ah, sige ma'am. Ma'am Althea, no ma'am Althea?
0: Opo.
1: Asa ganin niyo ha ma'am sa Baez?
0: Sa Luok sir, sa Luok.
1: Ah, Barangay Luok na siya, Barangay Luok o City
0: Luok? Barangay Luok ni siya na eh. Oo, Barangay Luok, City Luok.
1: Ah, ha?
0: Barangay Luok.
1: Ah, Barangay Luok, Baez. So, sa
0: ah, Barangay Luok, Sitio, Kanaway, kay Juan Manggod, nang utanan ako sa kadi, manggupo, taga-dresser ka ng
1: ah, okay,
0: na ako'y
1: okay.
0: Na Uya Brother Iba.
1: Wow, sana all. Okay, so, sa una, unsa man to'y gibatsyag ni mo di ay, ma'am?
0: Akong gibatsyag jud sir, sa tinuod lang. Kuan, nag-kuan jud akong tiyan, marag gasakit akong tiyan, dayon. Gasakit jud akong tiyan, dayon. Sige ko pan-kuan sa nang kalibanga ko, dayon. Namay nag-ingon na ako, kainaan sa kuang uyab nga itry ng hagunay capsule. Nga mo man na ginainom po niya, then itry po kuan na, sir. Munang, nang sa tawag ani niya, munang okay po siya sa kuan, sa panglawas.
1: Kaya nga noon, sa mga ibatiyag ni mo itong una,
0: kapoy ako, kapoy jud kay akong lawas sir, lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kay akong lawas nga. Mura ko ka nang mura ko gasukan ako ato. Nga na ga kalibanga ko, nga na bang nagkuan ko ba ka nang nagkalibang kog dugo ba?
1: Ah, nagkalibang kag dugo.
0: Mm,
1: yan, nagpa-check up ka na, nagkalibang kag dugo, wala.
0: Wala siya, kung kapa-check up sir, kaya naman sila na ko, operahan ko no ko nga, wala ba ako'y part-time taon po kay, anang wala tayo financial po taon, kulang sa financial ba
1: moto, nga? Moto nga na hadlo ka nga mga doktor. So ang imong giinom?
0: Ang hagunay capsule sir.
1: O so ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
0: sa... Ipalit sa ako sir, og duwa ka buok kung mutray nang nisulay ko og maayo ba ko ano bang okay ba akong kaku akong lawas then pag CR na ako mura mag tulo na lang ang dugo mo nang ning ko sige mo palit na jud ko ning daggan mo na ni palit na ko tag unom tag pito
1: unya karon sukat paginom ni mo sir na ulian jud ka na imong gibatyag
0: oo sir yan ganiya guys sir ni adto kog merkado gali nga naman na sila resibo na mamoy pakuan sir nga kanang nipalit kay ko ganiya 5 piraso gali kay kining kulang putas budget po taon kay 14 bi ang usa sir.
1: Oh, onya ka picture niya, ga picture ka pag kuan, ga picture ka.
0: Tawagan niya nana ko ang resibo sir pero magpicture sa ako then magkuan ko sa statement na ko dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo pala doon tas
1: oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium nato, ma'am.
0: Na ako sir, dili jud ko magduwa sir nga mo palit ana sir kay kuan. Ito jud kayo ang agunay capsule. Mm. Kani akong testimony dili jud ni siya ingon nga kuan tinuod jud ni siya. Una ko jud sir nang bahala sir nga kuan umana ko sayo wala koy kwarta mangulos ra gali ko kwarta sa akong akong igsoon sa akong mama para ra jud maka palit ko anak ba.
1: Ah, sige, ani na lang siya, Ma'am Althea, ang imong buhaton, wanto ka sa mong opisina diya sa Baez, nakadumdumang ka no?
0: Ba, asa man ang opisina sa
1: Baez? Naasa may
0: na...
1: kuan, babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, Giante na. So namin sa second floor, babaw sa Giante.
0: Opo.
1: So wanto ka dito kay... Para ugma na lang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka na mo og bugas.
0: Uy, salamat sir, thank you kay sir kay kaning karon sir akong oya akong kwanser wala jud tawi panagat ron sir kay kanang kabalon de karos balita ron sir kay tungod aning na kaning atanol na ay kuan kaning mga isda town kay ako bayang uya baya mananagat baya sir. Nga ako pong
1: may noon kay
0: mura pud tay panginabuhi ba.
1: Amo deng na apil kanya kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Althea ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan Baez.
0: Unsa oras sa ako maadto sir?
1: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
0: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite, sir?
1: Oh, basa kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante, sa Giante sa second floor na diha among opisina.
0: Anara ka diha, sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
0: Nga unsa may akong kwadro to, sir, ka nang unsa man ka nang itestimonyan pag balik,
1: dili,
0: sir?
1: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Ino lang ikaw tong...
0: Pero ang akong ID, sir, kuan baya ba true name is Junior baya, sir? Dili baya yung na...
1: Ah, okay, okay na na. Huwag problema. Junior, day ka?
0: Oo, oh, Junior ko, sir. Huwag
1: problema na. Huwag problema.
0: Adala ko sa mga transgender, sir, ka nang mga Junior manggood.
1: Ah, sige, salamat,
0: sir,
1: kes.
0: Sir, maan nyo kung sir, baka wala man dyan ko'y pang kuan, sir, ka nang pang... Nintinan sa gunoy capsule ba ka ng mangyong takunta, sir, nga. Hindi na dyan ko mawala, sir, ka ng mga ayota ko ba?
1: sige lang. Pangayal lang dito. Kaya ako lang tiksan ng in-charge dito para makawan, makainumpog ka.
0: Sige, sir. Salamat dyan kayo, sir.
1: Sige.
0: Kaling kuhaan na testimonya, sir. Diri dyan siya yung nga kuhaan. Wala ba? Inuod dyan siya. Manang kanang sa naminaw sa karon. Kanang sa naminaw karon. Diri dyan siya yung baka. Kung diri ko ni siya yung nga gibayran ko. Ako dyan mismo nga nitawag kay nang
1: okay, di man ta kailag yun.
0: No, dyan. Ako dyan. Nitawag mo nang galantaw. Kapila na dyan ko na roam dyan sa number nga. Mingi akong uyag nga. Na, kay gadali-dali nga. Kaduha man yung balik-balik ko niya. O sa'yo, malimot man kung kung saan man kuhaan na kaya naputay sakit nga lintanan po dahil nga. Dali ka naman kayo mag-discuss ang radyo mo ng God Apik siya ko ganiya dyan dahil pagpangaduha mo na nakupya na nakadugay na dyan akong matawag ko dahil dyan sir kay mo dyan na akong nakayang sa akong gibati good dagan na ba kung gipanginom dyan tambal sir tinuod dyan na sir.
1: Sige Ma'am Altia at tulang ka dito mga launa. Salamat kayo Ma'am ha.
0: Sige sir, salamat po kayo. Sige nga lang dali naman sir.
1: Si Mama Rusty ni Mama Rusty.
0: Mama Rusty, salamat kayo Mama Rusty.
1: Sige ma'am, thank you.
0: Sige dyan may paminaon na yung anak sir. Najud may, mo dyan na yung paminaon ka na lulumasyong. Mga unsa na diyan, najud na. Kauban po na sa lulumasyong sir.
1: Oo, kauban na sila.
0: Kauban na sila, pero wala ko kasulianan lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wana dyan ko yung kanang resibo sa agunay capsule, sir, nga nipalit ko, sir.
1: Sige, salamat kayo.
0: Thank you, bye-bye, kayo, sir.
1: Bye-bye. Oo.
0: Lamat.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin, tagumpay na naisagawa. Russia nakahandang magsilbing supplier ng langis ng Pilipinas.
4: Headlines.

0: resolusyon na humihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo sa pagbangon ng mga napinsala ng Mindanao Quake pinagtibay ng Senado.
1: Headlines. Pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sinimula na.
2: Headlines.
0: Panibagong parata ni Representative Paulo Duterte sa pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC binweltahan ng Malacanang.
2: Headlines.
1: At immigration lookout bulletin order laban sa 5 iniimbestigahan hinggil sa pagkamatay ng Ateneo varsity players inilabas na ng Department of Justice.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Chet Oliva.
1: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, matagumpay na naisagawa ang bilateral meeting nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Sa nasabing pagpupulong ay tinalakay ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon sa kalakalan, enerhiya at gayon din sa seguridad sa pagkain. Sa opening statement ni Pangulong Marcos Jr., binigyang diin ito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyong pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at Russia. Ayon pa sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang narito ang patungkol sa trade, habang iginiit din ni Pangulong Marcos Jr. na marami pang maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan.
4: I think we should still open to explore, and I think the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. We note that during the JCTEC meeting held in Moscow, energy and food security emerged as one of the mutual priorities of both our countries.
0: Samantala, personal ding inibitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Russian President Putin para daluhan

0: Ni Philippine Ambassador to Russia Igor Baylena, isang malakas na mensahe ang ipinarating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa pagiging kinatawan nito sa Pilipinas at sa ASEAN sa isinagawa nilang pulong. Ayon kay Baylena, nailatag ni Pangulong Marcos Jr. ang mga core principle ng ASEAN, partikular na sa pagtugon ng mga kasaping bansa nito sa iba't ibang hamon sa buong mundo. Naipakita rin ng punong ehekutibo ang diwa ng ASEAN centrality at ang mga potensyal na kooperasyon ng Russia sa Pilipinas at iba pang bansang kasapi ng ASEAN.
1: Pinapakita po natin yung centrality, yung adaptability, yung unity at solidarity ng ASEAN on paano po natin i-address yung energy security, yung food security, and yung pag-protect sa ating ASEAN nationals sa abroad, lalo-lalo na sa mga Pilipino dahil sa mga ASEAN countries, Pilipinas ang isa sa mga may pinakamalaking diaspora sa labas ng bansa natin. So I think yan ang isang mahalagang mensahe mula sa ating bansa, mula sa Pangulo, na tayo ay committed, engaged sa paglutas ng mga problema, hindi lang ng ating bansa, kundi ng ating rehiyon, maging ang buong mundo.
0: Ang pahayag ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylena.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Russia nakandang magsilbing supplier ng langis sa Pilipinas. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Samantala, isang potensyal na energy cooperation ang nakikita ng Embahada ng Pilipinas sa Russia pagdating sa usapin ng enerhiya sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Baylena, isa ang Russia sa mga nangungunang bansa pagdating sa nuclear energy studies at implementation nito, lalo na't ilang nuclear facilities na nito ang matagumpay na napagana at ngayon napapakinabangan. Ayon kay Baylena, malaki ang maitutulong ng Russia sa posibilidad na pag-adapt ng Pilipinas sa paggamit ng Small Nuclear Modular Reactor na isa sa mga tinitingnang sagot ng Department of Energy sa energy security ng bansa.
1: Isang solusyon po na pinag-aaralan ng ating Department of Energy, ito ang tinatawag na Small Modular Reactor. At may mga bansa, hindi lang ang Russia, hindi lang ang Amerika, kundi sa palagay ko China, Japan, Canada, France na nag-aaral sa posibilidad. So I think in terms of going toward renewables or green economy, I think kung okay naman po ang paggamit, pag-safe ang paggamit ng nuclear energy, kinoconsider po natin yan to assure our energy security.
3: Sa kabilang dako, isang emerging market din ang nakita ni Ambassador Baylena pagdating sa sektor ng turismo ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Ambassador Baylena, sadyang interesado ang mga Russia na makapunta sa Pilipinas at ang nanais na makarating ng Boracay at Palawan. Dangan lang at may hinihintay lang anya silang development mula sa Civil Aviation Board of the Philippines at ito ay may kinalaman para sa pagkakaroon na ng direct flight mula sa tatlong lugar sa Siberia, Pamanila at Cebu. Meron ng aplikasyon ani Baylena ang 5-7 Siberian Airlines at inaasahan nilang matutuloy ang mga ina-apply na flights para mas marami pang turistang Ruso ang makapunta sa Pilipinas.
1: Naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia, from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. So, inaasahan namin na matutuloy na itong flights.
3: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylena.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Isang oportunidad naman para sa mga estudyante ang isinusulong ngayon ng Embahada ng Pilipinas sa Russia para mapataas ang educational scholarship grants para sa mga Pilipino. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylena, ilang hakbang na ang isinagawa nila para mahikayat ang mga Pilipinong estudyante na pumasok sa Russian studies. Bukod kasi sa diversity ng mga kursong makukuha, ay isa rin itong magandang oportunidad para mapalakas ang people-to-people exchange ng Pilipinas at Russia.
1: Naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia, from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. So, inaasahan namin na matutuloy na itong flights.
3: Russia, nakahandang magsilbing supplier ng langit.

0: Pinoy sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kapatid, go ahead. Alvin? Yes, Alvin, go ahead. Okay, inaayos natin yung linya ng komunikasyon ng ating kasamang si Alvin Baltazar. Balikan na lang natin yung kanyang report. Samantala, sumampa na ng mahigit 370,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD isang linggo matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Bukod dito, pumalo na rin sa 10,600 non-food items at 10,342 ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Sumampa na rin sa 267 na milyong piso ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy ang bayanihan sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City at Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi City, Cebu kung saan nagsasagawa ng repacking ng family food packs ang mga volunteers.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Umalo na nga sa 78 ang bilang ng mga napaulat na nasawi tulot ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRC, 57 rito ay mula sa Soccsaryen Region habang 21 ay mula sa Davao Region. 30 ang bilang napaulat na mga nawawala habang nasa 1,339 ang bilang naman ng mga nasugatan. Nasa mahigit 18,000 individual pa rin ang nananatili sa evacuation center sa mula sa 1.4 milyong apektado ng lindol sa Regions 9, 11, 12 at BARMM. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balikan natin ang nabiti na report ni Alvin Baltazar, Russia nakahanda magsilbing supplier ng langis sa Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ken, magandang tanghali. Bukas ang pintuan ng Russia na tumugon sa pangangailangan ng supply ng lakis at iba pang uri ng enerhiya sa Pilipinas at mga bansa sa ASEAN. Pahayag ito ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Garlit-Bailen, kasunod na rin ang idinulot na epekto ng krisis sa Middle East sa bansa. Ayon kay Bailen, nagkausap sila ng Russian Foreign Minister at nagsabi niya ito na handa ang kanilang bansa na tulungan ng Pilipinas, ganoon din ang iba pang nasyon na ASEAN na mapuna ng pangangailangan sa supply ng langis. Magandang balita niya ito dahil ang Russian Federation ang net exporter ng enerhiya at malaking bagay ito, lalo't kailangan ng Pilipinas ng dagdag na enerhiya. Sinabi ni Ambassador Bailen na kumikilos na sila para makapag-import ng langis at makatugon sa requirements sa tulong ng Amerika upang maiwasan naman ang anumang sanksyon at isyong pang-ekonomiya. Pakinggan natin, Chad, si Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen.
4: The Russian side is prepared to help ASEAN countries, including the Philippines, in meeting their oil needs, and not just oil needs but other energy needs. I think magandang balita po iyon dahil alam naman po natin that Russian Federation is a net exporter of energy. Kailangan po natin ng energy sa Pilipinas.
3: Nagulat mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Alas 11:15 ang ating oras, sinisikap na ng pamahalaan na mas gawing mas maayos at sistematiko ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong kasunod ng mga nararanasang sakuna. Ayon kay National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary at Lead Convener Lopez Santos III, nauunawaan ng pamahalaan ang sentimento ng ilan nating mga kababayan hinggil sa mga issues sa pamamahagi ng ayuda para sa mga nasa laylayan.

0: ng lipunan. Binigang diindi ng kalihim na hindi lamang sa pamamahagi ng ayuda nakasentro ang kampanya kontra sa kahirapan. Kabilang din aniya ang paglikha ng mga oportunidad para sa pag-asenso.
1: Poverty reduction is more than the ayuda, no? Meron tayong mga sustainable programs na ginagawa. Yung DSWD, for example, merong Sustainable Livelihood Program. Yung Department of Agriculture ay tuloy-tuloy ang mga programa para sa ating mga magsasaka at mangisda, no? Yung Department of Labor ay meron ding Integrated Livelihood Employment Program. Yung BIPAR ay merong mga programa para sa ating mga kababayan.
0: Si NAPC Secretary at Lead Convener Lopez Santos III.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa mga mambabatas mula sa mga distritong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang matukoy ang agarang tulong na kailangan ng mga residente. Sa panayam kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, nananatili ang kanilang ugnayan sa mga lokal na opisyal kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bahagi ng Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Ibinahagi din niya na maaring magbigay ng tulong ang Kamara depende sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad, kabilang ang medical assistance, relief goods at iba pang suporta.
4: I believe the House has extended already its assistance and all those districts who have been affected. We have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAID or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide. We are in constant communication with all of those affected to make sure that the leadership gives everything that it can sa ating mga kababayan na.
3: Si House Majority Leader Sandro Marcos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaprobahan ng House of Representatives ang isang resolusyon na kumikilala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa mabilis na pagtugon sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani, General Santos City at iba pang bahagi ng Mindanao noong Hunyo 8 sa pamamagitan ng voice voting sa isang special session na ipinatawag ng Pangulo. Inaprobahan ang House Resolution Number 1132 na inihain ni Speaker Faustino Boji D. III at ng kanyang mga deputy. Binanggit sa resolusyon ang agarang aksyon ng pamahalaan matapos ang sakuna na nagdulot ng pagkamatay, pinsala sa pilitang paglilikas at malawak ang pagkasira ng mga bahay, paaralan, ospital, kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Kinilala rin sa resolusyon ang naging ambag ng government agencies katuwang ang pribadong sektor. Ayon sa resolusyon, ang pinagsama-samang pagkilos ng mga ahensyang ito ay malaking tulong para mabawasan ang paghihirap ng mga kababayang apektado ng sakuna.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinagtibay na ng Senado ang Senate Resolution 447 na naghihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Senador Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa dahil nakasalalay dito ang muling pagbango ng libo-libong pamilyang nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyan diin ni Villanueva, mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat, kaya't ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa. Ayon sa paunang pagataya, umabot na sa hindi bababa sa 1.13 billion pesos ang pinsala sa pampubliko at pribadong infrastruktura, kabilang ang mga tahanan, paaralan, ospital at iba pang mahalagang pasilidad na idinulot ng malakas na lindol. Dahil dito, isinulong ng senador ang resolusyon para matiyak na mapapakilos ng pamahalaan ang lahat ng magagamit na pondo at suporta para sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong lugar sa Mindanao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paghahanda sa panahon ng sakuna, binigyang diin ng Philippine National Police o PNP kasabay ng pakikilahok dito sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Inatasan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Navtates Jr. ang lahat ng unit ng pulisya na palagi ang paghandaan ang agad na pagtugon sa sakuna. Kasunod ito ng pakikibahagi ng pambansang pulisya sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill na isinagawa sa Campo Crame ngayong umaga. sabay-sabay na nag-duck, cover, and hold ang mga tauan ng PNP at nagsagawa ng simulation exercise upang sanayin ang kanilang mga sarili sakaling tumama ang malakas na lindol. Karaniwan anyang mga lokal na pulis ang unang tumutugon sa mga kalamidad at iba pang sakuna gaya ng mga napatunayan nila sa pagputok ng bulkan, malakas na lindol sa Mindanao at mga bagyo. Sinabi ni Nartate sa mahalagang komunikasyon at pagtutulungan, lalo na sa aftermath ng mga kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Problema sa supply ng kuryente sa Visayas Grid, inaasahang bubuti sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Ang report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Yes, Chad, inaasahan na bubuti na ang kalagayan ng supply ng kuryente sa Visayas Grid sa mga susunod na araw at linggo na paulit-ulit na nakakaranas ng yellow alert o pagkantala ng operasyon mula nitong nagdaang Mayo. Ayon nga sa Department of Energy, ito ay dahil sa pagbabalik operasyon ng 150 MW Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation. Sa kasalukuyan, tatlong pangunahing planta ng kuryente ang isinasailalim pa rin sa pagkukumpuni, kabilang ang dalawang unit ng Therma Visayas Incorporated na may kapasidad na 169 MW.

0: o epekto ng ilang rotational brownouts dahil na rin sa pagsasailalim madalas sa yellow grid alert. Chat, mula pa rin dito sa Energy Department sa Lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naibigay na ng Office of Civil Defense o OCD ang alokasyon na 10 milyong face masks at 160,000 na N95 masks para sa mga residente ng Albay, kaugnay pa rin ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO Head Oscar Robert Cristobal, ibinasay ang alokasyon ng face masks sa populasyon, gayon din ang land area ng bawat munisipalidad sa probinsya ng Albay. Dagdag pa ni Cristobal, malaking tulong ang ipinaabot na face mask allocation ng OCD para maiwasan ang mga mapaminsalang epekto ng ashfall sa mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Mayon.
3: Inassess po natin yung population, yung land area ng bawat munisipyo at lungsod. At doon natin binasa yung magiging paghahati-hati ng face masks na binigay ni OCD. We are very grateful sa OCD 5 sa mabilis at agarang tulong na binigay nila sa atin.
2: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Oscar Robert Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11.24 ng umaga at tabayanan po ang iba na ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:25 po ng umaga ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Inilabas na ng Department of Justice o DOJ ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay sa nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, base sa nakalap na mga ebidensya, lumabas na hindi makatwiran ang pagpapaputok ng baril ng OSAA sa NBI agent. Ikalawa, hindi under attack ang Senate building noong gabi ng Mayo at 13. Pangatlo, tinangka ng National Bureau of Investigation NBI na magsilbi ng arrest warrant kay Senador Ronald Bato de la Rosa. At panghuli ay posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senator de la Rosa.
5: The findings of the panel were based on evidence submitted by the PNP CIDG, members of the media,

0: and the GSIS, including an ocular inspection of the GSIS premises.
1: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Supreme Court petition ng grupo ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mute in academic na. Ayon kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. Mula Senado, narito ang ulat ni Nimfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Okay, Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. Mute in academic. Walang visa na ang petisyong inihain ng kampo ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. Senador, ang petisyon kasi ay kinestyon ng grupo ni na Cayetano ang June 3 session ng new Senate Majority at hinihiling na maibalik sila sa dating posisyon habang dinidinig ang kaso. Ayon kay Soto, naresolba na ng sesyon kahapon ang kine-question ng grupo. Pero ginigiit rin ni Soto na legal at valid ang June 3 session. Pinuntupan nitong ilan sa mga petitioner ay present sa ilang pagkakataon dati kung saan may quorum ang 12 senador. Anuman anya ay handa ang Senado na sumagot sakaling hingian sila ng komento ng Supreme Court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Soto.
5: As the legal minds say, it is moot and academic. I will be ready to answer in case we're asked. Ah. No, all we have to do is explain. Alam naman nila, makikita nila sa rules namin. Yun yung ang main issue is yung 12 daw eh. Yung 12 daw eh, ano?
4: Walang.
5: Forum yun. You know, the petitioners were involved 5 times in past senates that the quorum was 12. So, napaka-inconsistent.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ibinahagi ni Senador Ping Lacson na kinukonsidera ng mga senador mula sa majority block na ihalal si Senador Cheese Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Base sa kanilang consensus hanggang nitong Miyerkules ay pinag-iisipan nilang ibigay kay Escudero ang papel bilang presiding officer oras na mag-convene muli ang Impeachment Court sa July 6. Nangangahulugan ito na si Senador Cheese na ang mumumuno sa paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ginit ni Lacson na galing mismo kay Senate President Sherwin Gatchalian ang suhestyon na gawing impeachment court presiding officer si Escudero.
6: Si Senator Win mismo, Senate President Win ang nagsuggest din. Kami-kami yun, nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba? Sustain, overrule. Hindi naman pwedeng kada motion, ibabalik ka sa body.
3: Yan ang pahayag ni Senador Ping Lacson.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sinimula na po ngayong Huwebes ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dumalo sa pre-trial conference ang defense counsel ng Vice Presidente at ang prosecution panel ng Kamara. Kasama rin sa prosecution panel ang mga pribadong abogado na nagpresentang tumulong sa panig ng depensa. Ilan sa mga tinalakay rito ang stipulation of facts at simplification of issues, marking of evidence, pagtukoy sa mga testigo. Layo ng pre-trial conference na tiyakin na magiging maayos ang impeachment trial na nakatakdang gawin sa Hulyo 6.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, formal nang binigyan ng House of Representatives ng otoridad ang House Prosecution Panel bilang kinatawan ng kapulungan sa lahat ng impeachment proceedings. Sa ginawang sesyon ng Kamara, pinagtibay ng kapulungan ang motion na inihain ni na House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na siyang inaprobahan ng plenaryo sa pangunguna ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Ayon sa motion, binibigyan ng kapangyarihan ang prosecution panel kasama na ang private prosecutors na kumilos sa ngalan ng Kamara para mapabilis ang impeachment proceedings. Kabilang sa kanilang mga tungkulin ang pag-simplify ng mga issue, pagbuo ng stipulations and admissions of facts and documents, pagtukoy ng witnesses, pag-establish ng bilang ng mga witnesses at pagtatakda ng schedule ng paglilitis.
7: I move to authorize the House Public Prosecutors and the private prosecutors, subject to the direction, control, and supervision of the House Public Prosecutors, in the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte, to to act for and on behalf of the House of Representatives in all pretrial proceedings and incidental matters before the Senate sitting as an impeachment court, and to enlist private counsel, experts, and consultants.
1: At San Juan City Representative Isabel Maria Zamora.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Itinanggi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na meron ng lumabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Bongo at dating dalawang pulis. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, wala pa natatanggap ang mga otoridad na mga dokumento mula sa ICC laban sa senador at sa dalawang pulis. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng pagbubunyag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa kanyang social media na mayroon itong reliable source na may lumabas na ICC warrants laban kay Go at mga kapulisan. Gitnaman ni Remulla, kanyang nakausap si Justice Secretary Frederick Vida at sinabi nitong wala pa silang natatanggap na anumang dokumento. Maging ang Philippine National Police anya ay walang natanggap na anumang dokumento ukol sa ICC warrants.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyang diin naman ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi dapat sisihin ang administrasyon ni

0: arrest warrants laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya at ginagamit umuna ito ng administrasyon bilang isang political weapon.
1: Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
0: Ang pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi niya bibigyang halaga ang mga pahayag ng mga tinatawag niyang fake Marines. Ito ang naging tugon ni Representative Sandro Marcos hinggil sa paratang na isa siya sa umunoy tumanggap ng maletang puno ng pera. Ayon sa Majority Leader, kalokohan ang mga akusasyon na ibinabato ng mga individual na nagpapakilalang dating bodyguard ni dating Representative Zaldi Co. Dagdag pa niya, hindi na niya pinag-iisipang magsampa ng reklamo laban sa mga laban sa naturang grupo dahil hindi umano ito karapat-dapat pagtuunan ng pansin.
4: Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng pag-listing. It's really not. It's, you know, we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho na.
3: Yan ang pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Investigasyon sa flood control mess dapat magtulak ng reforma sa mga institusyon ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magbunga ng reforma sa institusyon ang nagpapatuloy na investigasyon ngayon sa mga katiwalian sa flood control at infrastructure projects sa bansa. Sa kanyang pagharap sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 ng United Nations sa New York, binigyang diin ni Remulla na hindi lamang dapat mauwi sa pagsasampa ng mga kaso ang mga isyu ito, kundi magsilbing daan para maayos ang mga kahinaan sa sistema. Ayon kay Remulla, mahalaga ang pananagutan ng mga umaabuso sa kapangyarihan, ngunit kailangan din palakasin ang mga mekanismo ng gobyerno para maibalik ang tiwala ng publiko. Anya, ang paglaban sa korupsyon ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga kasong ihain o mga nakulong, kundi sa pagkakaroon ng isang transparent, epektibo at mapagkakatiwalaang institusyon. Binigyang diin din ni Remulla ang pangailangan ng mas matibay na koordinasyon pagdating sa justice system sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa katiwalian. Ang panel discussion ay bahagi ng UN 7th Conference on Sustainable Development Goal 16. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Special training is sinagawa ng Department of Justice para sa mas malakas na investigasyon ng mga piskal sa financial at environmental cases. Sa report mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinalalakas ng Department of Justice o DOJ ang kakayahan ng mga piskal at investigator nito sa pagsisiyasat ng mga kasong may kaugnayan sa ilegal na pananalapi at mga krimeng pangkalikasan bilang paghahanda sa 2027 Asia-Pacific Group on Money Laundering Mutual Evaluation. Sa pakipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources at konsultasyon sa Anti-Money Laundering Council, nagsagawa ang DOJ ng 3-day special training sa financial investigations para sa mga kasong may kaugnayan sa wildlife at forest crimes. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng DOJ National Prosecution Service Task Force on Environmental Crimes, mga piskal mula sa iba't ibang rehiyon, mga tauhan ng DENR, National Bureau of Investigation Environmental Crime Division at Philippine National Police Maritime Group. Pinangunahan ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion ang pagbubukas ng programa habang si DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. naman ang nagsara ng pagkasanay. Nagbigay rin ng presentasyon si Deputy State Prosecutor Margaret Castillo Padilla, pinuno ng Task Force on Environmental Crimes hinggil sa mas epektibong pagbuo na mga kasong kaugnay o may kaugnayan sa environmental crimes at money laundering. Layunin ng programa na mapaigting ang kakayahan ng mga otoridad sa pagtukoy, pagsubaybay at pagbuo ng ebidensyang pinansyal laban sa mga sangkot sa mga krimeng pangkalikasan at mga kaugnayan na kasos ng money laundering. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagdami ng mga gasoline station sa bansa na nakikisa ngayon sa fuel discount program ng pamahalaan para sa mga public utility vehicle bilang tugon sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng programang Boses kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, sinabi nitong isinasaayos na nila ang bilang ng mga gasolinahan na nakapwesto sa strategic points ng iba't ibang passenger route sa bansa. Kung mas mailalapit aniya sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon ng fuel discount program ay mas marami din itong matutulungan. Sinisikap din aniya ng LTFRB na mapataas pa ang utilization rate ng nasabing programa.
7: Out of 14,000 gas stations nationwide, ang ating nahabol itong 1,900. Ito yung mga talagang napaka-good indicator to the most number of jeepneys at UV Express natin. Kasi nakita natin, yung utilization sa Region 7, hindi pa ganun kaganda. We want to improve, no? So we had a dialogue with the operators doon, yung mga transport groups natin. Nakita natin kung bakit low yung utilization rate sila. Kasi ang kagandahan naman sa Cebu, itong ating mga grupo, mga jeepney UV Express, nagtayo ng kanyang-kanyang tank station sa mga garahe nila.
0: Chair Attorney Vigor Mendoza II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pumalo na sa 21,423 na individual na naninirahan sa lansangan ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng pag-abot program sa buong bansa. Ayon sa DSWD, nasa 19,906 sa mga benepisaryo ang natulungan makabalik sa kanilang mga probinsya, habang 688 naman ang na-admit sa pag-abot processing center at iba pang DSWD centers and residential care facilities. Kaugnay nito, nagsagawa ng pulong ang Pag-abot Program Interagency Committee para palakasin ang suporta mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa reintegration ng mga benepisaryo. Punto ni DSWD Undersecretary Edu Punay, nananatili pa rin ang hamon sa pagpapanatili ng suporta sa mga natulungang individual ng ahensya para hindi na sila muling bumalik sa lansangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mariing iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na hindi aksidente ang nangyaring pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isinagawang team building sa Aurora. Ito ay matapos sabihin ng kampo ng isa sa mga coach ng Ateneo na aksidente ang nangyari sa pag-asawi nina Baterbonia at Adili. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na normal lang na ipagtanggol ng mga abogado ang kanilang mga kliyente, pero walaan niya ito sa posisyon para mabigay ng konklusyon sa nangyari dahil wala ito nang maganap ang malagim na trahedya. Ayon kay Morico, karamihan sa kanila ay nasa dagat at nasa layong 700 meters mula sa area of responsibility ng resort nang mangyari ang insidente, habang natagpuan naman ang mga labini na Baterbonia at Adili na may 300 metro ang layo mula sa resort matapos tangayin ng malakas na alon.
8: We have issued another subpoena to him and other coaches. Together with the subpoena to Mr. Thomas Baldwin, we are asking him to bring with him the aerial footages of the drone during the conduct of the training, because he's the one who has the CCTV footages. From the start, when they have the information doon sa resort until the time na nangyari yung incident.
0: Si PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naglabas na ang Department of Justice o DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa 5 individual na inimbestigahan kasunod ng pagkamatay ng 2 basketbolista ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kabilang sa mga inisyuhan na ng ILBO ay sina Tab Baldwin, dating head coach ng Ateneo men na basketball team, Christopher Kimpo, dating team manager ng Ateneo, at mga assistant coach na sina Reynaldo Hasta.

0: take its mandate once a complaint is formally filed. We ask the public to allow our law enforcement agencies to do their work and to refrain from speculation while the evidence is being gathered and assessed.
1: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, inihain na sa Kamara ang resolusyon para imbestigahan ang pagsawi ng dalawang Ateneo Blue Eagle student-athletes. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Naghain na resolusyon ang mga leader ng Kamara de Representantes upang formal na hilingin ang isang malalim na pagsisiyasat hinggil sa trahedyang pagkasawi ng dalawang student-athletes ng Ateneo na sina Rene Clert Matribonya at Divine Adili. Ang mga hakbang ay nihain nina Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V, Speaker Jefferson Conghun, Deputy Majority Leader Ernest Junicio, at House Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairperson Zia Alonto Adyong. Sa ilalim ng House Resolution 1129, target ng pagsisiyasat, nabusisiin ang mga umiiral na patakaran at palakasin ang proteksyon para sa lahat ng mga student-athletes sa buong bansa. Inaatasan ng resolusyon ng Committee on Basic Education and Culture at ng Committee on Higher and Technical Education na siyasatin ang mga detalye sa likod ng insidente noong June 8, 2026. Nanawagan naman si Deputy Speaker Ortega na dati ring student-athletes para sa San Beda Red Lions sa kanyang mga kasamang mambabatas na may karanasan sa competitive sports. Anya, malaki ang may tutulong ng kanilang karanasan upang matukoy ng Kongreso kung alin ang lehitimong preparasyon sa laro at kung alin ang mga practice na naglalagay lamang sa mga manlalaro sa hindi makatwirang panganib. Umapela ang mga mambabata sa Ateneo de Manila University, DepEd, CHED, Philippine Sports Commission, University Athletic Association of the Philippines at mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan ng buo sa gagawing patas at transparent na investigasyon in aid of legislation. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala puntirya ang quarterfinals ticket sa Berlin Tennis Open laban kay world number 2 Elena Rybakina. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Muling pinataob ni Alex Iyala si Donna Vekic matapos ang 7-5, 6-4 victory sa kanilang round of 32 match sa Berlin Tennis Open sa Germany. Ito na ang ikatlong sunod na panalo ng Filipina player laban sa Croatian veteran ngayong taon. Binura ni Iyala ang 5-4 lead ni Vekic sa first set at ipinanalo ang huling tatlong game para kunin ang 1-0 set advantage. Pagdating sa second set, umiskor si Iyala ng tatlong break points para tuluyang makarating sa round of 16. Mabigat ang magiging hamon para sa kanyang inaasam na pwesto sa quarterfinals ng WTA 400. Ito na ang ikatlong sunod na panalo ng Filipinas. Sa second set, umiskor si Iyala ng

0: Tatlong break points para Tulu yang makarating sa round of 16. Mabigat ang magiging hamon para sa kanyang inaasam na pwesto sa quarterfinals ng WTA. Ito na ang ikatlong sunod na panalo ng Philippines sa second set. Umiskor si Ayala ng tatlong break points para Tulu yung makarating.
1: Labing 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Inyo pong antabayanan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Ano pa kapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 11:48 oras po natin, Pilipinas. Karagdagang balita dito sa Luzon. Dalawa na ang accredited cancer screening facilities para sa Yaman ng Kalusugan Program ng PhilHealth sa Ilocos Norte. Ang detalye ng balita hatid ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mayroon ng dalawang cancer screening facilities sa Ilocos Norte na accredited ng Philippine Health Insurance Corporation na kasama sa benepisyo ng Yaman ng Kalusugan Program o YAC. Ayon kay Social Insurance Officer Alvin Ubasa ng PhilHealth Ilocos Norte, kabilang ang Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac City at ang pribadong pasilidad na Black Nazarene Hospital sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte. May mapupuntahan aniya ang mga miyembro ng PhilHealth para magpakonsulta kung sila ay may cancer o wala. Maliban sa dalawang accredited cancer screening facilities, sinabi pa ni Ubasa na naidagdag pa sa listahan ng mga YACAP provider ang Carasi Municipal Health Office na isa sa mga malalayong RHU sa Ilocos Norte. Unang ipinaliwanag ni Ubasa na kung hindi available ang isang serbisyong medikal sa RHU ay mayroong kasunduan naman sa mga malalaking hospital upang dito malunasan ang isang pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas. May gagawin pag-uulat si Glenda Bakungan Sara. 28 LGU sa Ilocos Region nakapasa sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakapasa sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment ang 128 na local government units o LGU sa Region 1 na binubuo ng mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Binabati at ipinagmamalaki ng DILG ang mga naturang LGUs. Ayon sa ahensya, ito ang patunay sa commitment ng mga LGUs sa Ilocos Region na magtaguyod sa transparency, accountability at responsable na financial management sa lokal na pamamahala. Sinabi ng DILG na ang dedikasyon ng mga LGUs na magtaguyod sa mataas na antas ng serbisyo publiko ay makatutulong sa pagpapabuti sa tiwala ng publiko. Sa pamamagitan rin nito ay matitiyak na nagagamit ng maayos ang mga resources ng mga LGUs para sa ikauunlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Samantala, mahigit 206 na pong magsasaka sa San Andres, Quezon nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Magbabalita si May Formaran.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tumanggap ng tig mahigit 2,300 piso ang nasa 206 mga rehistradong magsasaka sa ilalim ng inilunsad na Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program o PAFFP sa San Andres, Quezon. Ayon sa opisyal na pahayag ni San Andres Mayor Ralph Lim, sa ilalim ng PAF program, ang mga benepisyaryong individual na tumanggap ng tulong ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ang mga rehistradong magsasaka ay kinikilala naman ng Municipal Agriculture Office ng San Andres bilang mga aktibong magsasaka ng talay at mais. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay naglalayong magbigay ng unconditional cash aid sa mga itinuturing na small-scale agricultural workers sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Punta naman tayo sa Bicol. Mga mangingisda mula sa 4 na bayan sa Camarines Sur na bigyan ng tulong sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Sa detalye mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nabigyan ng tulong ang mga mangingisda sa Camarines Sur sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks. Ayon yet.

0: isang rhinosaur.
1: Karamihan sa mga mangingisdang ito ay mga OFW o overseas Filipino workers na naapektuhan ng sigalot sa Middle East na pinauwi ng Department of Migrant Workers o DMW sa pamamagitan ng repatriation. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarinasur.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dumako tayo sa Visayas, porsyento ng mga underweight na bata sa Kalbayog bumaba sa 3.7%. Ang detalye ng balita hatid ni Charmaine Perito Balvez ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Bumaba na sa 3.7% ang bilang ng mga underweight na batang wala pang 5 taong gulang sa Kalbayog City ngayong 2026 mula sa 5.6% noong 2021. Ayon sa City Nutrition Council, nalampasan pa nito ang target ng lungsod na mapanatili sa mas mababa sa 5% ang kaso ng underweight sa mga bata. Kasabay nito, nagpapatuloy ang Operation Timbang Plus, ang taunang pagsusuri sa kalagayang nutrisyon ng mga batang edad 0 up to 59 months. Sa kasalukuyan, na isasagawa na ang programa sa 149 out of 157 barangays ng lungsod at umabot na sa 17,001 na bata o 80% ng target population ang nasuri. Patuloy namang hinihikayat ang mga barangay na palakasin at pondohan ang mga programang pangnutrisyon upang mapanatili at higit pang mapabuti ang kalusugan ng mga bata sa Kalbayog, Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Mindanao. Davao City Police Office naka-alerto para sa agarang pagresponde sa panahon ng disaster. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Naka-alerto ngayon ang mga personahe ng Davao City Police Office o DCPO para sa agarang pagresponde sa panahon ng disaster sa lungsod. Inihayag ni DCPO spokesperson Major Maria Teresita Gaspan sa sinagawang Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel na nakahanda ang disaster response teams ng bawat police station sa lungsod upang makabigay ng agarang aksyon. Ayon kay Gaspan na bukod sa lindol, pinaghahandaan din ng kapulisan ang posibleng pagbaha at landslide dahil nakakaranas din ng malakas sa pag-ulan ng lungsod. Dagdag ng tagapagsalita na mayroon na rin silang koordinasyon sa City Disaster Risk Reduction Management Office para sasabayang pagresponde sa anumang disaster na mangyayari sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, June 18, 2026. Ang ating oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
9: Kay lungkot nitong
8: it's difficult to know exactly kung kailan nagumpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
9: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
8: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
9: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
8: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopafi. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
0: Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon o kalmado ka kanunay. Mag-Lactopafi matag-adlaw, 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home.
2: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your

0: experience of hangover. Ang presence of alcohol sa dugo may hinungdan sa paglabad sa ulo at pagkalipong. Ang Lacto-Poppy Health Supplement na di-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan kung maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom ng alcoholic drinks. Inom ang Lacto-Poppy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto-Poppy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinugdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E o C. Ang potassium makatabang sa pagmaintenar sa imong blood pressure. Ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level. Ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Nagagabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto-Poppy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: Huwag daghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopafi. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
2: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang na mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

ka karong adlawa mao na ang mga nagkalain-laing ayuda sa gobyerno, no? So kana siga makapasaka kilay, makapakuan sa makapa sana makapabuhi sa mga kahiubos, no? Kay katukali mga isyu nga wala ko no wa maapil, no? Ingon ana wa maapil unya kaning mga duol sa luwag ra ko, no? So atong katunan karong adlawa, unsa ning mga nagkalain-laing ayuda sa gobyerno na abagidi ay na cons, no? Kung nakadungog ta sa pong na ayuda, assistance gikan sa gobyerno, unsa man dayon ang unang musud sa inyong huna-huna? Kwarta ba dayon kana? Bugas, serbisyo? No kana?

In crisis situation. Ana, aix ang ani, ano? And then, but sa dili pa tabagsugod, no? Atong i-acknowledge ang atong mga hook-up stations, no? Kay mura ba rin sila ang nagpalanog sa atong mga sibyaanan diha sa ilang mga respective areas. Atong sugdan sa 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuguran. Regards also, no, ni nilag Mayor Jamante. Of course, sa 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Okay. So, nakakay salamat sa itong hookup stations o amping mo kanunay. Okay, so napasad ito laing pangutana. Tinuod ba nga basta na ay crisis o kalisod, no? Automatic ba nga qualified na ta sa mga tabang pinansyal sa gobyerno? Unsa magyud ang basihan sa pagpili sa mga beneficiaries? Nganong na ay mga unsay role sa barangay para makahatag og assistance sa ahensya sa gobyerno kung asa nagikan ang maong ayuda. For example, kaning karon nga gipanghatag sa AIX, kani pinasikad sa opisina ni Congressman Edurama diri sa South District. Wala na sa North, kay syempre di man sila under ni Edurama, kay naaman sila ay Congresswoman Cutie Del Mar. I don't know if na siya AIX, but I've heard si Congresswoman Cutie na siya ay tupad. So, unsa man yung AIX, unsa man yung tupad, napag-i akap, napag-i walang gutom. Ah, kadaghan. Kadaghan, bagay na ito, ayuda, no? Nasa ito yung nangutana. Daghan na ito ang nanginahanglan o suporta. Apan, kabalo ba mo nga ang ayuda, dili lang di ay na-cash, no? Unsa man kini mga gitawag na itong non-cash or mga in-kind assistance o kinsa ang angay nga makadawat ni ini. Pasabot, ato ang gobyerno naghatag og ayuda nga cash og non-cash. Okay? Dili sa tanang higayon kwarta ang ihatag sa gobyerno. Kay nay usa ka ahensya ning ingon mas dali ipanghatag ang kwarta but mas lisod siya i-monitor. Ang non-cash dili nga nakasayon ang process. Pero makasure ang gobyerno nga naabot sa saktong beneficiary ang ayuda. Okay, so kaning mga pangutanaha nga atong gisaysay karon, ato nang tubagon sa mas epektibo og masayon sabton nga pagpasabot ni ining atong topic. Kay nganuman daghan kaayo ang masilo aning atong topic, no? Kay ngano daghan kasi pangutana kons nganong ingon ani ang pamaagi, nganong kinahanglan og pre-assessment, unsa day requirements, nganong nakabaw sila nga naa diay ayuda. Ang uban kuno nakahibaw na lang sila distribution na. So ato nang hisgotan, no, unsay dakong kalahian sa implementasyon sa cash og non-cash kwarta or service nga ayuda. Aron masabtan sa kadaghanan, no, ang kalainan wala na magsubay lang sa kung unsa ang nadawat, kundili sa giunsa kini pag-process o unsa ang control sa paggamit ni ini. Kay magstarta sa cash. Kung unsa example sa cash assistance. Example sa cash assistance, AX 4-piece. Okay? Diba? Kadungog ba kita, ana? Nganong ang AX o 4-piece cash assistance man siya? Paspas o flexible. Ang dako nga bintaha, mao ang kasayon o kapaspas. Mas paspas o mas flexible kung cash assistance. Ang gobyerno mo download ra o pundo ngadto sa mga kaigsuunan pinaagi sa payroll, payout, or cash cards. Okay, muna'y usa ka advantage, no, or unsa tawag na, kalahian sa cash o non-cash. Ikaduha, may kagawasan ang beneficiary. Unsa pasabot niini? Gihataga niini o gahom ang pamilya sa pagdesisyon kung unsa ang ilang unang unahon. Pagkaon ba? Plite ba? Abang ba? Kay kwarta man na ang imong nadawat. Cash assistance. So naay freedom
ang beneficiary o ang gihatagan sa ayuda kung unsa ang iyang unahon. Mag-shopping ba? No? Ikatulo nga kalainan, hagit sa implementasyon. Lisod i-monitor sa ahensya kung ang kwarta na gamit bagyod sa saktong katuyuan. Example, kung ang AX alang ba sa tambal, wala ba pampalit o laing butang? Mupuni naka-disadvantage kung cash assistance. Kaya watay way of monitoring kung asa gigamit ang kwarta nga gihatag nga ayuda. Diba? For example, syempre, mahatag na ang AX, for example, 2,000 pesos. Unya, ang iyang girason dito ipalit o tambal. Walay way ang gobyerno of knowing nga gipalit ba nagtambal sa beneficiary ang kwarta. Okay? Or asa ba niya gigasto ang kwarta? Arita sa non-cash assistance. Unsa example sa non-cash, livelihood kits, mga training, mga medical guarantee letters. Unsa maning kaning livelihood kits, for example, kanang sa TESDA, diba? Naay mga trainings and seminars, mga workshops, ang TESDA nga libre. Libre nimong ma-avail ang service with livelihood kits pa kay na. Kay para kung kintahay gusto ka mo exam o NC2, NC3, naa na kay igong kapasidad kay ni undergo kag training. Kanang medical guarantee letters para na sa mga na-admit. So for example, nangayo ka og assistance ni congressman or sa DSWD, kana tagaan ka og guarantee letter, no, nga i-admit ka or operahan ka. And then, naa kay madawat nga assistance, dili na siya kwarta. Ang opisina sa congressman o senador o DSWD, sila ang mabayad direkta sa ospital. Ang atong ihatag, guarantee letter. Mauna ang example sa non-cash. Nga nung naaman po tayo non-cash, naatay non-cash assistance tungod kay kinisya direct siya sa panginahanglan. Direct siyang mahatag sa mga target beneficiaries. Dinhi ang tabang nakadesinyo gyud sa piho nga sitwasyon. Kung unsa imong sitwasyon karon, matagan ka sa tabang nga angay gyud nimong madawat. Ang guarantee letter kanang sa ospital, pananglitan, diretso sa ospital o butika. Dili na magunit og kwarta ang pasyente, apan minusan diretso ang ilang bayranan. Okay, muna ang nakanindot sa non-cash. Kung matagaan ka guarantee letter, either automatic deduction sa siya sa imong final bill or ang imong gipangayo nga guarantee letter is para makapalit kag tambal. Pero wala kay kwarta, muna nangayo ka og guarantee letter. Okay? Unsa pay lain nga kalainan sa non-cash? Ang non-cash assistance, non-cash ha, dili kwarta. Mas makuti ang iyang pag-process. Mas dako ang agianan sa implementation. Ang logistics sa paghatag og non-cash mas kuti og mas hago. Kinahanglan pa sa government ang bidding, no, pag-procure, pag-inventory, pag-apod-apod sa mga butang o pag-accredit sa mga partner ng ospital o training centers. Maunang, giingon ako ganina, ang cash, ang kwarta nga ayuda, dali gud siya mahatag. But what I way of monitoring if nagamit ba sa saktong katuyuan ang kwarta na gihatag. Ang non-cash, kaning service or mga butang, bugas, livelihood kits, kaning siya, mas kuti, but mas naatay assurance nga madawat gud sa beneficiary. Hasol lang siya. Kuti lang siya in the sense nga kinahanglan pa ta og bidding, procurement, inventory, pag-apod-apod sa mga butang.

Ang ubang ahensya sa gobyerno sa paghatag og non-cash, mga butang like bugas kanang service. Una nga rason aron sigurado ang katuyuan. Mo ni gitawag natog accountability. Mas sigurado nga maabot gyud sa beneficiary ang maong ayuda. Kung livelihood kit man gani, pareha sa sewing machine, no, kanang makina sa panahi or kanang rolling store starter pack. Kana bitong tagaan ka og usa ka pack para makasugod ka sa imuhang mini sari-sari store, naay ingon ana nga panghatag ang gobyerno. Okay? So for example, kung tagaan ka livelihood kit like parehas anang sewing machine, no, kanang makina sa panahi or kanang tagaan kag starter pack para makasugod ka sa imong mini sari-sari store, sigurado ang ahensya nga pangnegosyo gyud ang padulngan sa maong ayuda. And aside sa not unlike sa kwarta, for example, kaninga starter pack para makasugod kag mini sari-sari store kinahanglan kag 10,000. For example, i-compare na to ang 10,000 na kwarta o 10,000 nga worth sa imuhang starter pack para makasugod ka og sari-sari store. Kana siya, kung kwarta pa na, dako kayo ang tentasyon nga magamit ang kwarta sa dili, sa dinalian nga bayran na, no? Like, kurinti, utang, o kana, no? Mawa nanood ang plano nga magtukot og sari-sari store. Naay dako kayo nga chance ka matintal gyud ang tao nga gamiton ang kwarta sa lain nga bayranan. Pero kung ang ihatag sa gobyerno kay starter pack gyud nga worth 10,000, aw kana sigurado gyud ang gobyerno nga kanang kwartaha, kanang ayudaha magamit gyud siya sa pangnegosyo. Kay di man kwarta, no, ang gobyerno man ang ni-provide sa starter pack sa pangnegosyo. Okay, unsa pay laing rason nganong ang ubang ahensya gusto sila og serbisyo or butang dili cash? Protection sa pundo. No, muna gitawag og kanang misuse, no? Protektahan nato ang kwarta sa gobyerno. Di nato protektahan ang politiko. Ang non-cash nagsilbing protection aron ang hinabang dili maadto sa bisyo, di maadto sa scatter, di maadto sa sugal o uban pang dili produktibo nga butang. Okay? Kaya kung non-cash, wala may laing choice. Wala laing choice ang beneficiary kang iyang madawat butang man or service. Pero kung kwarta pa na imong ihatag o nga kanang tawhana mabisyo pod, na ay scatter, o kana, kanang imong madawat na apanay posibilidad nga magamit ngadto sa dili productive nga mga butang.

0: ang ubang ahensya, mas ganahan sila nga non-cash ang ilang ihatag, no? So atong i-acknowledge na ato ang viewers, no, for this morning, Daryl James Laceda, Ate Roda Cabrera, no, and sistara ba ni AX niya? Makadawat na ba gini siya AX karong untuha abot ko na nadawat na baka niya, no? So muna, ang, of course, ni Ate Lisa, Lisa Abelia diha sa Sitio Guadalupe, no? Thank you guys for watching. Kung kinaot ang inyong ma-share, no, ang inyong makatunan diri sa ato ang topic karong adlaw. Unsa pay lain nga benefits kung non-cash ang atong ihatag nga ayuda? Mas dakong discount. Mas makadaginot ang gobyerno kung dinaghan ang paliton. Pananglitan, liso, no, liso kung agriculture kaysa ihatag ang kwarta na mas gamay ra og mapalit kung tinuuray nga presyo sa merkado. Okay? So muna, natubag na nato ang pangutana kung anong na ay cash o anong na ay non-cash. Ang pangutana, unsa man ang mas sustainable aning duha? Kanibang cash or non-cash? So, kani nga topic na to karon, maghisgot ni og sustainability. Sakto ba nga tagaan na tog ayuda ang mga tao? Unsay asa dapita sa sustainability nga makahatag og assurance nga sakto ang ayuda nga gihatag? Ngano kuno nay pangutana dire, nay pangutana dire, ngano kunong ang ayuda para na sa mga white trabaho? Ngano kuno ayuda para na sa white trabaho? Oy, kami na noong mga nagbayad og buhis, wa jud mi madawat. Actually, ato na to bagun. Naatay igong ayuda para gyud sa tanan, no? Mobito nang ato nang gituyo og kisgutan nato karong adlaw, kay para makabaw mo kung unsang ayuda ang angay para ninyo. So atong iskutan, inibalik nato after sa mag-commercial ta, hiskutan nato kung unsa ang mas sustainable nga ayuda. Ang cash ba o ang non-cash, no? Before ta mag-commercial, shout out on your cash or non-cash lang ako niyo. O ana, no, Samuel from Palisay City. O cash or non-cash kuno iyaha, no? So ato nga tiwasong atong topic about sa cash or non-cash nga ayuda human aning mubong pahinom, no?
1: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
2: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health
3: into your home. Ako si Najib Rasul. Laisintay Bono Anis na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko lakto. Lactopuffy. Inom ni mo, ma-feel ni mo nga katong stomach disorder ni mo, kanang sakit dito nga magdaganda-dagan din niya sa imong sulok-sulok. Oh, tanas. Maribad ka. So itong imong magsigan panungka,

nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto,

0: Bumili na po sa inyong mga suking botika.
1: Oras na to karon, alas 12:33 sa kauntuhon. So karong tungura di ay atong i-announce no nag-chat diri si Konsehal sa Barangay Pasil, Pichi Abejo. So karon ang ilahang AX distribution. Masam gina AX, uy. Assistance for Individuals in Crisis Situation. Ana, ana ang meaning sa AX. So Barangay Pasil, nag-start na sila sa ilang distribution 9 AM. Ambot hantun unsang oras sa base na alas 3, parehas ra sa among barangay siguro. Ang ilang distribution sa AX naa sa Barangay Pasil Sports Complex. Aduna sila ay 423 ka beneficiaries diha sa Barangay Pasil. Sa Barangay Punta Prinsesa naa diha gipahigayon ang distribution sa Atilio Gym diha sa Barangay Punta with 700 kapin ka beneficiaries nga mahatagan og AX assistance karong adlawa. Of course, may pagpaminaw ni DYAJ Sambuan Cebu. Good afternoon, Ma'am Grace. Maayong udto sa dinyo diha sa Sambuan ug ang pinutanunan. No, so, atong balik na kong topic ka ganina about sa nagkalain-laing ayuda sa gobyerno. Ang ato ang gobyerno nagtanyag og lain-laing kinds of ayuda. No, lain-laing matang. Gitawag na to siya Social Protection Program. Pinaagi sa ato ang national agencies ug mga LGUs. National agencies, for example, DSWD, DOH, DOLE, kana. Ug local government units like Cebu City and ato ang mga partner barangays. Kini kabahin, kining ayuda sa gobyerno na bahin sa ginaingon ko na ganina, cash assistance or financial ug non-cash assistance kung in-kind or services aron matubag ang panginahanglan sa mga kabos anaa sa krisis o naapektuhan sa kalamidad. Pasabot, tanan qualified. Pero inig-abot sa DSWD, ang DSWD or ang DSWS, sila maoy mo verify as to the authenticity og unsa ka tinuod nga naapektuhan gyud mo sa kalamidad. Okay? So, ari ta magsugod sa cash nga ayuda. Of course, ang pinakauna gyud nga inyong masuot sa unahuna, kung ayuda, makash ba na or mabutang, ang inyong unang masuot sa unahuna kay ang DSWD, Department of Social Welfare and Development. Una na ni ana ang AX. Mauna karong gipang distribute karong adlawa sa mga nagkalain-laing barangay sa South. Matdili tanan mga selected pa lang kay schedule man siya. So kaning AX gitawag na to na siya assistance to individuals in crisis situations. Usa sa labing dako og sikat nga programa. Kay ngano man ang gihatag ini kwarta gyud. Kwarta para sa unsa may katuyuan aning kwarta nga gihatag sa AX, medical assistance, meaning tambal, laboratory, confinement, admission, chemotherapy, etc. Okay?

under na sa AX. Unsa pa lain? Under sa AX, ang kwarta pwede gamiton para burial assistance. Gastos para sa pagpalubong o para sa lungon. Ang ubang barangay, labi na sa among barangay, kung na'y mamatay, pwede may mo assist, pinaagi sa San Francis. So, pwede mahaya, pwede malubong, na wapay gigawas nga kwarta, pero imo ginang bayaran in installment basis. Ang importante, mapahilo na ang pating lawas o mapahilo na dito kung asa magay siya ilubong. Pero dapat yun siyang bayaran. Munang natay AX, kaya pwede nimo na ibayad as burial assistance. Bayad para sa palubong o sa lungon. Unsa pa laing pwede gamitan sa AX, educational assistance. Alang sa mga kabos nga tinunan, para sa ilang tuition, school supplies, allowance, etc. Unsa pa lain? Transportation allowance. No, naay uban mga moadto og DSWD, mangayo og pamiliti pauli sa probinsya tungod na ay emergency. Pwede na apil na sa AX, kay meaning usa ka sa katong mga naa sa krisis karong panahuna. Na ay emergency sa probinsya, kinahanglan ka mauli, mangayo ka sa DSWD o assistance, ari ka sa AX. Assistance for Individuals in Crisis Situation. Mayang pagpaminaw, Trixie Palacio Anova. Nga, apil ba ka? Apil ka, ma'am, sa AX, ma'am? So, unsa pa lain? So, muna itong AX. Naapagilain, under sa DSWD, kaya nagitawag na itong ACAP. Ayuda para sa kapos ang kita program. O, di ba? Cute kay mga ngaan yung mga ayuda na to. ACAP, katong ganina, AX, karon ACAP. Kaning ACAP, gidisinyo alang sa mga low income earners. Pasabot, na ay trabaho ha. Low income earners, na ay trabaho, pero ang ilang sweldo, ubos pa sa minimum wage. Or katong gamay o kita nga grabe nga tutuhan sa inflation. So kaning ACAP, kung wakay trabaho, ayaw pang apply or ayaw pag-submit o application para sa ACAP. Kay para ni sa mga low income earners. Okay? Katunang mga na ay trabaho pero gamay ra gyud og sweldo. Gamay ra kita. Labi na inadlaw. No, ingon ana. Or, wagyod kaabot sa minimum wage. Pwede mo moduol sa DSWD o mo-apply mo sa ayuda nga gitawag na itong ACAP. Ayuda para sa kapos ang kita program. Okay? Another, ang pinakasikat na 4Ps. Oh, kinsa yung mga beneficiary sa 4Ps dire? Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Regular nga conditional cash transfer para sa paglawas ug edukasyon sa mga pamilyang rehistrado isip pinakakabos. Pasabot ang kanindi ang 4Ps maugi ang matagaan ani katugyo dining poorest of the poor, pinakapobre, pinakakabos. Pero nga nung iniklaim sa 4Ps lami kay pangalahas. No, na jud ko nakitaan sa TikTok. Siya, get ready with me. Siya to, get ready with me to claim my 4Ps. Kung maka-get ready with me, naka-aircon si 4Ps, ginoo ko. Ano, so yung nana, na ay mga kaning 4Ps, naabot na ni sa punto, nga gihimo na ni siyang debate, no? Sa mga konsehal, sa mga kapitan, sa mga mayor, kay kana laging issue nga, katong, di ba, kuan man na, no? Kanang, sana land bank mo na ila ha? O land bank na cash transfer. So swapaganik ni Sud ang 4Ps giprinda naman ng ATM. Oy no. Naagi nang issue ha. Maobitaw nang nahimo siyang debate kay naay mga issue nga nang gawas nang uban ko nung 4Ps, wa ko nagingon nga tanan ha. Na ko nang uban 4Ps, swapaganik ni Sud ang ayuda sa ATM, giprinda na ang ATM. Unya, ang ATM, wala na dito sa 4Ps beneficiary. Tuwa na sa ilang giutangan. Diba? Giprinda ilang ATM. Anak lang hindi mo akong 4Ps na ATM, kay pahulmas ako ni Hag, blah, blah, blah. For example, ang iyang madawat,
10,000. Panghuam siya 7,000. Ang dawaton sa nangutang, nagpautang niya, 10,000. Kaya na may tubo, 3,000. No? So, di lang ko magsulti kung saan yung barangaya, no? Pero, mogi na nakaabot na mo nga balita, no? Nga balita, issue, whatever, no? Kay mo lagi na, ang ATM ko no sa 4-piece, gi, prinda. Ingon na, no? So, sa una mang good, ang 4-piece, ginahatag, gisucha, brown envelope, nga, kwarta. In ana. So, dili siya maprinda-prinda. Karoon kay ATM, laisyo naman itong ayuda. Laisyo naman itong ayuda, no, no, eh. Ang 4-piece na ito na kay ATM, na binas sila. No, ingon ana. So, I hope lang na, kaning ayuda sama sa 4-piece, magamit siya sa sakto nga

monthly planning, dapat mo attend ka sa meeting sa mga anak, ingon ana. So naa yung mga requirements ang 4 P's. Kaya kung di na nimo ma-maintain, pwede ka mawala sa listahan. And also, mawala po ka sa listahan kung tanan nimo mga anak nang graduate na. No? Kumbaga, usan na sa kuna ibawan. No, ba, dili kay ko hanas sa 4 P's, but ang katulang mga basic lang kung unsa ning 4 P's, no? Sunod, unsa pa'y lain nga cash assistance gikan sa DSWD. Kanang gitawag na to og Emergency Cash Transfer, ECT. Dili ECT, Asian College. E as in emergency. ECT, Emergency Cash Transfer. Direktang cash o kwarta nga ihatag sa mga dapit nga gideklarar nga ubos sa state of calamity aron mas paspas ang pagkaayo gikan sa kalamidad. So a number of times naman gyud ang Cebu City na ni under ta ni declare ang mayor og we are under the state of calamity. Ang mga barangay naapod na igong katungod nga mo declare og under state of calamity. Akong ibutang nga example, last 2022 ang among barangay sa Punta Princesa, motoy biggest fire ever recorded in Barangay Punta kay 5 ka sitio na ugdaw. Year 2022. I think one of the biggest fire recorded in Cebu City. Last 2022, ang among barangay 5 ka sitio na ugdaw gyud. So right then and there, wapay pila ka oras nag-declare dayon si Cap June Andales nga ang barangay under state of calamity. Kay ning labang sa pika sitio ang kayo. Nahantod na ugdaw ang 5 ka sitio. So kinahanglan siyang i-declare under state of calamity aron mas paspas ang ayuda or assistance na ato mahatag sa mga biktima sa sunog. Maupod ning sa DSWD nga ECT, Emergency Cash Transfer. Tagaan mo direct na kwarta. No, kanang dihang asa na naka-declare og state of calamity. Aron, paspas makaaho no sa kalamidad. Labi na kanang sunog. Labi na kanang magtukod na pud og balay. Ingon ana. So, munang naatay emergency cash transfer. Pero dili mo tukuran og balay ha, tagaan ra mog para materyales ha, dili mo tukuran og balay. Tagaan mog materyales, sin, lansang, 2x2 ana. No, inana sa so, muna in hetabo. Ang ubang barangays naka try na pud og ingon ani no. Last nga cash gikan sa DSWD. Muna gitawag na to og social pension alang sa mga indigent senior citizens. Unsa man ning social pension? 500 ngadto na sa 1000 every month. Ngo depende sa pundo og kausaban sa balaod. Alang sa mga tiguwang nga walay nadawat nga pension gikan sa SSS, GSIS o walay nagsuporta nga pamilya. Ato gining klarohon ha, kay kanira ato mga lulog lola, makadungog lang ganig ayuda, mingon din, ningon na patos kusihal. No nga,

0: na ako noy kuan ni pahatag. Ang social pension nga ihatag sa DSWD, kwarta gid na ihatag sa itong mga lulog lula. Pero naay requirements para mo makadawat ni ana ha mga lulog lula. Dapat wala mo nagdawatan og pension. Ma SSS pa na, ma GSIS pa na og asang bisag unsang klase nga pension, dapat wa gid mo gidawat na pension. Ikaduha, dapat why nagsuporta ninyong pamilya labi na kung gikan sa gawas sa nasod. Okay? Pasabot, maka-avail ra ka sa social pension alang sa indigent senior citizens kung wa mo nagdawat og pension o walay nagsuporta ninyong kapamilya, kapatid, kamag-anak. Ana, ha? Lahi pod na ang inyong madawat, mga lulog-lula, nga gikan sa syudad. Kanang gikan sa syudad, walay pili. Makadawat ka, manaakay trabaho, manaakay pensyon, manaabay nagsuporta nimo, ikaw ba'y pinakadato nga kuan, ikaw ba'y pinakadato diha nga senior sa inyong sityo, wala na ipili. Basta ni qualify ka sa bare minimum requirements na gipangayo sa OSCA, Office of the Senior Citizens Association sa syudad, makadawat mo sa 1,000 per month. Pero sa Cebu City, 1,000. Sa Mandawi, murag 1,000 pod. Lapu-Lapu, Talisay, and other cities and municipalities, lain-lain taha o kanang lain-lain ta og mga rules and regulations, no, kung pila ihatag sa inyo ang local government unit. Basta diri sa Cebu City, 1,000 kada senior ihatag matag bulan. So ato na magginigiskutan ang mga senior citizens, atong i-remind, no, atong mga lulog-lula nga inyuhang distribution sa inyong financial assistance karuna ng Biyernes, June 19, sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Na, makadawat. Daghan na sa mga apo, no, magsikit-sikit ni lulog-lulo, no? Kay makadawat man si lulog-lula o 3,000. Oh, shout out po, M. Gamay pagpaminaw like a Genesis, no? O, diri interact, diri like ka. Unsang nga ayuda ang imong ganahan. X for peace, social pension, tupad. Na, nasudaghan kay na, no? Human, inig ka. So, muna to, no, ang announcement na to about sa mga senior citizens na to, karuna ng Biyernes ang hatag sa inyong financial assistance. Kung wa mo kahibaw kung unsang orasa o unsang asang lugar mo mag-distribute, please contact your respective barangay hall o inyong suod na konsehal or kapitan para mahibaw mo. Okay? So, inigbalik na to atong hisgutan, ganina na hisgutan na to ang DSWD. Inigbalik na to, hisgutan na to ang ayuda nga gipanghatag sa DOLE, sa SSS, sa GSIS, sa ECC, daghan pa ni tag-ayuda. No, munang angay na tong mahibawan. So, ato nang tiwason, atong topic, inihuman na ning mubong pahinomdom.
1: Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bonnie Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating pong problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors, sa ating mga kinakain na mga process, at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos, at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exercisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health, ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay, kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain, at yung ating brain ay second stomach, kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain, na maging parte ng pang-atong

definitely was soon. Okay, so shout out di ay ni Chucky Limana. Yes, maayong paglipo ko rin, Chucky Paka mani, oy. Chucky Limana, no? May pagpaminaw ni Bria, kumusta naman ka? Banin ako diri one of these days, ha? Kaya magchika ta same before. Okay, so arita sa gipanghatag nga ayuda sa dole. Tupad. Ah, kaning tupad, lay siya gina sa tupad, oy. Silduhan kag na po kaadlaw para manglimpyo ka. Na po kaadlaw ang imong swildo na po sad ka minimum wage. So, diri sa Cebu City, 540 man ang minimum wage. Na po kaadlaw, 540 times 10, 5,400. Bright tagigmatic ko si Halloween. So, tupad. Unsa man ang meaning sa tupad? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Kaning tupad, emergency employment program ni. Diin ang mga biktima sa kalamidad o nawad-an og trabaho. Tagaan og mubo ang higay panahon sa trabaho. No, so silduhan base sa minimum wage sa region. So kaning tupad usually 10 days ni siya sa among nasinati, no, sa among na experience, ang tupad 10 days siya ulas silduhan ka og bali og napo usad ka minimum wage, no. Ingon si Chucky, mudagan ba yata ko si Hal karon maabot kun si. Oh, good luck. Good luck ni Chucky Limana, no, mudagan. Ah, sige tayo barangay Chucky. Ay. Oh, so muna na siya, no, natay tupad under sa dole. Okay nga. Ang mga congressman sa dato napod ni sila kagulingon po nga tupad. No, so unsa pay lain under sa SSS, GSIS o ECC. Unemployment benefit or involuntary separation benefit nga matagaan kag mga matagaan kag cash grant, no, para sa mga membro nga kalit lang natangtang sa trabaho. For example, kamo kalit na mo nawagtangan og trabaho, pwede mo moduol sa SSS, sa GSIS or sa ECC para maka-ask mo og assistance para makakuha mo og unemployment benefit or involuntary separation benefit. Okay? Arita sa non-cash assistance. Oh. Kani para na ni sa dili kwarta, ha. Kay kini ang mga ayuda nga dili cash ang purma, kundi mga butang, mga voucher o direkta nga serbisyo nga nagbawas sa galastuhan sa pamilya. Example, pagkaon o ginabang sa kalamidad. Oh, kani. Kani unsa man ning pagkaon o ginabang sa kalamidad? Naatay gitawag og family food packs. Ang family food packs gikan na sa DSWD ug mga local government units nga sagad adunay sud nga bugas, dilata ug kape nga ipreposisyon sa mga bodega aron dali ra ihatag panahon sa bagyo, baha ug sunog. So kaning family food packs, kung nakahinumdum mo pagbagyong Tino, ang inyong mga barangay naglinya jud mi dito sa DSWD.

SWS kay naman nito ang bodega kay nagkuha gid mi og family food packs para sa mga biktima sa bagyong Tino. So kaning family food packs pwede ni mahatag kung biktima mo sa bagyo, baha, sunog o bisag unsa pa nang kalamidad. Ang soda ng family food pack, bugas, tilata, kape, napatoy gatas o kana siya no? So kanang immediate needs sa pamilya. Naputi gitawag og supplementary feeding program. Pagkaon nga ihatag sa mga bata sa daycare centers aron matubag ang malnutrition. So kaning supplementary feeding program gikan pud gapon ni sa DSWD maghatag og monitoring para sa malnutrition no, nga para ma-address nato ang problema sa malnutrition para sa mga bata nga naa sa daycare centers. In fact, ta-appeal pa na ang eskwelahan jud no. Like for example sa moa sa Punta Princesa Elementary School ing nana. Okay, so unsa pay lain, medical o panglawas manamata sa pagkaon? No, family food pack, supplementary feeding program, naputay medical o panglawas, no, mga health related. Diba, Vivian Peñaranda, salamat sa pagpaminaw. Naatay medical o panglawas, no, like DOH medical assistance to indigent patients. So, dili kinihatag nga cash nga to sa pasyente, ha? Kung dili, mag-issue o pundo ang DOH nga to sa mga kaabag nga ospital. Example, Soto or mga district hospitals aron maoy makuha sa hospital bill sa pasyente. Okay? So for example, naka-avail ka sa DOH medical assistance to indigent patients, dili kwarta imo makuha. Kung dili, ang DOH may muhatag og pundo sa partner hospitals like district hospital para maoy makuha sa hospital bill sa pasyente. Naputay gitawag nga PCSO. Okay, Philippine Charity Sweepstakes Office Guarantee Letter. So pwede sa taas lang ginaglinya ang PCSO. Pero kung naginahanggan gitagtabang, walay taas-taas nga linya, no? Walay nalina-linya, gyud. Bahala mga down, gyud. Kaning PCSO Guarantee Letter, mag-issue o guarantee letter ang PCSO. Ngadto sa ospital o butika, diin sila na ang musaad na mabayad sa maong kantidad alang sa chemotherapy, dialysis, operasyon o unsa pa na. Okay, dili gyapon na kwarta, ha. Guarantee letter ang ihatag sa PCSO, si PCSO na ang mabayad ngadto sa ospital o sa butika. Okay? Human nata sa medical, arita sa edukasyon, naatay TESDA scholarship. Okay, ang TESDA scholarship program, libreng training sa mga vocational courses. Og sagad, aduna pay kaubang libreng toolkit o gamay nga allowance. O diba? Nakaskwila, naka-training pa ka, naka-kit pa ka, naka-kwarta pa ka gamay nga allowance. Diba? Kung di ka ganahan mo, skwila o formal education sa skwilahan yun. Naatay mga scholarship programs sa TESDA. Libreng training, na libreng toolkit, na po'y libreng gamayng allowance. Manata sa edukasyon, arin na punta sa panguma. Naatay, Department of Agriculture Subsidy. Paghatag og libreng liso, abono or fertilizers og mga makinarya sa panguma alang sa mga rehistradong mag-uuma. Kani, mogid ni ang pinaka-important, no? Kani, tagaan yun na ito ga importansya ato ang mga mag-uuma, ato mga farmers. Kay magsige na lang itag palit o bugas sa gawa sa nasod, wa na yung mang mananom o bugas, no? Diri sa itong nasod. Munang very good na atay Department of Agriculture Subsidy, tagaan na itong libreng list. So, fertilizers, mga makinarya, equipment sa panguma for those registered farmers. Okay, naapuntay, Emergency Housing Assistance Program. No, unsa man siya, paghatag o construction material sa masasin, lansang, o plywood alang sa mga pamilya, kansa mga balay na guba tungod sa kalamidad o sunog. So, pwede sad, for example, Paul, larabay sunog hapon sa labango, no? O kana, kung kamo, biktima mo sa sunog, pwede mo avail sa emergency.
County Housing Assistance Program. Kay hatagan mo og mga construction materials, no, para makatukod mo, hinahinal patukod sa inyong balay. Okay? So moto no ato nang nahisgot unsa man pila man ni kabuo kato nahisgotan nga mga ayuda. AX AKAP 4PS ECT Social Pension Tupad Unemployment Benefit Involuntary Separation Benefit Family Food Pack Supplementary Feeding Program DOH Medical Assistance to Indigent Patients PCSO Guarantee Letter TESDA Scholarship Programs Department of Agriculture Subsidy Emergency Housing Assistance Program. Daghan kaayo. Let us avail of this.

noon si Ma'am Michelle Andrada. Hello, amiga Gracia. God bless you always. Thank you so much, Madam Michelle Andrada. Ang pinaka kugihan o pinaka nakabantog nga nga diha sa Mang Tinapay. Yes, basta hindi ay no, matagal tag sponsorship sa Mang Tinapay. Okay, last na lang yun, no, kay gamay na lang itag oras. Requirements para mag-qualify sa mga ayuda. Nga, di ba? Daghan kayo magsipangutan na. Unsay mga requirements, cons? Ang mga general requirements na sagad pangayoon no, sa mga government agencies like DSWD, DOLE, DOH, kana. Magdepende sa klase sa taba nga imong gi-applyan. However, para di ta magbalik-balik, maugid ni ang mga kasagarang pangayoon sa gobyerno. Primary ID nimo, valid ID. Valid ID sa aplikante, kinahanglan dili expired ha. Naay klarong pirma ug naay hulagway. Nya sa Amerikos kamo national ID, wala may naong. Ano ba sa national ID na to? Magkaano magawa man itong noong? No, so muna noong niya. Mangayo na mag-valid ID ang DSWD. Patay. Sagad, di palabi ang kaning national ID, voters, wala na ni voters ID, voter certification siguro, no? SSS, UMIT, postal ID ka na. Of course, aside sa imong primary ID or valid ID, barangay certificate, no, sa imong gikan sa imong barangay, pamatuod nga ikaw lumulupyo sa imong barangay og nanginahanglan gyud og tabang pinansyal. Okay, asa nimo makuha ang barangay certificate of indigency or residency? Makuha na sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay hall. Okay, naapuntay mga dugang nga mga requirements depende sa klase sa ayuda, no. Last na lang gyud, last 2 minutes na lang ko, no, na naatay mauto ang general requirements, valid ID, barangay certificate or residency. Okay, so nailain-lain nga requirements kung ang imong gipangayo tabang medical, tabang sa paglubong, tabang sa assistance, no, educational assistance. So lain-lain ang pangayoon depende sa tabang nga imong kinahanglan. Hinumdumi kanunay nga magdala og original og labing minus duha hangtod tulo ka photocopy para sa imong dokumento. Okay? Kon namo yung mga pangutana, i-message ko kawana gitay gong oras, no? In conclusion, ang cash assistance mao ang atong unang salbabida, no, sa panahon sa krisis aron dili malunod ang pamilya. Apan ang non-cash assistance o serbisyo mao ang magtudlo o ang maghatag o pukot aron ang atong mga kaigsuunan makakaton sa pangisda o makalingkawas sa kakabos sa madugay nga panahon. Sa di pa nato i-end ang atong program, maayong hapon Konsel Gracia Baquero, si Cheche ni shoutout Sipay Punta Prinsesa. Daghan kayong salamat sa tanang mga nag-message na to. Di na to mabasa tanan. I'm sorry, good. However, ato nang tiwaso ng shoutout later on. So, dili lang din hi natapos ang atong advokasya. Labinadaghan na muna katunan kabahin sa lain-laing ayuda sa gobyerno. Sugod palang kinakabahin.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kay Teta Dadulo, Taytay El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yun sa Wonder Herbal Oil. Eh, patadap yan. Manutuot yun doon ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Ugang Atan Insurance Services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa naggita og mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
6: Pero kung naminaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
7: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagkinom o PTX 500. Highly recommended sa mga expert. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
7: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Original Hagkuroy Capsule.
10: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulad, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Bring health into your home.
12: Marami na ang believe sa Lactopapi.
13: Sa Lactopapi. Lactopapi.
14: Lactopapi.
12: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

0: 89.1 BT Radio.
1: Set Test Dummies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
2: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang lab chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong latkin ako. Ako si Joe Ilenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
3: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently

kinabuhan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Serum, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ako sa mong balakan, ha? Alang ni kaninyong tanan. Akong gihinol ang libro sa kagahapon. Aron akong landaon og pagapakion. Ang kasaysayan nga nindot pagahandumon, handuraon sudungon og tukion sa hino. Dili kalimod nga ikaw anaas akong dughan. Napatik sa libro sa akong panumduman. Og naukit na isulat sa akong galamhan, galisod malikayan nga ikaw mawa sa akong panumnuman. Ikaw napatik sa galamhan og dughan, bisan sa mga damgo og daman ikaw akong makit-an. Din dili og dili gayod mahanaw og malimtan, bisan pa kini nalumutan sa daghang katuigan. Buhi og lunhaw pasagbot sa akong nataran. Akong giatiman og binunyagan, pan ikaw labaw panining tanan, kay ikaw ang akong kagahapon nga lisod hikalimtan. Daw kitap-tapan ang akong dughan, lakip na ang akong galamhan. Ning lagbas pa sa akong panumduman, lahus ngadto sa kinauyukan sa akong handurawan. Tinap-tapan sa madanihon mong pamayhon, sa masanagon mong hulagway nga tam-isod ungon. Daw ako sa gilaylay og nasibot og jutay, kay ikaw mga nawkanaw sa bungtod ko nga gambalay. Ang bilisyo sa imong kaanian, ning danag sa akong naglugitom nga payan. Kahayag gaway sama nga akong nakita, apan sayang kay ikaw di na nako igkita. Higo na lamang ako sa paghanduraw, malisod nang mabalik ang mga adlaw. Adlaw nga ikaw akong nakahimamat, pansin kinauyukan sa akong dughan, ako nagpasalamat. O ning handuraw sa kagahapon, alang ninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw, tudling sa mga garay!

0: Alang to kaninyo tanan mga pinalanggan di Baminaw. Atun kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag digod po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kagtiyan. Kanan ay something imong gipamati sa imong lawas. Na? Magamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Istingi rago ninyo ng Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ni. Na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kayong gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Doon ay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Niya, Priscillas, taga-bugo. Matasuway bitaw ko ang Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Lang, Oil?
1: Oo. Oh, tinuod yun kay abini mo akong ulo. Dugan, betong siglabad-labad yun ang akong ulo ba?
2: Mm-hmm.
1: Niya, nga, plus ko, anong isuwayan na yun ako. Palit ko na ng Wonder Herbal Oil. Tinuod yun, oy.
2: Tinuod yun?
1: No, sa... Awa, biyan ang labad sa kungo. Ako ganyan pag-umangkon. Ako man ganyan gitiksan.
2: Gitiksan ni mo nga magamit ka pag Wonder Herbal Oil?
1: Oo, oh, kay ang yung ulo. Magsigin sa glabad yung ulo ba?
2: Mm-hmm.
1: Niya, ako singinan ako. Unsa naman ka na nakagamit na ka ng Wonder Herbal Oil? Sa nga, yeah. Sa kanang gabi ko nakasugod o haplas.
2: Mm-hmm.
1: Ako,

0: Na, ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyo mga kahayupan. Labi na ka ng baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo ka ng tambok, baga o gunod mong gunay lamis karne yun. Lami po ng karne sa hayop kung ang imong gihimo nga vitamins, who wonder animal vita. O niya, ka ng kabok, eh, daruhan mo na, ipainom ng who wonder animal vita para nga kusgan. Paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong who wonder animal vita.
1: Ako si ano, Romili Dondon, taga Glan Sarangani Province.
2: Glan Sarangani Province. Ma'am, unsay imong na experience sa paggamit aning Animal Vita?
1: Ay, dati ano, dugay na magud ni ako mga baktin, gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
2: Mm-hmm.
1: Tapos nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt, sa iyang programa sa Animal Vita. Niya, aningon man akong papa nga, sisisingan kaya nato na i-try kaya nato. Kahina mangkot kayo mga ano yun niya. Na-try na ako mga ano, 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Oy, kay ano na, kaning kusog kayo mga ayaw pagkaon.
2: Ganahan na sila magkaon.
1: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
2: Sa ilang bahog ni mo gisago lang Animal Vita?
1: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
2: Kanya, kumusta naman sila karon?
1: Dagko na, oy, mabaligya na gani na ako.
2: Dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am.
1: Oh, tawag na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapsalamat yun ko eh kay. Kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Lana kanindot no, produkto who wonder Animal Vita. Kanang who wonder ba na ba plus? May po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man eh kay, who wonder ba na ba plus? Ang plus ano niya, mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Who wonder ba na ba plus? So, kana imuhang bato dia sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag who wonder ba na ba plus.
3: Kumusama nang iyong paggamit sa Wonder Banaba Plus?
2: Dugay na ka nakapalit?
4: Oh, diya sa kuan, Maramag.
2: Ah, sa Maramag?
4: Oh, sa Arik Petriling ba, sa Maramag.
2: Pila na kakabula na kagamitan na?
4: Wow, 20 kadlaw naman dihalin na kong inom.
2: Kuan na, hapit na magbulan.
4: Oh, hapit na magbulan.
2: Nagproblema kasi mong pagpangihi. Unya, kumusta man ang iyong paggamit?
4: Pangihi na gina ko, kanang magbawas ko. Puno man akong tiyan din, may motong gamintinan. Kuan na, primero inom na ko, tulong ka buhok, 3 days, 4 days. Nag-2 times a day na bugo.
2: Oo.
4: Karon nag-1 a day na lang.
2: Once a day niya. Kumusta naman ang imong pagpangihi karon?
4: Dili naman ko mabilar. Magsigi mong pangihi atong magabihi bitaw. Sige mata-mata. Di na magbalik kay dolog eh. Mangihi ko. Gagmay naman kayo.
2: Sa una, mangihi ka. Gagmay kayo.
4: Oo. Gagmay kayo na. Karon, mata ko. Kaglaw na mula. Mangihi lang ko.
2: So, makarelax na kaugtarong karon. Makatulog na kagtarong.
4: Oh,
2: padayon lang og gamit anang Wonder Banaba Plus, sir.
4: Oh, mo lang og kuan ron gi maintenance lang, wasardi na lang gi. May naman akong kuan.
2: Imong pangalan, sir?
4: Alin.
2: Pili.
4: Taga, taga-diri sa kuan Maramag.
2: Taga-Maramag Bukid. Okay, salamat kayo.
0: Nana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Carl, si Charlie Abrio ni sa Pahiron, Lumbia. Pag-aray ko sa mga Abrio family. Pasagdi family o Liaban family. Pag-aray sa ko ni Julie Mar. Pag-aray sa ko kang Jonathan Tibis diya sa Lapasan. Kay Engelbert Gulbin, salamat sa pagbasa. Pag-aray ko akong wife. Nagpag-aray si Jojo Pibria. Request kong song Riggy Tatay. Pag-aray na ko ang asawa na ko nga si Elizabeth Martin. Pag-aray si Jerry Martin diri sa Panabo City. Salamat sa pagbasa. Kuya Carl, si Mandipol Christmas Tugaya, Valencia. Pag-aray ko sa imuha, Kuya Carl. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga tama.

0: Nog 1 year old, may mani ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukha, ganan mututoy. No? Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron Rush. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
1: Ako dahil si Emiliano ma'am, taga Dalongdong, wakin mas siya sila nga sa Bangga de Norte. Kanay ginoong kuan, Vitro, tukad nga, nakainom ng bata, wala man po siya magkasakit-sakit. Yun. At wala pa na siya kagamit o Vitro, pagsunod yun siya gaon. Kanay siya, go, sayo ni siya ni Bia o Totoy, 3 months pa lang siya, wala na siya gadidi. Dayo, di-applyan lagi na mo o Vitro, sa amu, mayo raman yun siya sa bata. Karon mukaon naman siya, epektibo yun siya.
0: Nana ganindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron nga po ni. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya na gamit siya og Vitron Syrup.
2: Kinsa ni ma'am?
3: Francine Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
2: O niya, ma'am, humayon o gamit sa imuhang anak or kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do ka niya?
3: Ngayon siya nga, lami ko no, isa, palitin niya ko na po usob amain ko. Sige, o nga tayo kwarta mo, palitan na tikaw ano, ano po. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din, ano?
2: Hmm.
3: Kaya, naanam siya nga, palitin ko usob ma kay lami kay imno niya, murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
2: Ah, sige, sige, nay. Daghan kaing salamat, nay, ha?
3: Sige, salamat sige. Po, ma'am.
2: Bye-bye, Nanay Francine. God bless.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gyud tong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan Vitron Tablet gyoy katapatanat.
4: Medyo bitakura sa Mills Village sa Pasan Clarin.
5: Unsa man ang nakatabang sa Vitron Tablet diya sa imo?
4: Akong edad magudger kay 58 na dayon maglisod ako katulog ba.
5: Mhm.
4: Mga 3-4 sa oras na akong katulog sa matagabihi dayon. Mm-hmm. Nakatungog man ko sa Vitron ba. Anong programa ni Kuya Card. Ngo, sulayan kanina ako, no?
5: Mm-hmm.
4: Kaming paggamit ng Vitron.
5: Mm-hmm. Kaya
4: makatabang siya para makatulog ta.
5: Mm-hmm.
4: Kung sulay kong palit, puno lang usa. Tansya na ka tablita sa ako ang ginainom. Inigdayan na akong katulog. Isus, limbit yun. Nakatulog yung magyugog darong, muabot na yun o unong kauras, hapit magkito.
5: Mm, taas-taas na yung tulog?
4: O, taas-taas na yun akong katulog. Sa isasong huwag pa ko'y gigamit, nga, nagutlo kauras. Lipay na kayo ko kung makatulog ko mga 4 kauras sa usa ka gabi.
5: O niya, Karon, sa paggamit nimo sa Vitron Tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras sa imong pagkatulog?
4: O, dukaon ako alas 9, dayon makamata ko nang magngihi alas 2.
5: Mm-hmm.
4: Makabalik mo ko dahil katulog.
5: Mm-hmm.
4: Nagpasalamat kayo ko sa Vitron Tablet na nga nakasuway ko gumikan sa akong pagkadungog ba aning ihang tudling sa mga daray.
5: Mm-hmm.
0: Ngunan na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Garay ko nilang Jade Salvo o Duna Jane Salvo. Ugrian sa Baldana sa Pangayawan, Gitago, Misamis Oriental. Salamat kay ni mo Kuya Kais. Aray ko rin sa Barangay Santo Niño, Katipuna, nagpag-aray si Gina Inga. Thank you, Kuya. Aray Kuya Carl sa Gumis Family, diri sa Laligan, Valencia City, Bugidon. Salamat. Shout out po kami, Kuya Carl, si Dato Nox ng Barangay Inugog, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Aray ko sa akong mahal, GC Angay na sa Victory Lantapan, Mercy ni sa Valencia City. Aray ko rin sa Zone 3 Kugman, Richard Sandoval. Imong tigpaminaw sa tudling sa mga gala. Pag-aray ko rin sa Isla Noah. Magsaysay malay-balay lang Mama Gagang, Junjun, Inday, Adong, Bantoy, Bibi Phoebe. Aya Iyan, Cookie, Ugnano. Nagpag-aray Secret Boy. Salamat sa pagbasa. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kana itong taas kagwan ba? Kanang high blood bitaw kana ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. O, ginahanglan mo na ipaubos kay delikado mong guna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag ayo ang imong blood pressure, posible na imong buto ng mga ugat. Aniya, may lalagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, Pag internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana pingana na kay traidor ng sakit nga high blood mo nang kinahanglan ka mag-inom og Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care makatabang na. Testingin ra gud ninyo katong mga tagas kay blood pressure. Amo man gud nang gi-try. Testingin ninyo, i-try og inom ang Wonder Cardio Care buntag udto og hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung mag-take

doktor. Unya ka to na ay mga almoranas o di ba ka colon problem kanang atong Huwander Himuaid, no? Katabang po ng atong Huwander Himuaid para ninyo para nga kanang inyong colon problem, problema sa pagbawas, no? Kato na ay mga almoranas, hapdo sakit na gamit tao Huwander Himuaid. Unya kato nga to mga kaigsunan nga mahiligon kay kape. Oh, kay murag coffee is life naman yun sa halos na mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape. Gamay ramang kaina, katong kulbaan, o katong magpalpitit. Pareha ramang, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kanabitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi katong commercial pang akong gigamit katong wala pa ng Huwander Herbal Coffee mo na ginagamit ako sa una kape abot ang panahon nagpalpitate ko ato ko doktor ipaundang ko kape nakaundang ko pero pagbalik aning Huwander pagbalik pagabot aning Huwander Herbal Coffee balik po ko kape ay mauna ang Huwander Herbal Coffee kanang Huwander Herbal Coffee na to mga igsoon nindot kinakayos siya kaya nga naman dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, unya na kanindot sa Huwander Herbal Coffee, kaya bisag herbal, sa dili siya lang to. Ano yung advantage niya? No? Pero katong mga kaigsuunan na to karon nga, kanabang busy ka sa trabaho ba? Exposed ka sa init o ulan, no? Pareha ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya, maabugan. Pag patag po proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya? Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniudtog pa niya. Ang bingi mo na'y magkagalingon, ay, pag ino, mag-Huwander C+. Kanang Huwander C+, ba? Mama na nga tong vitamin C nga, mutabang, na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Huwander C+. Pangitaara ko na sa Pharmacia at Butika, o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na po'y syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Huwander C+, nga syrup, na gani may drops, ana, para sa mga bago na tao, taman 1 year old. May drops, ana, ka ng Huwander C+, ha? So, atong giangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka ng atong Huwander C+. Ha? Na ay drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Na ay 2 to 12 years old nga Huwander C+ nga syrup. 3C pataas na tay Huwander C+ nga capsule. Kuya Carl, si Ray de la Cruz ni sa Bugo City. Salamat. Pag-aray ko akong anak nga nasa Cebu City. Pag-aray si Tatay Tingting ug Nanay Carmen Morial, Family Purok 5, Tagbayani, si Son Sorigao del Norte. Kuya Carl, kung tanaw, unta ko asa diri sa Bulaong, pero tinakong pangita, wa, yun ko katuod, mupalit unta ko og product sa RSB, kay gahi, kay akong ubo. Tambal sa taas akong BP. Please sir, kusog kayo imong programa si Jim Montibon. Pag-aray po na ko ang mga Montibon diya sa Buayaw o sa Glandrico sa Lagaw. Ano mo kung diaduol sa kuwan ang muang kuwan? Amuang RSB Life Care Marketing Incorporated sa Jensen. Aran na sa dos terminal na yung sulod yun. Kanang gate yun, tungod yun ng gate na yung sulod mo ng terminal. Is Bulaong. No? Itong hatagag pagtaga ng entry sa balak, binada ni Marjon Basas. Taga Purok Ono, San Mateo, Butuan City. Sa akong balak, kinasingkasing kong maluloyon. Ato na yung hatagan o pagtagan. Kinasingkasing kong maluloyon sa mga tao ako manggihatagon, dili ako magduwa-duwa sa mga grasya nga mapunta sa uban na kumuhatag sa mga kabus o mga kaluskos ng mga storya. Ako mo paubos sa mga magpataas. Ako sab ang muatras kinabuhi ko.

mula ko tayo, panaay mga pagsulay. Inamahal kong ginikanan at ipanghatag sa uban kaysa sobra-sobrang daan. Ang grasya mula ko tayo nubanan sa kalipay, sa pagpaningkamot pagampo aron lang mutunay. Sa kalibutan tang madandog, diligid malikayan nga kita mahulog. Ako nagahilak o nagdanguy-ngoy sa kinabuhi nga wanay umoy. Itambalan ko ako mga sama daw hapdos ng akong gianto sa kasing-kasing ko nagpitik. Nagpangulba daw sa ako mga una-una sa akong mga pananahon. Daw sa mga bituon ako nakatog o nainanok sa kasakit ako wakaliog sa kundugan ikutob-kutob. Ikaw ang akong kusog sa akong kasing-kasing. Ikaw ang sulod sa akong kaluhoy. Entry ni Marjun Basas, taga Purok Uno, San Mateo, Butuan City, sa akong balak, kinasing-kasing kong maluloyon. Alang to kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

0: lang to kaninyo ang tanan mga pinalangga digbaminaw. Pero madon ako, ano mo ko yung oras. Salamat kaninyong tanana sa pagpagiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte Moingon, ang Diyos atong alagaran, pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: strong. Subuk na.
1: Ridon tayang dong taga Pasak. Sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Dili kay kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
1: Oh, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron! Subok na!
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga na may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
6: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o sad tanyawan kapsul. Nigamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktable dyan ang sad tanyawan kapsul. Norven Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, Isid Panyawan Plus mo na! Produkto, gikan sa Isid Marketing Incorporated.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
8: Dog Dreads Vinegar.
7: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
9: Basin og
0: may diabetes ka?
9: DTX 500 na!
0: Ang DTX 500!
9: Adlay powerful extracts
0: nga phytochemicals
9: og antioxidants
0: nga gigan sa palaya
9: og desugared sugar cane
0: mga organic compounds
9: nga effective
0: batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500!
10: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo.
11: Susas Lechon Manok and Lepo.
10: Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
11: Susas Lechon Manok and Lepo.
10: Lamian na, barato pa.
11: Lamian na, barato pa.
10: Susas Lechon Manok and Lepo.
11: Siguradong magpangita ka.
10: Susas Lechon Manok and Lepo.
11: Tara na!
12: Bring health into your home.
13: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
14: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
15: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
13: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
7: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibaloa ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon first aid kit, flashlight, battery bakterya o dambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o madumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa lingon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, yatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nimugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: 101.1 BT Radio. Ang gikahugupan sa tanan, ania na, gikan sa SED Marketing. Ang tig-apod-apod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa SED Panyawan Liniment Oil, nga ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo. Ning 5 ka minutos nga impormasyon o kahibalo, dalit ka nato sa SED Marketing. Ania na karon, ang SED Panyawan Healthline News. SED Panyawan Healthline News. Ug karon, ania na ang atong magsisibya.
1: Mga kaigsoonan, may adlaw ka ninyong tanan na nangyakaroon ka ninyong atong mga minugbong balita. Hatod ka natos maayong kamubuto sa SED Marketing. Ang SED Marketing, mga kaigsoonan, nagpahibalo sa mga katauhan may tungod sa makita ninyo nga Seed Pharma nga naa sa label sa atong SED Panyawan Liniment Oil. Ang tagdumala sa SED Panyawan Herbal Capsule nagpahibalo sa katauhan nga dili mabalaka kung makakita o tatak nga Seed Pharma sa inyong mga label sa mapalit nga SED Panyawan Liniment Oil. Gumikan kay maukana ang atong manufacturer kung tigama sa ato ang Panyawan Liniment Oil. Matod pas taga-SED nga ang maong tatak nagpamatuod nga ang maong matang sa atong produktong herbal na pamatudaan sa taas ng panahon nga makatabang gayon sa mga nagkadayang mga problema sa panglawas. Ilabi na kung kini, adunay kalambigitan sa pagpanakit sa tiyan, mga panuhot o usab mga pagpanakit sa atong mga kalawasan. Makatabang usab kini og dako aron sa pag-relax sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga hunahuna o atong mga kipangbati. Gumikan kaya nga ato ang SED Panyawan Liniment Oil na pamatud-an sa taas nga panahon nga makatabang gayon sa mga nagkadaiyang mga lain-laing mga balatian sa kalawasan. Matud sa SED nga nagpadayon sila sa paghatag o kayuhan sa atong mga katawhan, mao kanang namugna kining laboratorya nga aduna nahimutang sa Laguna sa Luzon. Ug karon, mga kaigsoonan, mao kanay nagamanufacture sa ato ang SED Panyawan Liniment Oil. Ug matud pa, mga kaigsoonan, dili ikalibog nga kung adunay makita nga Seed Pharma nga nakatabang tax ilawom sa ubos nga part sa label sa ato ang SED Panyawan Liniment Oil. Gumikan kay mao kanay tinuod nga ginama sa SED Marketing. Ang SED Marketing usab nagpahibalo sa tanan nga ang ato ang produktong herbal mao kanay labing gipangita karon ug usab, mga kaigsoonan, mao kanay makahatag og tabang sa mga nagkadaiyang mga balatian sa atong kalawasan. Sa laing bahin, nagkahurot na karon, mga kaigsoonan, ang ato ang mga SED Panyawan Herbal Capsule Plus sa mga butika. Buot pasabot niini, mga kaigsoonan, nga ang maong matang sa produktong herbal gipangita sa mga katawhan. Og matud pa, mga kaigsoonan, tungod kay init kini og daghan kaayo ang gustong mamalit na hitabo, mga kaigsoonan, nga adunay kakulangon karon sa mga nagkadaiyang mga butika. Ang SED Marketing ang tigama og tigapod-apod sa mga nagunang mga produktong herbal sama sa SED Panyawan Liniment Oil ug usab sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga adunay duha ka variety, ang green nga adunay garlic ug usab ang red nga adunay mangosteen. Nagmugna og kayuhan alang sa katawhan. Mao kanang nakahuna-huna sila nga aduna na'y mga piniling mga tindahan nga mabaligya na karon sa ato ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus o usab kining atong SED Panyawan Liniment Oil. Matod sa SED Marketing, mga kaisunan, nga ang mga piniling mga tindahan aduna'y poster sa ato ang SED Marketing o usab, mga kaisunan, basta kung mupalit kag Panyawan ang pangitaon katong aduna'y tatak nga SED kay mao katoy tinuod nga makatabang sa mga katawhan. Pahimangno usab sa SED Marketing nga kung pananglitan mo palit ka og mga produktong herbal, ilabi na kung kini Panyawan, pangita agayod katong adunay tatak nga SED. Gumikan kay basin makapalit ka sa mga gipangpiki nga mga produkto nga walay klarong CPR kung Certificate of Product Registration nga inaprobahan usab sa Bureau of Food and Drugs o usab sa FDA kung Food and Drug Administration. Maukad to ang atong mga nagunang mga balita karong adlaw, mga kaigsoonan, hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ako ang yung tigbalita, kapanyawang Kuya Rick Mina, gayon kung aduna manggali kay balat

0: Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Said Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Paminawa.
0: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Said Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Ina, kung ano mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay. Pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. Mm-hmm. O, hubak ko man itong isa ka anak nga. Karun no, di na ba siya si hubak kay ingkunak. Uy, mag Panyawan na kita kay dili lagi na kautan kaysa magsitag inom o para sa hubak madaot ka. Kung ano ganit sa'yo, kanang kapuyon ko, minom lang ko Panyawan, mawala kong kapuy.
0: Dalit ka na to sa Said Marketing.
1: Paminawa.
0: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rinyo sa Said Panyawan Capsule with Garlic.
3: Kailangan mo si Dr. Agmintin na ito na akong atambal. Niya pag mainom ko ito, marami kami na akong aporti mong bugata. Hindi ko katulog. Kung ang gunstil dyan, yan ko sa iha. Ang gunstil dito pa kay Panyawan. Sis, nutray na gugo si Sugino para makatulog ko. Hindi ka katulog ng tambal. Hindi ko katulog si Sugino. Marag laim na akong lawas noon. Isamot na noon. Inom ko bakabok. Bidungan dyan ako. Nalamiang man akong tulog. Niya pag mata na ako, pati na mang lami akong kuan. Gaano na akong lawas. Puro mag inasira. Kung ginainom ito karoon, Panyawan. Nagyod. Hindi ko rin na maglain. Kasi Lorelisa Manlapas na puyo sa mental, Nyoloon, Dabaw.
0: Dalit ka na to sa Said Marketing. Kung hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mauling na sakit. No approved therapy claims. Kung kamo nag-anto sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mukhaon, gamit lang sa Said Panyawan Capsule with Mangosteen.
1: Said Panyawan Capsule with Mangosteen.
0: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kini og maintain kay kini maayupod nga energy booster ug makalikay ka sa mga sakit. Hinumdumi, Said Panyawan with Mangosteen. Piliin lang ang may tatak, Said Marketing.
4: Ang Said Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap og Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
5: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
6: Dili ko toyo nga ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Oh. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
7: Oh. Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta. Pagminyo na lang gusto mas.
5: No! Dili ilmitan niyang bruha! Ngano ko it?
7: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
5: Ilmitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos akong garbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
6: Nagkakita ka ini?
5: Oh.
6: Uwat kini si mong gibuhat kani adto. Tungod si mong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang makalagot. Kay gisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Ug kini sa mara ang way kaayuhan.
5: Ako lang ba? Nga na ikaw? Uwa ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
6: Ha? Nangamras ka, ha? Tam!
7: Jenny!
8: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo! Tom and Jenny!
9: I like your eyes, you look away when you...
8: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tom og Jenny nga maoy napagan. Tom and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor Randy Tayan, Soundman John Puhanis, kintanan dalit ka na to sa Said Marketing.

0: Uminawa.
1: Uminawa.
0: Testimonya sa kaayuhan. Dali ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Magustine.
2: Ako si Emerita Alporque. Akong edad 61. Gawangin man daw, Davao City. Di na ko kalakaw. Ay, nakatang istorya na ako na ang Panyawan, makaayo. Iniinom ko, Panyawan. Nawala ang sakit dahil nakatindog na ko, kalakaw. Ngunit nga, nagmintin ako sa

0: Galit ka na to sa Shed Marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy with claims.
1: Kini si Max Urban. Ang Shed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw kamo sa Shed Panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Shed Marketing.
2: Gigama sa Shed Marketing.
0: Paminawa, paminawa, testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Shed Panyawan Capsule with Magustine.
3: Grabe akong kasi nitin sa panyawan eh. Mayro to na ako'y ulcer. Kita ito, hugo na kong lugo na gudod. Nakaon ka o pugita. Mapuyapan ko niya. Pagkahuman ang akong sinus. Grabe po, nakaibalo ko nga na ipanyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita kong ulcer sa panyawan. Sa'y gani, tagtulungan ngayon ako nag-inom. Basta kakuyon ko. Kung po sa babo, may balik kong mga 20 kapin. Ako si Alan Formon, taga Capidad, Torel, Davao City, 49.
0: Dalit ka na to sa Shed Marketing. At ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy with claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-anaw sab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ninlain tang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jerry.

0: Dinli na sila?
1: Hoy dong, di na ko kinahanglan nga hinginlan pa ni mo. Mugawas na ko ni yung bay.
0: Mas labing maayo.
1: Bukiro. Tanang maimak.
2: Ay, unya na, uy. Kining kwan, padada sila sa chocolate nga nadaan ni Mugigas Amerika dong.
0: Dili ko bang hatag og kaaway lo.
1: Oh, oh, kante. Tanama, mamauli na ta. Abli ang gitoy buknoy kay magtawas ta mi.
3: Oy, kadali ra ko ninyo no sulti na diyan eh. Dugay ra bataon ba among wa magasulti sa akong amo nga gwapo.
1: Karon na gyud ni gwapo noy. Nagdi ka nakaadtok Amerika. Apan siya lang gihapon ang silingan kong bakang sa una.
3: Sa bakang.
1: Salamat tayo, Bukloy, ha. Ari na mi. Ma, tana ma. O di na dito tamo tunog inig ilang teritoryo. Bye!
4: Ari sa mi, Bukloy.
3: Oh, sige, Mac. Balik-balik, Mac. Ang balik-balik naman mo. Naman ito sa day, Jenny, taon nga di na siya mo tunog ano yung teritoryo. Pastilan na balik na sa manisina kani atong gubot pas lukotin pamilya. Pero hindi pirmi lang mag-away, maglalis, gikan sa buwan nga to sa mga apo, to eh. Oh. Ano ko ang isi mo kaniya?
0: Nanaway talaga kong babayhan na nga, bakang ko nung ko.
3: Oh, mabitay sulti niya. Ang wapo ko nung kakaroon, pero malugiya po ni mong silingan ko no, bakang ko nung ka. mga kanunay, kagisayway niya, doon nga, bakang ka.
0: Lalaki ko, Bugnoy. Hindi ko ganahan na mo isulto niya.
3: Bitaw, binata doon no?
0: Pero... Ambot, nagabantay ba si ganda siya?
3: Tuso nung?
0: Nga, kimpi na si Jenny.
3: Ay, nung bitaw kay Kongrin.
0: Ha?
3: Ako, tatungin nun. Sige, babay, kimpi. Oh. Pastila.
0: Nagabantay si Deka?
3: Ay, magunay-unay lang mo, saway-saway ninyo sa usag-usan.

0: Nga tao to, wala tango, naman. Okay, sakoy. Kapoy ko sa biyahe.
1: Kisa may tanguhan ito, Rong? Dracula! Malakang tango. Oh, nga na ito. Iyang gisondan sa iyong pananaw sa Dijin, eh, hangton nga nabot sa ilang bay. Onda na niyo, oy! Pag-tsur ko na mo!

0: Laipang! Nga nang ang imong giingon na ko nga gustong ilogo ni Luluis ko ang atong yuta. Dili man di ay!
1: Ay, bitaw ma. Nauaw lang taon ming Jenny dito sa ilang ni Isko. To ba nga siyang apo nga gikag Amerika?
2: E kagiyon sa manday ninyo pag-ingon din daw?
0: Ako ginitso sa pagsukman si Isko sa imong giingon nga gusto niyang ilogo ng atong yuta.
2: Okay, mauman beta!
0: Di mang good! Matod din ni Isko, nihangyo na siya ni mo nga magkural. Og ari iagis atong yuta iyang kural.
2: Oh, kay dede na ilog! Nakuhaan man niya nga kong yuta!
0: Di magkod kuhaan la. Gamay ra ba para kurol ro?
2: Ay, di kuhaan. Gihapon. Tabla ra giilugan ko na giyota.
1: Ay, Mama Ipang Sadoy. Nawawan ba yagad mi dito, ma? Mauna ni Bat Dinos Jean eh. Pakanon pa gani unta min ni Isko.
2: Uy, ayaw, ha? Ayaw mo pagkaon ha, katingal giluan mo.
1: Sa? Ah, gabi asad anang iluan ma.
2: Oh, ayaw mo salig anang mga kontra nato. Kay, kaaway gani. May pagdumot yan na. Dita hunungan ang hangtod ta mapilde. Mapaglitagod mo ang nagkaliwata kay mortal to silang kaaway. Ha? Kasabot mo!
3: Paminawa, testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: Akong may isinahagbong sa toro niya. Grabe, pagkatos na siminto. Burot ng lusubo ko ito yung ulo niya. Sukas-sukas niya. Dala ng hospital. May balo ako nga. Pirahan dito. Ingin ng doktor si Tiscan sana. Kasi kaya dugay naman good na. Nagkasukam siya. Iuli na akong balay. Patumara na akong panyawan 3 times a day. Nagduwa-duha. Kaluya siya ginupod. Abang gino na ayawid siya. Tugtong niyang ulo nga magkinukinuk. Kaya nahagbungan na siya glubi sa una. Nawala po to.
3: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy with claims.
5: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
3: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rin nyo sa SED Panyawan Capsule with Garlic.
6: Nagpa-script ko sa prostate ko. Pero every time nga man, mapangarap na ako. Hindi ko mag-umbihin. Pag inaw ko si Capsule na Panyawan, nabi ko mag-umbihin ako dugo. Ay, di na, wala na. Uh-huh. Isang muli nag-apawirsan ako kay ilang taon ko. Gid ko mas, madugo pa, wala na. Basta sumang wala, nag-dugo. So, ihi ko yan, hindi nakiga.
7: Silso L-Nerpiol, sisintesize. Ang star ko sa Lupus Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
3: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy with claims.
8: Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan. Ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka na to, gikan sa SED Marketing. Aniya na karon ang SED Panyawan Healthline Report.
9: SED Panyawan Healthline Report.
8: Ug karon aniya na ang atong magsisibya. SED Panyawan Herbal Capsule nagkahurot. Napamutunan na sa mga pipila ka mga consumers sa SED Panyawan Herbal Capsule mga kaigsunan ang pagkakulang sa mga produktong herbal karon sa mga butika. Matod pa sa usa ka witness nga kining SED Panyawan Herbal Capsule dali ra kini nga mahurot sa mga butika, farmasya o mga drugstores. Usa sa mga hinungdan ni mga kaigsunan ang kaepektibo sa mga food supplement. Mao ka nang daghan ang mamalit niini. Sa labing ulahing balita mga kaigsunan, minilyon na ka mga Pilipino ang nahiulian sa mga balatian gumikan sa mga herbal nga produkto. Apilaw sab niini ang mga katawhan nga nahimong energetic, uptake og lapis kay panglawas gumikan sa kaayuhan nga gitanyag sa maong produkto. Ang SED Marketing nagkanayon nga ilang buhaton ang tanan sa ngalan sa maayong panglawas. Naitala ang pagkubo sa Panyawan Herbal Capsule mga pipila na kabulan. Busa giyawhag sa SED Marketing ang mga katawhan sa pagpamalit sa maong SED Panyawan Herbal Capsule sa labing dali aron ang ato mga consumers dili mahutdan.
9: Health report.
8: Health report.
10: Ah, Mr. Panyawan, ani ka tan inhi karon sa usa ka butika? Ma'am, maayong buntag. Murag dismayado man kay kakaron. Unsa may problema?
11: Problema lagi, sir. Katulon na nako ninyo butika o matod pa na hotdan sad sila sa SED Panyawan Herbal Capsule. Kusog mangod kaayo sir, dali ra mahurot ilang stocks. Taysa, wadto sa ako sa Pikas butika kay murag na apay SED Panyawan Capsule Plus dito.
10: Ah, salamat ma'am. Mao ka to atong report kasama Mr. Panyawan. Among gihangyo to ang atong mga tanang mamalitay sa SED Panyawan products nga magdali nagpamalit aron dili ka mahutdan.
8: Mao ka to ang mga balita hatod ganato sa SED Marketing. Pinaagi sa SED Panyawan Healthline Report.
9: SED Panyawan Healthline Report.
8: At
3: Natali sa samantak na uksamang sibyaan o pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Marketing.
5: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin chimba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
1: Na, pahuway na mauy. Aron makapahuway sa ning imong apo. Gikapoy pa biyan niya siya ang biyahe.
2: Na, sige, sige. Pamahuway na mo. Kaya ko, trabahoon ko pa ni isko.
1: Ha? Muadto na sad ka sa ilang isko, ma?
2: Dili, oy! Trabahoon ako siya. Barangon ako siya.
1: Unsa?

0: Jenny, anak, pasensya ka ng lula ni mo, ha? Sa iyahan na lang yun siguro ng edad mong ingon anak na siya.
1: Kasabot man kong lula, ma. Tiniguwang na yun yung iya.
0: Pero, nga nung muraglaon pa man kay kagihuna-huna.
1: Ha? Kalagot mo yan, maoy?
0: Naglagot kang lula ni mo? Gyud ni noon. Makalagot ang gibuhat ni lula ni mo. Kay tiaw mo na, gipapauli kagyo din sa atong probinsya, aron lang anak, para lang anak. Kisugo pa gani ko niya nga, emergency ko no. Kay maod ay ito yan tumong. Nga ikit pasulungon dito sa ilang nais ko.
1: Di na mo ako gikalagutan, ma.
0: Ha? Oh, kinsa man di ay? Ako? Ako ba'y nagtawag ni mo sa syudad? Aron ka mo pauli? Oh, sayop gyud noon ako nga nipatuo kong lula ni mo. Nakauli noon kag di oras. Nga may trabaho pa baya ka dito syudad?
1: Dili gyapon ikaw akong gikalagutan, ma.
0: Oh, kinsa man gyud ay, Jine?
1: Si Tomas!
0: Ah? Ha? Uy, tempa. Nga no si Tomas Manday? Ha? Kaya kataga ay chocolate gikas Amerika?
1: Ay, mama, san, uy!
0: Angon sa Manday ay? Oh, nihilak mo gud noon ka di ha?
1: Tiglagot kong tummy, ma. Kaya huwag kaya pa mawa niya kasi lag na ako.
0: Unsa?
1: Nagpaubos lang ako sa kong garbo, ma. Gani, ako na iniuna og taga niya dito sa terminal sa bus. Gigukod pa na ko ilang auto kay basin og pasakyon ko nila kay maura man magulian. Uman lang mo offer na ko nga sakay sa ilang auto. Gabi, ha? Ipasuhan lang ko sa butso sa ilang auto, ma. O kaganina, maulag yan ko niya pagtagad na ako. Suma, unsa iyang gibuhat niyang pakanuna-una tatang ni Isko. Iya pang giingnan iyang apuhan nga pahingin lang ta. O diyang niingon si ni Isko nga patagaan tag chocolate. Niingon pa siya nga di ko na siya muhatag o kaaway. Kaaway pa na yung gihapon ang iyang pagtanaw na ako, ha, ma?
0: Hangtod nga managkaaway ka ng inyong mga sigkaapuhan. Managkaaway sad mo ni Tomas.
1: Unsa?
2: Tinood na!
0: Dili! Siya!
2: Doon ay baki sa may sapa malipayon siya.
0: Dagan sila! Dagan!
2: Gamay mata dakong ilong.
1: Nahadyok ni mo si mama!
2: Pasag di siya! Husto raman sa nga mibiya siya kay

0: Usar a kalugar ang atong tumong.
1: Wasay ingonin mo nga ako'y imong tuyo?
0: Oo, ikaw. Nganong naghila ka?
1: Ha?
0: Sakit imong dughan?
1: Ha?
0: Ingon ana mangyud na. Basta sobra na kasakit ang atong dugaan, lami man yun kay nang ihilak. Kay pinagi sa paghilak, makuha-kuhaan man ang atong gibating kasakit sa atong dugaan. Maluag-luagan man ang atong gibati, di ba? Maong ihilak na. Oh, sige, kana. Ihurot ang kapuot sa imong dugan. Kala! Sige pa! Ibuga ang tanan mong hilak. Kay human anak, maulian ka na sa imong gipati. O bigo na kang matubang sa mga pagsuway. So, maukir ang tanan. May kasulbaran ra ang mata problema.
1: Manang.
0: Permitan yang bruha. Mo ka na itawag ka na ako.
1: Permitan yang bruha?
2: Uy, kabuang bayaan ni Jenny. Ni paduol manunog maayo sa mong tigwang. Ni gakus pa og nihilak. Ano man na siya? Managkaila sab sila? Unsa gud ni? Ako na lang dayang wa makailaan ng tigwa nga. Kikaila mo sa sila mga maipang.
3: Jay!
2: Ay! Ay!
3: Mama,
2: sadoy. Si Jenny, uy. Akong gibantayin nga nagkigsultian ng tigwa ang babae.
3: Hain ba?
2: Ay, kanagod. Di ba nga kailan mo sa kanang tigwa nga? Nagkasultihan ay mamuuban ni Noy Isko.
3: Oh, si Ermita niyang bruha.
2: Huwag murag kailasad silang Jenny, ma. O, sagong pagkahitabua. O, nga, dali man sila nagkasuod si Jenny. Nga karoon ba lang nasa mo abot si Jenny kikasyudad? Apan kung imutan-aon sila nga nagsulti. Mura na sila dugay na nga nagkaila. Kinsa magyun ang tigwa nga, ma.
4: Uminawa, testimonya sa kayuhan, dalit ka rin nyo sa said panyawan capsule with garlic.
5: J.C. Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ikan atong diuktirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung observa lang dahil kaya maskin mahago ko, di mahago. Kajud siya tayong dagang mutu. Or tagaan ko ano yung kaming isang kapat na panyawan. Kula, okay ba yung akong dibakti? Pamay tayo mag-inom dahil, okay kaya pinawas na ay, kiti ko dahil. Di ka itong nakainom ko. Pagka sa baro bitaw, bigka tulog ang lobe. Nang laban na bitaw, nagunong lang isang kapaskit ko ng bayo.
4: Dalit ka na to sa said marketing. Ang mga tutuwa hindi ka matatang di maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No proof 30 claims.

Usa man kahay, sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Tom and Jerry. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: lagi gama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutan na kabalin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mokini ni ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
3: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Seed Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Seed Panyawan Coffee sa karon, eh, sige na ako padayon og inom, nagababa na yun siya. Nibaba siya o 145. Karong ganit, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
3: Seed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Seed Marketing Incorporated.
5: 98.1 BT Radio. Umanaw ka, Jesus. Subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inukan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Bumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nautonta nga na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
8: Mm.
7: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
7: Mm.
8: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pariho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
7: Mm.
8: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
7: Mauna.
8: Maunang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinahinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon pareong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
8: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
7: monay
8: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
4: DTX 500.
9: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
8: Garigyo na ito masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingo nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nga kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
7: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
8: Buot pasabot, Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Nabantayan ba nimo, Sir GP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell
7: site,
8: cell phones, ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
8: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
7: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Ronso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy siying mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

0: Luyan ang liti ka ba?
1: High cholesterol mangod ko ba? Matod bas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan ako squirt. Gihangat ako mayo.
0: Uy, delikado na ba? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic ba? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan ba?
0: Ha? Kusog na mga ka maduwa ba? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic ba? Tinuod! Epektibo yun!
2: Sed Panyawan with Garlic. Gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam niyato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntang pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G and D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng wala apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataon sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing. 90s,
3: 80s, and now, the home of real music. 98.1
4: BT Radio.

0: 101.1 BT Radio Vitron. Subok na!
1: Ang madami sa Vitron, kuya. Kung gagaw si Jono, tungkol sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may pagpalitan namin yung Vitron, okay? Nakukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang, kuya. Nakatarong na siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack di kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon.
5: Hinimo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550, ugaalang usam sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Daalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali ng online renewals sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
8: Kuya, kininom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
8: Ha? Unsa din na anak, kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
9: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka pananaw,
11: ug pagpamhinod sa mga tiin.
12: Basin adto na kay diabetes.
11: Mag-Ditex 500.
12: Epektibo sa pagpamugo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-Ditex 500.
12: Karun na yun.
13: Babalik sa pinakadulong ng butik sa yung
11: gan. DJX 500.
7: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Aduna usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. kabatanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon ug pag-uswag. Aduna usab silay katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal ug mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso ug psikolohikal nga pagpanghulga sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso ug tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon ug pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon ug kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan ug espesyal nga tabang ug proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw ug opinyon ug sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang nga makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog nga magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

0: Patron. Subuk na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
0: Betron, subuk na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 Imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
9: Namiaon.

0: Mayong adlaw na usap mangalangga. Welcome na usap sa itong programang Health is Wealth. Makaobon niyo karon si Mama Resti sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mangalangga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usa siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients ha, pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Murang tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak, tungod kay ma-boost ang inyohang fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay. Wala na gilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals nga gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano ni diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba ning atay kay mao ba ni salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni mao ni nga dapat ampingan inom gyud ta og original Hagunoy capsule kun ana kay gibatyag dihan ana kay sakit sa atay. And then ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa IBCBN sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor gid na ha? Tanawin nyo diha. Naadiha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya'y ginger or kiniyang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala ginaimong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyud na siya. Di na siya makawa sa imong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan niya nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule mga langga, makatabang yun mawala ang imong high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka nang sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naa ni siya'y luya. And then napo ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy og balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw, ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing, makatabang sa diabetes, makatabang sa cancer, maka-prevent sa heart attack and stroke ang dahon sa paliya. grabe, makatabang pod para sa inyong digestion. Kanang bitong dugay na mo malinisan, magkaon ninyo, kaon mugutan, dugay mo malinisan, makatabang sa inyo ang down sa ampalaya. Makatabang pod sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang yun ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka-last ka ingredients, guys, syempre, nangungunag yun. Pinaka-epektibo ang kining Hagunoy. Grabe, no? Ang uban, magkatawa. So, ng Hagunoy man. Nangatumid doon sa merkado, nangatumid sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo? Nga ang Hagunoy na ay makatabang siya kung nakay mga bukul-bukul. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po siya nga mapahealthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magkausay sakit na mga makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po niya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then kining vertigo, kung naminaw karong nga dunay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon wala niya kung vertigo. Ay naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe yun kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kayo mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka original Hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag inom ang original Hagunoy capsule, kung naakay gibatsyag diha, limpyuhan yung ka, mabalik yung ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naakay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So, usa kamukaon, mo inom ka og duha ka kapsula kung naakay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up ka sa imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Usapan niyo ipaabot. Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: ET Radio.

0: V-Tron. Subok na.
1: Ang madami sa V-Tron ko ya, kung gagaw si Jono tungkol sa anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Kan may tayong palitan namin yung V-Tron no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa gyud sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangitay ng sa vitamins. 1 week lang ko ya, nakatarong nga sir baklay kay kasiyang-kiyang mong kutya ito. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
0: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Ariana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usamang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili mag kinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Tas bang imo blood sugar.
2: Ato na kwain diabetes.
1: Mag DTX 500 kang
2: DTX 500.
1: Ato na kini anti-diabetic property.
2: Sama sa
1: Charantine.
2: Gagapo mo po sa glucose.
1: Visin
2: controls blood sugar.
1: Polypeptide.
2: Gaparehong epekto sa insulin.
1: DTX 500.
2: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
3: Babalik sa pinabulga butiki sa yunggan.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
5: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
4: Malunggay, paligon sa imong immune system.
5: Tubo, natural energy booster.
4: Ginger, panguntra sa inflammation.
5: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
5: tumar na
4: sa original Hagunoy Capsule.
5: Live for life.
0: BT Radio 98.1 FM.
6: 98.1 FM. Bring health into your home.
7: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
8: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
9: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
7: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
6: Bring health into your home.
10: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay i-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatigaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal, mga bata ilabina ang mga masuso. Nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal. Sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer, uguban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso na naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwedes sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, ugubang mga ahensya sama sa lokal na opisina.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Richard Marita, sir.
3: Address?
2: Ipil, sa Mungo, Sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pag umalang akong panghapla, sir, tinayayak, please ko kayong pamilang sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
7: Ever since nga nakatry ko na naanagid kayo ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Relieve yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala kong yun na ako. Unya, dili man kong gumakuan kay ganahan po sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Cananipas, Regal City. 34 years old na ko.
6: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
8: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali og Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yampo. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
9: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang duna kinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang hatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
12: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
11: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
12: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
11: Ha? Unsa di na na, kuya.
12: Ang lolo masyang coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
11: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
12: Pwede kayo, Inday. Kay ang lolo masyang coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
11: Hala, kanindot ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
12: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
11: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
12: Ha? Asa naman ka?
11: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyang Coffee.
12: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
14: mano po dito, mano po dito.
13: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio.

0: V-Tron. Subuk na.
1: Ridon sa yandong sa basak. Sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Dili kay bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
2: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
1: Oh, dili. Karon kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: Usa ka tuig?
1: Oh, tambok na. Salamat ko sa V-Tron.
0: V-Tron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imo ang cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Gusto ka ba o Glitson Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
7: Lolo Masyon Coffee, ang pinakalami na kape.
8: Lamia, oy.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
2: Amoy pawis, amoy araw.
3: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
2: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
3: Ang dungis mo.
4: Ma, tama na.
5: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tix, at marami pang iba.
6: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
7: Ang saya balikan ng ating kabataan.
5: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
8: O ano, game na?
9: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
0: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
10: 90s, 80s, and now
11: the home of real music.
10: 98.1
12: BT Radio.

0: 89.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel o inyo sab kauban karon si Mami Pucci. Mayong adlaw, Mami Pucci.
2: Mayong adlaw sad kanimo, Mr. Miguel.
1: So, kumusta imong adlaw karon, Mami Pucci?

0: Okay pa sa All Right, Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy Capsule. How about you?
1: Always din naka-take ng original Hagunoy Capsule, Mami Putsi. Kaya, always healthy at active.
0: Mm-hmm.
1: O karon, Mami Putsi, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita. Mm-hmm. Dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
0: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak ka delikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na ra nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
0: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mauna siyang reason, Mami Pucci, nung magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
0: Yes.
1: O karon, Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
0: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man siya nga mga sakit, Mami Pucci?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
0: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bro nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy Capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy Capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy Capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy Capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba, ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now, karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala na mo-regulate sa iyang blood sugar level. Ang nakanindot, kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kini na sab si Mami Puchi
1: sa programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: BT Radio.
4: You are now tuned. Whoa!

0: yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: And now, back to

0: on 5:30 p.m.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching, Monching, Monching yung mga Mamunsing, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang marabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, oh, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas na, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching.
3: Monching.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ikaw ba ay naharana na?
6: Tumawin mo sana.
5: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,

kaulat bayan. Kooperasyon sa iba't ibang larangan, mas pinalawak pa sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Bilang chair ng ASEAN 2026, Pangulong Marcos Jr. dumalo rin sa ASEAN-Russian Commemorative Summit ngayong araw. Pre-trial conference para sa impeachment case ni

0: At K-pop supergroup na BTS, nagdagdag pa ng isang araw para sa kanilang concert sa Pilipinas sa susunod na taon. Kung kailan yan, alamin!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan formal nang nagkita at nagkausap sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin para talakayin ang pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa.
2: Bilang chair ng ASEAN sa 2026, personal ding inanyayahan ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay pa sa kooperasyon ng Pilipinas at Russia sa mahahalagang larangan, partikular na sa sektor ng enerhiya at seguridad sa pagkain. Sa kanyang opening statement sa bilateral meeting kasama si Russian President Vladimir Putin, binanggit ng Pangulo na bagamat nananatiling matatag ang kalakalan ng dalawang bansa, nakikita niya ang mas malaking potensyal para sa mas malawak na ugnayang pang-ekonomiya.
4: As you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more.
3: Tinukoy din ng Pangulo ang mga naging talakayan sa ilalim ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation o JCTEC, kung saan lumitaw na ang enerhiya at food security ang kapwa-prioridad ng Pilipinas at Russia. Nakatulong paan niya ang mga business-to-business engagement sa pagbuo ng mga bagong network at paghahatid ng mga posibleng joint ventures sa pagitan ng mga kumpanya mula sa dalawang bansa. Ipinunto pa niya ang mga napirmahang kasunduan na sakop ang iba-ibang larangan.
4: We note that the number of memoranda of understanding that were signed during this activity covered cooperation in innovation, retail products, cosmetics, food processing, and industrial collaboration.
3: Samantala, muling binigyang halaga ng Pangulo ang patuloy na political dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Russia, na anya'y mahalagang daan upang mas mapalawak pa ang kooperasyon ng dalawang bansa.
4: We hope to continue our regular conduct of political consultations between our foreign ministries, and they provide a very important opportunity to explore further ways of cooperation.
3: At bilang chair ng ASEAN 2026, personal ding inanyayahan ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre.
4: The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
3: Sinabi naman ni Russian President Putin na may potensyal ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa agrikultura at enerhiya. Ipinunto pa niya na umiiral ang Joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation bilang daan sa mas malawak na ugnayang pang-ekonomiya ng Russia at Pilipinas. Matapos ang pulong ng dalawang lider, dumalo si Pangulong Marcos Jr. at iba pang ASEAN leaders sa state reception na pinangunahan ni Putin bilang pagkilala sa mga delegado na bahagi ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
1: Inilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Commemorative Summit ang mga pangunahing prioridad ng rehiyon, kabilang ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapigting ng people-to-people connections. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
3: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sinabi niya na bagaman pinagtibay na ng panahon ng partnership ng Russia sa ASEAN region sa loob ng 35 taon, dapat pa rin anya itong pagtrabahuhan. Sa usapin ng seguridad, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang matatag na political at security engagement sa pagitan ng ASEAN at Russia, lalo na sa panahong tumitindi ang geopolitical tension.
4: Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
3: Sa economic partnership, dapat anyang palawakin ang mga oportunidad sa kalakalan, palalimin ang pamumuhunan at mas maiugnay ang mga komunidad ng negosyo sa rehiyon. Gayun pa ng presidente, dapat tutukan ang seguridad sa enerhiya at pagkain dahil ang mga ito ang pundasyon ng mas malawak na stability o katatagan.
4: Our economic cooperation must also be inclusive. Our micro, small, and medium enterprises must have a place in this partnership. And our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
3: Panghuli, hindi dapat makalimutan ayon sa Pangulo ang pangangalaga sa mga mamamayan ng ASEAN at Russia. Sa pamamagitan niyan ng pagkakaroon ng scholarships, student exchanges, academic partnerships at iba pa.
4: The connections forged between our peoples outlast any summit declaration and carry our partnership forward in ways that policy alone cannot do. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
3: Dagdag pa ng Pangulo na ang pagharap ng Pilipinas sa summit ay hindi lamang pakikiisa, kundi bilang tanda ng panibagong panawagan ng pagkilos. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, ang Pangulo ang naging co-chair ng naturang summit. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
1: May panawagan sa Department of Transportation Secretary Banoy Lopez sa naganap na ASEAN Railway Conference 2026 ngayong araw. Ito ang pagbibigay ng suporta mula sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa mga transportation

0: a better future, and an upgraded standard of living and quality of life for all.
1: Habang patuloy ang pagsusulong ng mga reforma sa pamahalaan, binigyang diin ng Office of the Ombudsman ang kahalagahan ng pagpapatibay ng mga institusyon para masugpo ang korupsyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
2: The goal is not simply to punish the mistakes of yesterday. The greater responsibility is to build better institutions for tomorrow.
3: Ito ang binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang naging intervention sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations Headquarters sa New York. Ayon kay Remulla, hindi dapat natatapos ang paglaban sa korupsyon sa paghabol sa mga nasa likod nito, kundi ang pagkakaroon ng mas matibay na institusyon laban dito. Sa naturang conference, ibinahagi ni Remulla ang kinakarap na hamon ng bansa pagdating sa issue ng flood control projects. Anya, ang isyu ng korupsyon ay tungkol sa tiwala ng publiko sa mga institusyon. Kaya anya, sa pagsiguro na may accountability o may mananagot ay dapat may kasabay na reforma sa kasalukuyang sistema. Git ni Remulla, kinakailangan na ang justice system ay magkaroon ng matibay na koordinasyon para matugunan ng mga hamon sa pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno.
2: Because the ultimate success of anti-corruption work is not measured only by the number of cases filed or convictions secured. It is measured by whether we help create a government that works better for its people.
3: Ayon kay Remulla, nananatiling non-negotiable ang pagkakaroon ng accountability. Bago pa magtungo sa New York, formal na nakipag-ugnayan ng Office of the Ombudsman kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo na mapasama sa Justice Sector Coordinating Council. Rod Lagusad, para sa Bayan.
1: Hindi pinagbigyan ng Sandigan Barangay 6th Division ng inhibition Gerald Pakanan, dating DPWH Mi Maropa Regional Director, para sa kasong malversation kaugnay ng umano'y substandard na flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro.
4: Radio.

0: Higo na mapatunayan ni Pakana ng pagkakaroon ng bias o partiality sa bahagi ng justices. Dahil dito, walang valid ground o rason para sa voluntary inhibition.
1: Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na bibigyan ng maayos na lilipatan ang mga residenteng nakatira sa ibabaw ng Tungtong Creek sa boundary ng Las Piñas at Paranaque para sa proyektong kontrabaha. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
2: Makikipagpulong si DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang mga opisyal ng Las Piñas City at Paranaque City LGU sa National Housing Authority para mapag-usapan ang relocation plan sa mga pamilyang nasa ibabaw ng Tungtong Creek sa boundary ng Las Piñas at Paranaque.
3: Pinakamagaking problema dito. Yan. So, madaming ISF nakapatong sa creek.
2: Mahigit 500 pamilya ang kasalukuyang nasa ibabaw ng creek, kaya naman maliit lamang ang espasyo para sa tubig ulan dahilan ng mabilis na pagbaha sa lugar. Ayon sa Kalihim, natapos na ang drainage improvement sa lugar, pero hindi dito natatapos ang kanilang proyekto.
3: Kahit na pinagaki natin yung drainage, ang labasan ng tubig dito. And obviously, mapupuno kagad itong creek na to dahil nakapatong na yung mga bahay sa creek mismo.
2: Hindi anya magiging madali ang gagawin sa lugar at kung hindi ito agad masisimulan, mababaliwala ang ibang proyekto kontrabaha.
3: Ako na mismo magsasabi sa mga kababayan natin na nakatira dito sa Tungtong Creek. Hindi po sila pwede dyan at kailangan po natin silang i-relocate. Pinapangunahan ko na po. Sa gagawing madaling panahon, kailangan natin i-relocate itong mga kababayan na natin na nandito.
2: Samantala, pinuntahan din ni Secretary Dizon ang malapit ng matapos na flood mitigation project sa kahabaan ng Marcos Alvarez sa Barangay Talon 5, Las Piñas City. Dahil sa maliliit na drainage pipe sa ilalim ng tulay, bumabara ang mga basura dahilan para mabilis na bumaha sa lugar tuwing umuulan. 2 taon na umano itong na-delay at ngayong buwan ng Hunyo pa lamang inaasahang matatapos. Dahil sa pagpapalit ng district engineer, napalitan na rin ang dati maliit na daluyan ng tubig na ngayon ay may malawak ng butas sa ilalim ng tulay. Patuloy naman ang mahigpit na

0: pagbabantay ng DPWH sa mga proyekto kontra baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinitiyak ng ahensya na nasusunod ang timeline o target date ng mga proyekto para agad itong makatulong sa mga lugar, lalo na ngayong tag-ulan. JM Thompson, para sa Bayan.
1: Tinimbang pero kulang. Yan ang iginiit ng prosecution team sa isinumiting pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa isinasagawang pre-trial conference ngayong araw. Para sa detalye kung dumolo ba o ang Vice Presidente gaya ng sinabi niya noon na haharap siya at ipre-presenta ang mga ebidensya sa korte. Makakasama natin si Sheila Natividad live. Sheila?
2: No show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pre-trial conference hinggil sa kanyang impeachment case. Sa halip, siya ay inirepresenta lamang ng kanyang legal counsel. Ayon ito mismo sa naging kumpirmasyon ni na House Trial Spokespersons Representatives Zia Lonto Adyong at Renny Co. Taliwas ito sa sinabi noon ni VP Duterte na nakahanda siyang humarap mismo sa anumang pagdinig o ipresenta ang kanyang mga ebidensya sa korte. Si Attorney Michael Powang, tumatay yung legal counsel ng Vice Presidente at kanina nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng prosecutors at kanyang depensa. Pero kaayon kay Representative Co, normal ito dahil magkaiba ang inilalatag na argumento ng magkabilang kampo. Samantala, kung ang pre-trial brief naman na isinumite ng panig ni Duterte ang pag-uusapan, sabi nga ni Representative Adyong, tinimbang ngunit kulang dahil ayon sa prosecution team, bagamat makapalito ay hindi ito makitaan ng kahit na anong substance.
3: Kaya sinasabi natin it's less in substance, it's voluminous, medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial and basically ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo ng proseso.
2: Dagdag ng prosecution panel, mas maiging maglatag ng konkretong mga ebidensya ang defense team para pabulaanan o patotohanan ang mga alegasyon na nakasaad sa articles of impeachment kesa magpahayag lamang ng pagnanais na madismiss kaagad ang kaso dahil wala pa namang pagdinig na nangyayari. Sabi rin ng mga tagapagsalita ng prosecution team, dapat ay ibigay na lamang ng kampo ni VP Sara ang sagot na matagal nang hinihintay ng taong bayan. Nasaan ang nawalang pera dahil sa confidential funds, paano ipaliliwanag ang hindi pagtutugma ng sali ng bise at halagang kanyang kinikita at yung assassination threat niya laban sa Pangulo na pinakamataas na opisyal ng bansa sa unang ginang at sa dating House Speaker.
3: We can tell you trial, impartial, at the same time the number of days kung saan pag-uusapan itong mga ebidensya ay enough para malaman ng taong bayan yung may lalatag ng mga ebidensya under the Articles of Impeachment.
2: Ay sa ngayon ay hindi pa mailalatag ng buo ng prosecution team yung mga bagay na napag-uusapan sa pre-trial conference dahil bukod sa gumugulong pa ito, inaalagaan din nila yung kaligtasan ng mga witnesses na ipipresenta both ng prosecution team at ng defense team ni VP Sara. Samantala, pinagsusumite naman ng yung magkabilang panig hanggang June 22 ng stipulation of exhibits bago pa man maisumite yung issue para sa resolusyon nito sa June 25. Samantala, itong pre-trial conference ay magtatagal hanggang June 25. Ice. Maraming salamat, Sheila Natividad.
4: Walang tensyon. Yan ang giniit ng tagapagsalita ng defense panel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa sa pagitan ng magkabilang panig sa nagpapatuloy na pre-trial conference kaugnay ng impeachment case. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Isinagawa ngayong araw ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itong kauna-una ang pagkakataon na nagharap ang prosecution panel, defense panel at private prosecutor para talakayin ang mga usaping may kaugnayan sa nalalapit na paglilitis. Nilinaw ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel ni Vice President Sara Duterte, na walang tensyong namagitan sa magkabilang panig habang isinasagawa ang pre-trial conference.
6: Hindi naman, usual naman yan sa pre-trial, yung mga ganyang pagkatalo. So, and we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings. So, as you know, mabilis na nasa margin na tayo ngayon.
5: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian ay nilalatag na rin ng Senado ang mga kinakailangang paghahanda bilang impeachment court para sa paglilitis na nakatakdang magsimula sa July 6. Ayon kay Gatchalian, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Senado sa mga intelligence cluster at law enforcement agency. Sinimula na rin ang mga physical paghahanda para matiyak ang maayos pagdaraos ng impeachment trial.
7: We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinica, and other enforcement agencies.
5: Pag-uusapan pa ang magiging presiding officer ng paglilitis.
7: Under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No, so I don't want to preempt our discussion. So magkakaroon kami ng discussion dyan.
5: Sa ngayon, si Gatchalian pa rin ang magsisilbing presiding officer maliban kung magkakaroon ng pagbabago bago magsimula ang impeachment trial. Nauna na sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na maaaring Senator Francis Chis Escudero ang magsilbing presiding officer bate sa mungkahi umano ni Gatchalian. Nilinaw naman ni Lacson na pagtatalaga kay Escudero ay hindi bahagi ng anumang usapan o negosasyon kaunayin ng kanyang paglipas sa mayorya. Pinaninindigan din ni Gatchalian na mananatili sa 16 na boto ang kailangan para sa conviction sa kabila ng mga panawagang ibaba ito na sa suspensyon ng isang senador at patuloy na pagtatago na isa pang miyembro ng Senado.
7: I cannot predict kung ano yung mga issues na lalabas doon, but as far as I'm concerned, I will uphold what is written in the Constitution.
5: Sa ngayon, isa sa pinakamalaking hamon para kay Gatchalian ang usapin ng logistics dahil sa limitadong spasyo sa Senado para sa mga pangailangan ng defense panel, prosecution panel at private prosecutor habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Naglabas na umano ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawa pang opisyal ng pulisya ayon sa post ni Davao City Congressman Paulo Duterte. May buwelta naman ang Malacanang sa naging payag ng kongresista na may kinalaman umano ang administrasyon tungkol dito. Yan ang ulat ni Clazel Pordilia.
8: May warrant of arrest na umano sa Senador Bongo at dalawa pang pulis mula sa International Criminal Court. Ayon sa Facebook post si Davao City Congressman Pulong Duterte, galing ang impormasyon sa kanyang highly reliable source, Special Assistant o kanang kamay noon si Senador Go, ni dating Pangulong...

0: korupsyon sa paggamit ng ICC bilang political weapon. Sagot dyan ng Malacanang.
1: Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin.
0: Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation na mas marami pang warrant of arrest mula sa ICC ang posibleng lumabas ngayong buwan. Pero sa ngayon, giit ng Department of Justice, wala pa silang natatanggap na komunikasyon mula sa ICC. Nakahanda naman ang pambansang pulisya na ipatupad ito sakaling totoo na ang arrest warrant at may hawak na silang dokumento.
1: E kaso na kapwa nating Pilipino ang nagsampa laban sa mga di umanong pang-aabuso patungkol sa EJK. So huwag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun.
0: Eh paano kung humingi ng protective custody si Go sa Senado gaya ng ginawa noon ni De La Rosa bago makatakas at magtago?
2: Wala pa akong nakuhang information na gano'n, so it was very difficult to, very difficult to pay up. Let's wait kung totoo nga yung information.
0: Ipinagpapasadyos na lang daw ni Senador Bongo ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Nanindigan ang senador, wala siyang nilabag na batas. Hindi raw siya kailanman nakialam sa mandato ng mga pulis. Umaasa si Go na hindi mapupolitika ang issue. Sa document containing charges ng ICC, nakalista ang mga individual na kasapi umano sa tinawag na common plan na tumutukoy sa umunay kasunduan ni Duterte at iba pang co-perpetrators na tugisin sa pamagitan

0: ng pag-neutralize ang mga pinaghihinalaang kriminal, kabilang ang mga nauugnay sa ilegal na droga. Kasama dyan si Go De La Rosa, mga dating opisyal ng pambansang pulisya, kabilang si Albayalde, Danao, Geran, La Peña, Cascolan, maging si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre.
1: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: May patutsada si DILG Secretary John Vic Remulla sa pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na may arrest warrant na umano si Senador Bongo mula sa ICC. Ayon kay Remulla, baka sabog lang si Duterte ng sinabi ito. Gitnang kalihim na wala pa silang natatanggap na anumang formal na komunikasyon mula sa ICC hinggil sa usapin. Sa kabila nito ay sinabi ni Remulla na nakahanda ang PNP sakaling may ilabas ng warrant of arrest ang ICC. Si Go ay isa umanong co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyon.
3: Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikitang ganun eh. So wala, hindi namin alam. Wala pa.
4: Samantala, isinagawa ngayong araw ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa iba't ibang lugar sa bansa bilang paghahanda sa oras ng sakuna. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
5: 3, 2, and 1.
6: Pagpatak ng alas 9 ng umaga kanina, tumunog na ang sirena, hudyat ng pagsisimula ng nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Sabay-sabay nag-duck, cover, and hold ang mga opisyal ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense, at iba pang mga government agencies sa isinagawang ceremonial pressing of the button kanina sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kasabay nito, iba't ibang lugar sa buong bansa ang nagsagawa ng kani-kanilang mga earthquake drill bilang pakikiisa sa NCED mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Sabi ni Office of Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros, ang lindol ay maaaring mangyari anumang oras sa iba't ibang bahagi ng bansa na ipinakita ng nagdaang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
7: Sa bansa gaya ng Pilipinas na kalimitang tinatamaan ng mga natural disasters gaya ng lindol, binigyang diin ng Office of Civil Defense ang kahalagahan ng sama-samang paghahanda para malaman ng bawat isa ang gagawin sa oras ng sakuna.
8: Nakita natin sa mga kumalat na video matapos ang lindol sa Mindanao, kung paano tumugon ang mga mag-aaral at guro sa mga paaralan. Bagamat natural na magkaroon ng takot o pangamba sa ganoong sitwasyon, malinaw na nakita rin natin sa pagtugon na yon ang kahalagaan ng regular na earthquake drills.
6: Ipinresenta rin kanina ang Harmonized National Contingency Plan para sa Greater Manila Area o GMMA. Dito ipinaliwanag kung paano paghahandaan ang magiging emergency response ng pamahalaan sa oras na tumama ang isang malakas na lindol dahil inaasahang mapaparalisan ito ang pangunahing Emergency Operation Center. Ipinakita dito kung paano re-responde at magkakaroon ng maayos na koordinasyon ang iba't ibang Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils o RDRRMs mula sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa. Sakaling tumama ang The Big One sa Kalakhang, Maynila.
9: We go beyond the duck, cover, and hold the simulation exercises. We test our command and control and coordination. We test our EOCs. We test our response units and even deploying them in these areas na kung ano yung nandun sa HNCP.
6: Ayon naman kay Nicole ng Evokes, bukod sa West Valley Fault, nariyan rin ang banta ng pag-trench na posibleng makapag-generate ng point makapagdulot ng tsunami. Iginiit niyang mahalagang magkaroon ng awareness lalo na ang mga nakatira malapit sa dalampasigan patungkol sa panganib ng mga tsunami. Imbis anya nakuna ng litrato ang pag-urong ng dagat ay agad na umalis at tumungo sa mas ligtas na lugar.
10: If it's low tide sa Manila Bay, 3.5 meter tsunami waves. If it's high tide, add 2 meters more, so maging 5.5. And magkakaroon ng flooding. Of course, it will affect yung mga coastal communities in sa Metro Manila. Yung response ng mga tao in coastal communities, dapat yung mas paigtingin pa.
6: Sa pagpapatuloy ng pagsasanay at paghahanda para sa inaasahang panganib na dala ng malalakas na lindol, sinisiguro ng Office of Civil Defense, NDRRMC at ng mga ahensya ng pamahalaan na handa ang mga disaster response systems nito para makapag-deploy ng mga tauhan, magkaroon ng epektibong command and control systems at maayos na komunikasyon sakaling dumating ang The Big One. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
2: Nakisang inyong pambansang telebisyon sa isinagawang second quarter nationwide simultaneous drill ngayong araw bilang paghahanda sa posibleng panganib na dulot ng lindol. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
5: Duck, cover, and hold. Ito ang naging paalala sa mga nakiisa sa isinagawang pakikibahagi ng People's Television Network sa isinagawang simultaneous earthquake drill ngayong araw. Layo ng pagsasanay na tiyaking alam ng mga kawani ang mga dapat gawin sa panahon ng sakuna. Sabi ng security guard na si Ana Ludichosa, mahalaga na magtakda at mapag-usapan ng bawat pamilya, grupo o organisasyon ang lugar na posibleng pagtagpuan sakaling magkahiwa-hiwalay sa panahon ng sakuna.
11: Para sa akin, kaming magpamilya dapat mayroon na kaming isang lugar na napag-usapan namin kung saan kami pupunta.
5: Ang production staff na si Richmond Rebate batid ang kahalagahan ng mga natututunan sa isinasagawang earthquake drill.
12: Siyempre, hanap tayo ng safety na lugar, which is the open field, yan, halimbawa, ganyan. So, dapat malayo tayo sa mga ganito, yan, mga puno pwede or malakas, pwedeng bumagsak sa atin. So, yun.
5: Payo naman ng printing operator na si Alvin Tagilid, mahalagang pamilyar ang bawat isa sa bawat sulok ng pinapasukang kumpanya. Ito aniya ay para sa ligtas, maayos at mabilis na paglabas sa panahon ng aberya.
13: Oras na mag-bell yung ano namin, may ano kasi kami, warning. Kukunin kaagad namin yung, na-ready naman na, yung mga gamit namin, magka-sumblero, tapos may mga exit kami na pwede na kami daanan, mas mabilis.
5: Nagkakaisa rin sila na mahalagang may nakahandang go bag na may mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, first aid kit, mahalagang dokumento at iba pang mahalagang gamit. Samantala, bukod sa inyong pambansang TV, nakibahagi rin sa nationwide earthquake drill ang ilang state media gaya ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Radio Pilipinas at IBC 13.
14: Ang pagtama ng lindol o ng iba't ibang sakuna ay nangyayari

0: It's a second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Nakiisa rin ang Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa panahon ng sakuna. Yan ang ulat ni Gary Carillion ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Pinatunayan ng mga kawanin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga sakuna matapos makilahok sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kaninang umaga. Mahigpit ang naging evaluation at assessment ng Office of Civil Defense o OCD Region 5 upang masukat ang kahandaan ng DSWD personnel at ang pagiging epektibo ng kanilang emergency response protocols sakaling tumama ang isang malakas na lindol sa Legazpo City.
2: Atin ngayon, a 7 intensity earthquake will strike eastern and southern part of Legazpo City. Parang ganon. So, yung Legazpo lineament na tinatawag nila, yun ang gumalaw. Ang effect niyan is more on land. Hindi naman sa ano. Kaya ang tsunami natin, meron din. May consideration tayo kasi for safety purposes.
1: Nagsilbing evaluators ang mga kinatawan mula sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Red Cross upang tiyakin na nasusunod ang mga itinakdang pamantayan sa disaster preparedness at emergency response. Dumaan sa serye ng mga simulation exercise, evacuation procedures at emergency response scenarios ang mga kawani ng ahensya bilang bahagi ng drill. Ayon sa OCD Bicol, mahalagang regular na maisagawa ang mga ganitong aktibidad upang higit pang mapalakas ang kahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan sa harap ng anumang kalamidad.
2: Yung nangyari sa Mindanao ngayon, nandun na agad ang ating mahal na Pangulo. Lagi na sinasabi ang kahandaan. And of course, yung aming support sa amin sa OCD, sa Department of National Defense, ay makikita mo, nandiyan dyan. Kaya makikita nyo, nakakapag-extend tayo ng support. Hindi lang manpower, hindi lang coordination, kundi yung mga actual support.
1: Samantala, bilang patunay ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga nangangailangan, nakatakda ring magpadala ng karagdagang tulong at mga tauhan ng DSWD Bicol sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts doon. Patuloy namang pinagtitibay ng pamahalaan sa pangunguna ng DSWD at OCD

0: mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinagtibay ng Kamara sa pamamagitan ng House Resolution 1132 ang pagpupugay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga ahensya ng pamahalaan dahil sa kanilang agarang pagtugon sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao kamakailan. Inaprubahan ang resolusyon sa pamamagitan ng voice voting sa espesyal na sesyon ng Kongreso. Kinilala ng Kamara ang mga hakbang ng pamahalaan sa paghahatid ng relief goods, medical na tulong, pagpapanumbalik ng mga pangunahing serbisyo at rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad.
2: Nagpapatuloy pa rin ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Glan, Sarangani. Sa katunayan, mas pinalawig pa ang recovery and response efforts. Inaulat ni Harlan Ferolino ng TIA SOC Sergeant.
3: Mahigit isang linggo matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Katimugang Mindanao, marami pa rin residente sa bayan ng Glan, Sarangani Province ang naninirahan sa mga evacuation area at makeshift shelters ngayon nagpapatuloy ang mga aftershock. Para sa ilan, tolda lamang ang nagsisilbing proteksyon laban sa ulan at init. Kaya naman malaking ginhawa para sa mga residente ang pagdating ng family tents at family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mula sa Raja Buayan Airbase sa General Santos City, sakay ng Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force, nagtungo sa Glan ang mga miyembro ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC-12, DSWD at iba pang response agencies upang maihatid ang kinakailangang tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Bahagi ito ng patuloy na relief operations na isinagawa ng pamahalaan mula pa noong mga unang araw matapos tumama ang kalamidad, lalo na sa mga lugar na pahirapang marating dahil sa mga nasirang kalsada at tulay.
4: Malipay kayo mo sel kay na may tender kay sa una pag-abot namo diri halos nabasa mi gulan kay mahadlok man mi diya sa skwelan kay iniglinog daga na pud mi diri
5: save me yung diri mo sa gawas lalo na kung naka-tens ko siya yung mga bata so nagam kay sa mga sa government po.
3: Ngunit sa kabila ng mga naihahatid na tulong, nananatili pa rin ang iba pang pangangailangan sa ilang komunidad. Sa Barangay Batulaki, tabilang sa mga nakapanayam ng PIA SOC Sergeant ang isang bagong panganak na ina na patuloy na naninirahan sa pansamantalang silungan kasama ang kanyang pamilya habang naghihintay ng karagdagang suporta.
6: Kaling trapan mo, hindi mo siya makakuha niyo, sir, survive kay tulog niyo siya, sir. Importante rin dyan ang mga bata niyo, sir, no safety. Kay looy po kayo. Kay ako rin yung hangin, sir, nga matabangan mi sa mong tuluganan niya sa mga pagkaon, tubig, para sa mga anak.
3: Ayon sa Regional DRRMC ng SOC Sergeant, mahalagang magkaroon ng malinaw na datos mula sa mga apektadong komunidad upang magsilbing gabay sa mga susunod na hakbang ng rehabilitasyon ng pamahalaan.
7: Ko'y nananawagan din sa ating mga kapwa Pilipino, especially yung mga civic society organizations at mga media partners na iparating ang mga pangangailangan at ibig pang makuha o makamtan ng ating mga local governments na tulong.
3: Habang nagpapatuloy ang response at recovery efforts sa Sarangani, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa paghahatid ng agarang tulong upang masuportahan ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol at mapabilis ang kanilang pagbangon. Mula rito sa Glan, Sarangani Province, para sa Integrated State Media, Harlem Ferolino ng PIA SOC Sergeant.
1: Habagat sa darating na weekend. Ayon sa PAGASA, palalakasin ito ng bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Sabado o Linggo. Sa ngayon, ito ay low pressure area pa lamang na nasa labas ng PAR at nasa layo yan na 2,375 kilometers silangan ng Silangang Visayas. Ang potensyal na bagyo na yan ay walang direktang epekto sa bansa at hindi yan magpapaulan pero hahatakin ito ang habagat na siyang magpapaulan sa kanluran ng bansa, partikular dito sa bahagi ng Palawan at sa Visayas maging sa Mindanao. At ayon sa PAGASA, posibleng hanggang Miyerkules yan magpapaulan sa susunod na linggo. Tinatayang hindi naman ito tatawid sa anumang bahagi ng kalupaan at tatawagin yung bagyong yan, Bagyong Francisco. Sa ngayon, ang easterlies pa rin ang nagpapaulan at magdadala ng kaulapan sa bansa, partikular sa Bicol Region, Mimaropa Provinces at sa Calabarzon Region. Asahan pa rin ang localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan na nasa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang nga ang Metro Manila. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong pag-ulan na malakas at sa bahagi yan ng Visayas hanggang sa silangan ng Visayas. Sa Mindanao, magpapatuloy po ang bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa Davao Oriental. Ngayon, ito na po ang weekend forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
2: At susunod, Department of Information and Communications Technology, nakisa sa paglulunsad ng mga bagong safety feature ng Meta.
1: At K-pop supergroup na BTS, nagdagdag ng isa pang araw para sa kanilang arirang concert sa Pilipinas. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. May panibagong research vessel ang China na ipinagawa.

0: Katong G-University na isa umanong all-weather intelligent oceanographic vessel para sa scientific research at mayroong mga laboratorio na kumpirma ang presensya nito sa Bajo de Masinloc sa unang pagkakataon sa isinagawang Maritime Domain Awareness o MDA flight ngayong Huwebes ng Philippine Coast Guard kasama ang PTV News. Isang araw matapos may ulat na wala na roon ang floating platform ng China. Giit ng PCG, hindi otorisado ng Pilipinas ang anumang aktibidad ng China.
1: They are justifying their presence because of this marine scientific research. But on the part of the Philippine government, of course, we are still not supporting such cover.
0: Sa bisinidad ng Bajo de Masinloc, mayroon pang Chinese research support vessel, Chinese maritime militia vessels, at barko ng China Coast Guard. Halos isang oras inikot nitong eroplano ng PCG ang Bajo de Masinloc. Base na rin sa naging kumpirmasyon ng National Task Force for the West Philippine Sea, ay hindi na natin nakita yung floating platform ng China na tatlong linggong nanatili sa lugar at ginamit umano para sa scientific research. Sa loob ng Laguna, naroon pa rin ang ilang boya at isang antena na nakakabit sa isang bato. Namataan din sa mismong bahura ang mga service boats at mga mistulang Chinese sampans na may mga nakasakay na tao.
1: This only started when we first documenting the platform. I would like to believe that these boats, seemingly sampan, that we have documented are pretty much once again related with those illegal MSR activities.
0: Sa gitna ng MDA flight, sinasagot ng mga piloto ng PCG ang paulit-ulit na radio challenges mula sa PLA Navy at Air Force ng China.
2: Okay, don't call in. Otherwise, you will be...

0: Cooper, you do not possess any legal authority to operate within the Philippine Exclusive Economic Zone.
1: Para kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang posibilidad na okupahin ng China ang Bajo de Masinloc bilang artificial island na idineklara pa nilang nature reserve. Panahunaan niya para sa panibagong arbitration case at sundan ang tagumpay ng 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas.
2: They can send a bigger platform next time. What else can we do except go legal? So we have to do that, and it should be the DFA that will take the lead.
1: Sakay nitong Maritime Patrol Aircraft ng Philippine Coast Guard mula rito sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
3: Sa ibang balita, matatapos na ang investigasyon ng PNP-CIDG hinggil sa pagkamatay na Rene Baterbonya at Divine Adili. Dahil dito, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya, sa susunod na linggo ay maari na silang makapagbigay ng rekomendasyon sa Department of Justice. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
4: May namatay eh. Basta may namatay, may liability lagi yan. Pero kung masabi ko sino liable, di ko pa masabi.
5: Malapit ng maban sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni Divine Adili at Rene Baterbonya habang nasa kasagsagan ng kanilang training sa Dipakulaw Aurora, sabi ni DILG Secretary John Vicrimulya, halos patapos na ang ginagawang investigation group. Katunayan, sabi ni Remulia, sa susunod na linggo ay makakapagsumiti na sila ng rekomendasyon sa Department of Justice o DOJ.
4: Meron, marami kaming nakitang, we created a timeline kung ano nangyari from decision making na pupunta sila sa team building, kung sinong marunong lumangoy, sinong hindi, kung na-inform nila ang coaches nila na marunong, nakuha rin namin yung kung kailan dumating yung mga coaches sa lugar bago nun, at kung ano ang kondisyon nila nung nangyari lahat.
5: Ang PNP tila pikun na sa patuloy na pangi-snub ni resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa kanilang sudpina. Hanggang ngayong araw kasi, no show pa rin ito sa CIDG.
4: We will file them in contempt kasi pangalawang notice na namin ito.
5: Nanindigan ang PNP-CIDG sa itinatakbo ng kanilang investigasyon na posibleng biktima ng hazing at homicide si Baterbonya at Adili. Kasunod ito ng pagpalag ng abogado ng isang coaching staff na si Reynaldo Jacinto na nagsabing walang may gusto sa sinapit ng dalawang biktima.
6: There is a possibility that probably they can be indicted for violation of the anti-hazing law. That's why we are investigating. No? Uh-huh. Ang hazing naman, not necessarily mayroong physical contact or what, pagka mayroong emotional.
7: Ayon sa Philippine National Police, nasa 80% ng tapos ang kanilang isinasagawang investigasyon hinggil sa pagkamatay ni Baterbonya at ni Adili. Kanina, nasa 8 kasalukuyang player ng Ateneo Blue Eagles ang nagtungo sa CIDG para magbigay ng kanilang salaysay. At kabilang dyan, ang sinasabing muntik na ring malunod na si Kiefer Alas. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigues para sa Bayan.
3: Matapos pagbabarilin ang isang most wanted person sa Basilan, hindi pa rin tukoy ng mga otoridad ang suspect. Samantala, sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Dato o Din Sinsuat, arestadong isang Patricia Aragon ng PTV Cotabato.
8: Arestado ang isang most wanted person sa Maguindanao del Norte sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang suspect ay kinilalang si Katim Muhammad sa kaso.
9: Ang isang na nakatala bilang rank 9 po, provincial level, most wanted person ng Maguindanao del Norte PPO, at rank 5 naman po na municipal level, most wanted person ng Los MPS.
8: Pinangunahan ng tracker team ng Dato Udin Sinsuat Municipal Police Station ang operasyon kasama ang iba pang law enforcement unit. Patay ang isang most wanted person sa Basilan matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa bayan ng Lantawan. Apay si Sherham Alus Lain na kilala rin sa mga alias na Lupin at Sherhan Lain Alunus matapos pagbabarili ng tatlong lalaki habang naliligo. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib at yan ang biktima.
9: Pinaputukan siya gamit yung mga baril and based sa mga na-recovered na pieces of evidence, nakakuha tayo ng mga empty na shells ng 5.56 caliber ng baril. Tamo ng iba't ibang tama ng bala yung victim natin na naging sanhipo ng kanyang pagkamatay.
8: Agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis kasama ang Basilan Provincial Forensic Unit. Apat na basyon ng bala na pinaniniwala ang nasa M16 rifle ang narecover sa crime scene, ang isa sa ilalim sa ballistics examination. Napag-alaman din na third most wanted third person sa probinsya ang biktima dahil sa mga kasong murder at frustrated murder.
9: Marami din tayo na mga nahuli na. So itong mga accomplishments natin sa pagkakadakip nitong mga most wanted persons natin, either municipal level, provincial level, or regional level na mga top most wanted natin, ay kasama yung mga mamamayan natin dito sa Bangsamoro.
8: Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
3: Samantala, nakiisa ang Department of Information and Communications Technology sa paglulunsad ng bagong safety feature ng Meta para panatilihin ang kaligtasan ng mga kabataan online. Ayon sa Meta Philippines, layunin nilang bigyan ng kapanatagan ang mga magulang na ligtas ang kanilang mga anak habang ginagamit ang kanilang social media platforms. Yan ang ulat ni Elijah Cadlas.
10: Nakiisa ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa paglulunsad ng mga bagong safety feature ng Meta. Alinsunod ito sa ipinatupad na Digital Bayan.

0: Sa pagkakataong ang good morning mama ay nasa chat na, ang ingat papa ay nasa voicemail na, at ang yakap ay emoji na lang, hamon sa mga magulang ang tamang paggabay sa kanilang mga anak online. Kaya naman sa pag-akma ng mga makabagong safety features ng Meta sa digital agenda ng DICT, tinitiyak nito ang mas ligtas na digital space para sa mga kabataan at mas maproprotektahan ang susunod na henerasyon sa mga panganib ng umuusbong na teknolohiya ng bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Mas pinalawak ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang pagtuturo ng Artificial Intelligence sa Cordillera State Institute of Technical Education para paunla rin ang kakayahan ng mga mag-aaral. Tiniyak naman ng pamatasan na hindi makukompromiso ang kakayahan ng mga estudyante. Sa paggamit ng ulat ni Audrey Villan,
2: kasaging Technical Center ng Sierra Technical Education Baguio, isasabay na rin ng institusyon ang pagtuturo at paggamit ng artificial intelligence sa mga short courses at diploma programs nito. Maghahanda ito ng TESDA dahil inaasahan na sa taong 2028, AI-driven na ang iba't ibang manufacturing processes. Ibig sabihin, maghahanap na ang mga malalaking kumpanya ng mga technical at skilled workers na nakakaunawa at may abilidad gumamit ng artificial intelligence.
3: Two sides ang i-develop natin ng mga workers. One who is going to benefit from it are the consumers of the AI technology in farming, for example, and the one who's going to develop. So, yun din ang naging topic doon. Yes, I think everyone is affected of AI, including CHED and DepEd.
2: Sa pamamagitan ng programa, mapabilis, mapagaan at ma-improve pa ang kasanayan ng mga mag-aaral para sa kanilang employability. Hindi na may iwasang i-adopt ng industry sector ang AI sa mga susunod na dekada.
3: So we are integrating AI in TESDA. For example, yung welding. I think in the near future, baka meron na rin tayong welding training with AI. Or cooking training with AI. Kasi yan yung trend eh. AI is not going to replace you, but it's going to help you. Kumbaga, si AI is secretary mo.
2: Tiniyak din ng paaralan na hindi makukompromiso ang kakayahan ng mga learners dahil sa integration ng AI sa curriculum, kundi makakatulong pa ito sa kanilang skills competency.
4: We are going to update or review our curriculum. So because we are having naman the annual review of our curriculum, not only annual, as needed, we need to integrate those innovations.
2: Audrey Villena, para sa Bayan.
5: Para sa mga fellow army na naubusan ng tickets, magandang balita dahil may day 3 na ang Arirang World Tour ng Korean supergroup na BTS sa Pilipinas. Samantala, inirekomenda ng MTRCB ang Home Along the Riles, The Reunion sa kategoryang parental guidance. Narito ang ulat.
6: Muling magbabalik ang tawanan, kwentuhan at mga alaala ng paboritong kapitbahayan ng mga Pilipino matapos aprubahan ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang Home Along the Riles, The Reunion na may PG classification. Ipinapakita ng production company ang teaser na nagsimula kay Nova Villa na gumaganap bilang Azon, nagluluksa para sa yumaong si Kevin na ginampanan ng yumaong comedy king na si Dolphy. Ang iba pang mga miyembro ng cast na nagbabalik para sa kanilang mga karakter ay sina Claudine Barreto, Boy 2 Gizon, Gio Alvarez, Van Dolph, Smokey Manaloto, Maybelline de la Cruz at Dan Cruz. Sa direksyon ni Boy 2, tiyak na tatago sa puso ng maraming mananood ang reunion movie ng isa sa pinakasikat na sitcom sa kasaysayan ng telebisyon na unang pinasikat ng yumaong comedy king. Ayon kay MTRCB Chairperson at CEO Lalo Soto na aminadong lumaki sa sitcom ng yumaong comedy king, maraming manonood ang tiyak na makakaugnay sa pelikula dahil sa nostalgia na hatid nito. Dagdag pa niya, hindi may iwasang maaalala ang Comedy King sa pagbabalik ng sikat na franchise. Batay sa 90s sitcom Home Along the Riles, mapapanood ang pelikula sa June 17, Father's Day, bilang parangal sa King of Comedy. Nag-set ng pangatlong petsa ng concert ang Korean Global Boy Group BTS para sa kanilang arirang world tour sa Pilipinas na gaganapin sa Philippine Arena. Inanunsyo ng Live Nation Philippines ang pangatlong araw sa Manila stop ng BTS. Ito ay March 16, 2027. Sold out na ang unang dalawang petsa na March 13 at 14, kaya naman great news ito para sa ARMY. Ano lang, one more night, one more chance to experience BTS in Bulacan. Mag-uumpisa ang pagbenta ng ticket bukas, June 19 hanggang sa June 20. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA.
5: At yan pong may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
7: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
8: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Original Haguroy Capsule.
1: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Haguroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong nipong. Epektibo yun ang Haguroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumar sa Haguroy Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Haguroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
2: And now, back to...

0: It's now 7:30 p.m. You're still tuned in to DYPS Weekly Radio 98.1 FM.
1: Sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mabalik ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
5: And now, back to

0: And Aquamore. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: 101 in Open Radio.
1: DYPS BT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Yes, sir.
6: Sa mga isang say God-bless mo sa mga... O say God-bless mo sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
5: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas. Guys, ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, anak ko, kaay ko pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
6: Okay, ang Bisayaan so, ng ang Bisayaan ng lumbar pain mama anay sakit sa hawak.
5: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
6: Okay. So, nagkaan kayo salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
5: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
6: Arpili Balamban, Cebu. Milisa, okay. Abadinas, Lumukso.
5: Yes, sir.
6: Dagan kayo salamat, ma'am.
7: Yes, nagandang salamat Ma'am Abadinas, no, sa nag-testify sa kay epektibo sa Amigos Capsule. Nga salamat tugwa na tay oras, may gabi sa tanan.

Yes, ngayong gabi sa tanan. Yes, sa Betty Radio Tuburan, mga taga Tuburan nga naminaw, ngayong gabi palangga. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa tong programa, ngayong gabi, mga taga Negros Oriental. Labi na diha sa probinsya sa Sikihuar, mga ka-K5 na to diha sa Sikihuar. Kamusta, mga taga Sikihuar? Yes, alang sa tanan, di ta maglangan-langan. Okay, bo naman tag, unsa ka epektibo ni atong mga produkto, mga palangga.

0: Amigos Coffee and Amigos Capsule. Wailang-ailang-ailang ga, let's go!
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inagian nga usa ka ginang, usa ko noon siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, isa'y pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusgaga, ma'am. Isa'y pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-Gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala pa man ko
1: nag... nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom.
1: Ah, mo na yung paayit. Mo na yung paayit sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no? Kaya hindi mo inom, no? So, karon, ma'am, nag-inom mo dito, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga point. Kahit peron man ko, katong atay. Tapos, pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, eh, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako ka ng crab, naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So datong unsa kang oras sa mam gi allergy mam gi atake?
2: Na gi atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos na gipainom ko na panic nami at that time na hinumduma niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon kog laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom nako sa kana di ba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
2: Pag-inom nako sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
2: Oo, usara ka siya hindi. Pagka naog niya, ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
2: nagsakit
1: siya,
2: o ni normal.
1: So normal na mo pag inhawa, ma'am. Og,
2: normal
1: ang allergy ni mo pag nawa.
2: Sa... Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya, murag wala na kay ning katol.
1: Oo,
2: di na siya ay katol. So mauto nga, grasya sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
1: Okay, so gamintay, nagi ka, ma'am. Oh, sige mong baligya, ma'am.
2: Yes.
1: Tawa na, ma'am, na baligya ra ka, wakay inumin ka.
2: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pa pud ko gi hyper so
1: wa ka gi hyper ma'am
2: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon hyper, ma'am, na nauyon
2: oh, so, nakauyon sad niya
1: so karon nakahurot taga ko sa ka card
2: I love ma'am. Pa
1: tanan na to siya ma'am Byron na to siya ma'am no?
2: Oh nindot pero, siya ang oh, amigos
1: Byron nun ma'am pero makaayo man
2: oh makaayo tanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am yung interview, unsay ka-advise ni mo sa itong mga listener, ma'am?
2: Okay, so akong ma-advise sa ilahan, no, is kung naamoy mga gipamati, like, kanang di ka katulog, okay. Naakay ka ng hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay grasya sa Ginoo, gigamit na siya ng instrument nga maayo ko.
1: Okay, kisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayong salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa itong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee.
3: Adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuboran, din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuboran din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong Amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tao no nga nag-antos na sa iyang sakit so na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee, natabangan yung taon siya. So, sir, payong adlaw.
4: Payong adlaw, sir.
3: Kumusta? Usa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong

0: 160. So nakaana ko nga ang produkto is epektibo kayo nang mo na ni akong gigamit ton.
1: Sa magkanabilaw karon nato sir, usay imong ika auhag nato kanila.
0: Ang ako na ikasulti, kung naay amigos kape sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kape na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, muna lang ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, alam may bawa ninyo kung nabay, ipikto sa inyong labas. Kaysa ako, wala ko magayang ipikto. So muna roon nga ako, usan ako ka kanang nag-support sa Amigos Cafe o nagkagpagsulti Amigos User sa New Colon.
1: Sige, salamat kayo. Ngayon, mabati mga tiksuran si Sir Bintigal Yego. Agusas mga...

0: Kay sir, diligid siya ka ng diligid siya makatuhuan kay basta pa kay kong edad sir, dagan kay kong sakit.
1: Pila edad ni mo ma'am?
0: 20 city sir, 20 city.
1: Uy, kabata pa ni mo. Huwag sa'yo mga gipaminaw sa atong kuwan ma'am sa itong kalawasan.
0: Before sir, una, ni atake gid labi na ni atake ka itong, din ako kabarog, October. October okay. Din ako kabarog niya na sa edema.
1: Kung sa'y cause na mga nung din nakakabarog?
0: Nagka-edema ko, nang hupong ako ang palapalapa patung sa kong tuhod ng hupong.
1: Kung sa'yo siya, hindi mama mo ako yung idea da?
0: Edema is kanang mga hupong sir, kanang mutambok siya.
1: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
0: Mogi na siya, mogi na siya sir, kay nako history nga na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga nako'y acute kidney.
1: Ayan, kay
0: ako
1: madunggan ma'am basta manghupong marag cause na siya sa kidney problem, no?
0: Oo sir. Oo.
1: Dayon,
0: moto
1: dayon.
0: Siya sir. Oo, umoto siya na ay nag-introduce na ko na nga coffee.
1: Mm-hmm.
0: Ni-try ko na, ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mong bitang mood music. Sakit ba mo ito? Ang tungging na ako. Nag-introduce ako ang nga. Nakalot na lang ako.
1: Tinamay mo ko sa kasya si Ining Samot siya sakit.
0: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya ba mag-ing.
1: Ang hatag siya reaksyon.
0: Oo, oo. Mura, gibaldado ko sa kong lawas ba. Ang ako sa nipalpit, kita akong dughan.
1: Okay.
0: Akong kabuhi. Mura, bisang mo. Magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman niya akong giinom ako.
1: Okay, di ko na
0: ni. Oo, oo, di ko na ni Muragwa. Di ko na ni kauyan na ni kape. O sa ning klaseng kape ha. O taging lang ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayin lang na siya. Kayo mo na siyang reaction. May kuko lang po. Kung mo to, habang nagpadayon ko for 3 months iyang reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, giigontan ako ang kuan ang iyang reaction.
1: Tas-tas nag-reaction
0: siya mong lawa po, no? Tas-tas kayo siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawasan.
1: O sa mga sakit yung gawas atong ipaya, nakupong ka?
0: Oo, gawas atong sakit niya ako ang major disease nga kidney. Nasan ko'y ka ng ulcer, gastritis po, masanapos na po nga.
1: Ulcer.
0: Oo, ulcer niya.
1: Sa kay all ma'am.
0: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ng kuan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayon niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: So, na normal na siya?
0: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
1: Mm-hmm. So, kaya naman, so, wala na kay gipaminaw na okay na ka sigag inom og Amigos 15 in 1 ma'am.
0: Ako kinang nakatabang sa kaning Amigos sir.

0: Oo, okay. Dako kasi nakatabang. Gihimo kini siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghag sakit. Kaya ang sakit mong good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proben ako ni nga coping niya sa kabatag akong edad. Nagkakikugan nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa to'y migraine.
1: Migraine.
0: Migraine.
1: Tapos tayo migraine. Insomnia. Insomnia, unsad ka.
0: Okay ka nang lang. Diagnose ko ato before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
1: So karon ma'am, normal na katanan ma'am?
0: As in sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw sir, tulad na kaayo kay sa una, magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni, malik na ko sa point.
1: Ayan eh, malik na sa point.
0: Minyo, tama, malik na akong point.
1: Minyo, tama minyo.
0: Hindi ni sir.
1: Ay! Makapapa na ka na, day.
0: Ah, sir, makapapa, pero ano sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react siya primero, then soon, nangawa lang, ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to, karon, ma'am.
0: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihan nga ginganan siya Omega Coffee Skinner Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag ano siya, makaano tag mahal-mahal tuod siya, pero worth it naman. Kay ayuhon dyan kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kayo, ma'am. Kisa kayo yung names one again, ma'am. Si Ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
0: Norte.
1: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
2: Hi, bro. Thank you, sir. Na si mo, bro.
3: Nga man nga pon manda.
1: O, oh, taga din ka. Ni ka, bro.
3: Dari, malinawang dos, bro. Balintawak, barangay Balintawak.
1: Balintawak, Escalante.
3: Escalante City, bro.
1: Ba, pilay mo edad ya.
3: 51 na kusubong, bro.
1: 51 kusubong. Tigamitan ka na, Amigos Coffee.
3: Oo, bro. Mga sobra na guro, 1 year subong.
1: 1 year subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Te, kamusta? Ano ginabatyag mo nga nagamit ka, Amigos Coffee, how?
3: At amon batyag ko, likod kagawa kagang budlagit, ng kagahon lang sa imo pagbangon, ng imo likod, pertigit.
1: Nga, kasakit likod mo, bro.
3: Oo, likod sa kilid.
1: Sa kilid? Hindi ba dala pa hilo sa misis, how? Sa migat, ha?
3: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ka.
1: Madugangan balda? Tay, kamusta? Pag-inom mo sa Amigos Coffee, ano na tabo niya?
3: Nang mga 2 kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dra mo na mabatyagan nga daw mabata, magkagalik-balik sinay, kagma, nami man permisaka, kapayas.
1: Bote, ano ang sakit sa'yo malikod na dulagin?
3: Ah, wala na. Okay-okay na. Damo-daan din ulo-brahon sa siyak. May tintura sa kagkwa ng body-repair daan. Kanika.
1: Ah, ga body-repair ka sa salakyan? Amo na na, ginainom mo ang Amigos Coffee.
3: Oo, oh, naguntat na ko gani. Inom nga berna. Kay nasiguro kong Amigos Coffee.
1: Ginasiguro mo na. Instead nga mag-inom ka sa mga ilibnon nga makaubog. Ang Amigos Coffee na ginatira mo?
3: Oo, muna ginapukusan ko subong kay
1: makapapastugan. Ako, tiyo, garantisado?
3: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
1: Ano?
3: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang Amigos Coffee.
1: Dako-dako kayo mabulig. Hindi kayo tiyo, Balintawak, Escalante, no?
3: Oo, Balintawak.
1: Bawo, grabe, no? Isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo kay gabas ko kagad.
3: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sang Amigos Coffee kay ang imo bala gina ubradlaw adlaw pagkagabi daw lakyo kay kita tama, pero kung maka Amigos ka daw sa way lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag.
1: Bo, te, gabas ko gid, baskog.
3: Oo, mayo kayo dako kayo na bugig sa akon ang Amigos Coffee na.
1: Dugay ka na gamintin, sina?
3: Oh, dugay-dugay na. Ita mo, akong box gani nga way labot sa gipanghaboy. 63 na na-dra.
1: Boda mo na eh.
3: Oh, damo na. 63.
1: Ikaw lang nagainom?
3: Kisa kung may-ari di malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila panagsalang kay gapang nakigmas meses kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
1: Okay, kasi may isip mo gainom man?
3: Oh, gainom sa akong gabi kisa nga kain tulog, mga pagkanay.
1: Bakit hindi ba katulog yung meses?
3: Okay, gusto man ko rin mabato man eh.
1: Mabato man po, grobe. Diba, pila edad sa'yo mo, misis, oh?
3: 47 pa na sa?
1: 47, ikaw, 51. Oo, okay, good, okay, good.

0: Wow. Ya, rak galik dulu, bro. Adlaw. Gawin kena adlaw mana galik mo, misis, bro.
1: Kisa, may deal ba? Hindi ka ka-absinan pagina sila. May deal ba mo?
0: Bo, grap. Eh, ano pilagin ka raw na maubos mo?
1: Misang isa-isa lang, importante, permanente.
0: Pa, pero, so, ibig sabihin, kapigam-pigid. Ha? Why na ka pangaking si misis masama ka, amigos, no?
1: Ah, why na? Buot na kayo, ga panghimo siya sa rayon.
0: Pati, sige. Hey, salamat kayo, kayo, Brad.
1: Sige po.
0: Sino ka nito pangalan mo?
1: Dodoy Orolan, bro.
0: Dodoy Orolan sa Balintawa, Escalante, no?
1: Oo, city, bro.
0: Ate, samot na mo, gini, salamat, ha.
2: Sige, humahe, bayo na bihinin mo, ma'am.
3: Ay, yes, sir. Good evening. Ata.
2: Ate, gabihinin mo, ma'am, Vicky. Asa ganit ka napita karon, ma'am, Vicky?
3: Ah, naadili sa Medellin, sir.
2: Yeah, sa Medellin, poblasyon, Medellin.
3: Yes, sir, poblasyon.
2: Ay, yes, so, pila ida na to, ma'am, Vicky?
3: 50, sir.
2: 50 plus yun nga, 50 ma'am Vicky, walang labis, walang kulang.
3: Walang labis, walang kulang, sir.
2: Okay, so ma'am Vicky, usa ka sa mga tigamitan sa itong Amigos Coffee, right?
3: Ha?
2: Usa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee?
3: Ah, yes, sir. Dugay na, sir.
2: Dugay na. Usa ka share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, naayo sa imong gipaminaw?
3: Ah, sa akong, ano, sir, dili maka-dispose, maglisod kalibang. Atraitison pag yun.
2: Atraitison pag yun. O niya, sa pag-inopin mo sa Amigos Coffee, ma'am, na-usa ba na nakita po?
3: Okay na, sir. Okay na. Normal na yan akong paglibang, pag-dispose.
2: Normal
3: and
2: na
3: yun. And then, nakalos kilos ko.
2: Ay, teka, ma'am. Sa una, dahil, ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.
3: Ah, yes, sir.
2: Sa usang kasimana, kapila ka malibang?
3: In a week, sir. 3 times.
2: In a week, 3 times. O yan, karoon mo nga nag-amigos na ka?
3: Every day na, sir.
2: Every day
3: na ka? Twice a day. Normal na.
2: Normal na yung bowel movement.
3: Yes, sir. Until nakalos ko ng 4 kilos na, sir. Kaya nag-detox naman ako. Nakadispose na.
2: Nag-slim sa ka, Ma'am Vicky, pag inom ni mong amigos coffee?
3: Yes, sir.
2: Okay, so live karoon, Ma'am, sa Hag Radio. Also, ika-share ni mo, Ma'am, sa mga naminaw na to karoon, Ma'am. Okay doon, gamito ng Amigos Coffee.
3: Yes, sir. Okay pa sa all right, sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi, no? Kaya need yun na mag-take mo, mag-inom na ng coffee yun. Amigos, skinny herbal coffee mix lang. Try yun ninyo. Hindi kayo magmahay yun na makainom sa atong Amigos Coffee.
2: Wow! So, nagagay, salamat pamigay ka minyo sa ma'am.
3: Yes, sir.
2: O yan, kamusta si Mr. Ma'am? Okay na, sir?
3: Okay man, sir.
2: Gusto na mo katkat sa kamayas, ma'am?
3: Ay, oo, sir.
2: Ay, malita lang ko, ma'am. Yung Mr. Raman to'y manok, ma'am, no?
3: Naa, sir.
2: Sa una, ma'am, nga mga nag-amigos, manok ray hop-wapon di mong mister. Di ba, nakahanap mo kato na kumatong, hangman mayo pa ang manok, kay bukwakas.
3: Ay, yes, sir. Kay mayo pa yung manok. Nung una, hipuin, hipuin.

0: hipuin niya ba?
1: Ah, sa una, maura, hipuin o hupuan. Ay, Bisaya, mamiking kay mga Bisaya, ang naminaw.
0: Ay, yes, sir. Oh.
1: Sa una, ang manok rin, hikap-hikapon si Mumbana.
0: Ay, yes, sir. Oh.
1: Pero,
0: ay, karon na.
1: Karon, asa may orahon, ikaw orang manok.
0: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
1: Wow!
0: Alaman. Siyempre.
1: Ay, grabe. Ito ba?
0: Instead pa, sir, na pa-edad ta, adili, kay pagbata pa.
1: Sa
0: kaya tumod ni
1: collagen. Kita kay galang si mong bata, ma'am?
0: Romulo, sir.
1: Romulo, humahit.
0: Yes, sir.
1: Ah, so permaminti ng anak-anak, ma'am.
0: Kung may type, sir.
1: Ay!
0: Bito lang, sir.
1: Makakatag-testimonya ni Ma'am Vicky humahe diya sa lungsod sa Medellin. Gaway lipod-lipod sa unang panahon. Masuko siya sa manok. Idol Roger B. Kaya nga siya, ihaon ko na lang ni manok. Uy, kaya ang manok may una ikap-ikap.
0: Mag-sure.
1: Pero karon, okay na, Ma'am Vicky?
0: Okay na, sir.
1: Bahanan na yung manok, imong bana. Basta ikaw, di unahon.
0: Alangan, sir.
1: Nagagay, salamat, ma'am.
0: Yes, sir. Thank you, sir.
2: Mga kaigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit ni ini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil, mahubag, gini.
1: Arthritis, Kuya Rolly?
2: Yes. Kanya...
1: Ay, may sa Kuya Rolly. Kalimat ko, Kuya Rolly. Pilang edad ni mo, Kuya Rolly, marayan?
2: 57 na, akong edad karon.
1: Okay, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Asturias.
2: Yes, Asturias, Cebu.
1: Asturias, Cebu. Padayon, Kuya Rolly.
2: Yes, akong arthritis, mahubag yun ay kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gina ko sa amigos, wala na yun. Hagtod ka ron. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya, wanag yun ko nag-anto sa kasakit sa akong arthritis. Wanag yun siya mahubag, wanag mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem. Sir Angel, then kanabit ang magbarog ko o kanang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha.
1: Wow.
2: Ikan sa mga paingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
1: Unsa kayo mong kidney problem ato kaya Rolly Marayan?
2: Akong kidney, magsulsul akong hawak. Kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 kauras, 3 kauras, barog. Walay problema. Gikan sa pagdek na kong amigos. Coffee, dili na, hambog, tinuod na.
1: So, proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos coffee.
2: Yes, unya, lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
1: Ay, so, para?
2: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya, lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ako. Kaya inyong katuon sa king kumuinom aling amigos coffee, buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining amigos coffee, mga kaigsunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
1: So balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan, samtang natulog ka, nagkatkat kay kapaya?
2: After sa panihapon, mga tuog na, mukatkat, dahil yun pagkakadlaon, mukatkat na sa pag-usap.
1: Pato pa, Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukatkat sa kapaya?
2: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
1: Ay, grabe, grabe ka. So, say, advice mo, Kuya Rolly Marayan, sa mga pamihas ni mo, pangigaroon, 55, no? 55. Okay, John, yes. Dito ng amigos coffee.
2: Yes, tinood na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na may ngon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas, ang amigos coffee na probe na yun, nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
1: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha, si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live. Nakaanak po siya, wow! Proven and tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, tinood yun. Dili ni Hambog, dili ni yung user ko, kundi tinood yun nga naitabo sa kong kinabuhi.
1: Okay, so nagagay, salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
2: Yes, daghang salamat o maing gabi sa tanan.
1: Poblasyon sa palibon. Gino'y pangana to, ma'am?
0: Nelly Gulyudo Bumato.
1: Tagadihat, dito ma'am, tagadihat, dito.
0: Oh, dire sa ko, nato ko mong residence dire. Napo ko yung tindahan nga gamay.
1: Naapo yung tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta na ma? Mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta ma din mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba patatong gipamina, ma'am?
0: Ang nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
1: Katawa ko ka
0: nagamigod? Ito akong siil nga magbinhod.
1: Okay, siil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawakod.
0: Oo, oh, nawa.
1: Oo, oh, okay, nawa, ma'am, ang siil o ang binhod?
0: Binhod, hindi ka lang, ka na ba, ilakaw, di ba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.
1: Okay, sa pag-inom lang, eh, bilang ka nakahadlaw na ginom mo kamigod, coffee, ma'am?
0: Almost 1 week.
1: Almost 1 week pa ka nag-inom sa Amigos Coffee. So, dahil, ano na siya yung mga epekto sa imuhang kuhanan sa imuhang paglawan.
0: Oo, oh, nana. Yan, nanumag ko gatong ihi bitaw, sir.
1: Ah, okay nga naman.
0: Panihi.
1: O, sa rin tayo mong pagpangihi sa una, ma'am?
0: Tapos, sige, bako rin yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
1: Ah, so, ato na yung mga ka nag-amigos, ma'am? Sub-sub ka, mangihi ka na gabi.
0: Oo. Mas hindi lang kung hapit mo hinom ng tubig, ikapoy bako.
1: Madisturbo kay mga noya. Sa inyong nagkakamigos copy, nakontrol lang yung mupag ihi-ihi ka na gabi.
0: Oo, nakontrol lang. Oo. Murag na normal na ba?
1: Na normal na.

0: Cianku. Narang-arang mang kuno.
1: Narang-arang.
0: Siya pasultihon, sir.
1: Ah, sige, sige, sige, ma'am. Palihog ko nung ubahatan nga, ma'am, para ato dyan lang matawag interview na yung kauban niya. Hello?
2: Hello, sir?
1: Ah, yes.
2: Good morning.
1: Ito yung pangalan to, ma'am?
2: Si Ruina Malatad, sir.
1: Ruina Malatad, lumansan na taga-Talibon, Bohol.
2: Oo, oh, sa Malsaysay, Talibon, Bohol.
1: Ay, okay, ma'am. Bilang edad na to, ma'am Ruina?
2: 45, sir.
1: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Ang sige, paminaw ni mo sa panglawas, ma'am. Katawa pa ka nag-amigot coffee.
2: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wag gani ko ma-vaccine eh. Kitungot sa katasang dugo.
1: Mayroon sa telepon niya.
2: Da, pag ka, pagkabutan niyong umi amigos coffee, agipakon kong ate.
1: Di pa inom ka, ma'am?
2: Oo, oh, da. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
1: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
2: Oo, oh, da. Kamis kino, na tingako primero kay... Ang ini, baka ni yellow.
1: Yellow, so nag-detox to si mong lawas, ma'am, okay?
2: Yeah, oo, oh, ma'am, oo, da.
1: Ah, sige, ikay sa live time, ma'am, sige, go.
2: Kanang, buta ha, do, dawa na, ako katugon, kanang murag pirmi kong kapoy, ba?
1: Okay. Ay, ay mong blood pressure, ma'am, tapos naman.
2: Oo, oh, mao na, sir, ningos ko dyan akong BP.
1: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
2: Na, mabot mong 200, sir, over 118.
1: 200 over 118. Lumang naman siya yung naglaban ni mong ulo.
2: Oo, labag kayong ulo, sir. Kanang, basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay ko ka-absent, dire.
1: Karon, ma'am, pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung natibra niya.
2: 160, sir. Over 90 na la.
1: Wow! Congratulations, ha?
2: Oo, oh, kalis gino.
1: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at oh, least, no? At least, dili kayo kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, usay ka suntini mo sa Amigos Coffee, ma'am, makatapanggit sa to ang paglawan. Anang sa mga naminaw karon, ma'am, kay live ka karon, ma'am, sa Radyo Bandira. So, tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am, matunggan ka nila. Nga, exclusive na magini sa talipon kay Nania sa inyo, nga, live sa ka karon, ma'am, sa... Ahat FM to Bicol, Bohol. So, ano sa ikasulti ni mong sa tanang naminaw sa duha ka estasyonan ka ron?
2: Ah, gawin lang ikasulti sa ino nga mugabit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
1: Okay, no. So, nakatapang yun, ma'am, sa tanang ni mong ipaminaw sa imuhang panglawan.
2: Oo.
1: Ay, dagan kayo salamat, ma'am, Roen na niya. Kalihog ko ni ma'am Nelly, ma'am.
2: Oo.
1: Hello, ma'am Nelly. Hello, ma'am.
3: Hello.
1: Ay, sinagahan kayo.
3: Yes, good morning.
1: Ha, so, mga ina ko ni mo, ma'am, unay ikasulti ni mo, ma'am, sa kinatibukan na ninaw ron sa Radyo Bandira, ang HFM. Unay ikasulti ni mo,
3: about sa Amigos Coffee. Ipon ko nila

0: na maggamit jud sila sa Amigos Coffee. Nya dasag ko diri baligya share by cartons na ning ato ah.
1: Ay, nagapalamat. So karon mama na kanindot kay nakatabang pa sa imong panglawas na himo pa nimong negosyo ang Amigos Coffee.
0: Oo, oh, oo. Oh. Kinao jud sir. Okay. Nagkwanto ko sa akong mga brothers and sisters nga ako gyud sila papalito nya. Ako sila ang istorya nga akong mga isyon to sa Cebu, akong gitahibaw nga mao na kay diabetic man to sila nya. Atletison. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
1: Okay. Sige, Ma'am Mary. So, dagay guys. Salamat. Okay. Okay, dagay guys. Salamat, Ma'am Mary. Dito sa public market sa Talibon.
0: Sige, sir. Salamat, Ma'am.
2: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Well, company, be that.
3: Palit na kita, inom na kita, Amigos Coffee.
4: Yes, daghang salamat no sa mga testimonya. Inom na ta mga lods, wa na ilaing kape, nga adunay vitamin C, ang kape nga para sa bata sa tigulang. Yes, Amigos Coffee, mapalit diha sa nagunang mga butika parmasya. Ingon sila lahi naman po ning tingog ay anak manggid na. Sir Anli Pops, unsa ni? Batil-batil, unsa ni batilon? Ang itlog batilon. Uy, itlog ba ya akong sudan buntag hapon udto gabi, Sir Anli Pops? Himo na gitang manok ani ba? Duda ko murag ako'y sunod bang itlog na Sir Anli Pops. Sige na, di mawa ang itlog. Itlog every day. Kani si Sir Anli Pops sa DJ Runs. O, paldo-paldo ni kay kada aglaw ni na i-order og nga itlog sana all. Kuya Nals, ikaw dyan, paldo na ba or talo na? Yes, Amigos Coffee, ha? Wala laing kape nga, adunay vitamin C. Ang kape nga kauban na nato, no? Pila na katuig. Mag 7 years na tang kauban ang Amigos Coffee, mga lods mo. Nang, tara!
3: Amigos bilang ang number one sa tanan. Huwag niya ito mamatuan sa tanang kapisik.
4: Yes, tara-tara, ha? Ganina, atong nabatian ang mga testimonya bahin sa kay Piktibo sa Amigos Coffee. This time, mga lods, arita, hogarita sa pagpabinaw sa kaipiktibo sa Amigos Capsule.
5: Hi, good morning.
1: Yes, good morning, ma'am. Isa ka ito'y pangalan na to, ma'am.
5: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
1: Melissa Abadinas Lumukso.
5: Ah, yes, sir.
1: Yes, sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka napit sa Balamban, ma'am.
5: Arpili Balamban, sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ato, Ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
5: Ah, okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
1: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
5: Oo, sir, kay last December, yun ni nako, sir, nako pang gipa mati, bali na gyung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir, niya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan nako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang gihapuntog ipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka, tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Naganam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Agari na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon, sir, pasalamat lang gyud, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi pamati. Unya usab gyud pod nga nakaka-amis pod na ako, Sir Angel, no?
1: So nawala ang mo, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad, yes, na Amigos capsule.
5: Amigos capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
1: na usa ka blister pack.
5: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir.

0: 49 years old, nabaya ko. So, nagtuo po og kanang, kuan ra to sir, dala to, usap po to nga kanang symptoms, baba sa magpadung naka-premenopausal. So, ako ara tong gida, sir. So, pagkahuman ako nga to sir, take sa, naku, gali ka capsule, sir, again. Mm. Ala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal, mauna ka ron, nag-monthly na sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya nakugid kayong tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag yes, inom yung Amigos Capsule na normal na sir.
0: Oo, kay since December sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So, maugid daw ito nga.
1: 49? Ito ang ngayon naging magminopausal, no?
0: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugid ito'y dala po sa minopausal na ako. Kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po itong giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugid itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot. Ang naog siya, sir.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. O niya, nakahurot lang yun po, o kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. O niya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana? Mo dagayday na sa ang sapa.
0: Sir, dako ang ko answer no na experience kay nagnormalize na kanang ako ang menstruation, sir, nabalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko pura na magbagong dalaga ani. Mao pud ako ang na-experience, sir.
1: So mura nagbagong dalaga. So ko ana kaning sa ato
0: pa. Dagayday na yun, sir.
1: So, dagayday na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadung sa time, kadung wala pa nagkuan, sir. Kadung napakwede pa mati na kadung lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Ano,
1: dili lang sana ang dagayday kay Arilata.

0: sa mga isa, usay ka-advise ni mo sa mga... Usay ka-advise ni mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Pareha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, adako kayo kung pagduo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
0: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain mama anay sakit sa hawak.
1: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagib sa taliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang bukog balik yung sakita gyud ana sir. Grabe gyud ka sakit.
0: Okay. So, nagkagay salamat Ma'am Melissa. Taga-asa ganita Ma'am Melissa.
1: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
0: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumokso.
1: Ah, yes sir.
0: Daghan kay salamat ma'am.
1: Ang daghan po kayong salamat Sir Angel.
0: Hello pre.
2: Yes.
0: Mayong udto or may adlaw ni mo diha idol. Kisa itong pangalan doon?
2: Pangalan ko, Kuya Carlo Bungkak.
0: Carlo Bungkak, no, diha sa asa ginanyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
2: Taga Tutulan, Dawis na, Kuya.
0: Tutulan, Dawis, Bohol.
2: Yes, Kuya, yes. Kuya.
0: Yes, Tagbilaran mo, tanaw, Tagbilaran, Bohol, no, kay para klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulan, Dawis, no?
2: Tutulan, Kuya, Tutulan.
0: Tutulan, murag Tutulan, murag Tutunlan, Dawis. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako nga, kuhan dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom ko ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sabay effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
2: Sige kuya, so, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April, katong tinatag ka o ganun ko, ano? Kaya sample na at the same time nakapalit ta sa Amigos Capsule. So muto pa yun akong gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo pabuksulod. So pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom nako murag na feel nako nga na ay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion.
0: So, may mga na kuwang digestion.
2: Kay okay. Na pagkahumando ko ya nakaduong ta sa CR niya moto na amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw no nakita na ko nga naay mga bula-bula.
0: Okay, onya niya
2: di sa kuwang kuan
0: kanang pag unsa man na imong digestion nagbula-bula sa man nagdaanag sabon.
2: Dili ko yan no? So murag feel ako kuya murag ga detox to siya
0: nag-detox sa imong lawas so yes. Pag sa itong Amigos Capsule gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay,
2: yes kuya
0: anya sige para yun
2: moto akong gigoan na karun kuya ang nakanindot na is moto murag nalami na ang kamati sa kuang panlawas natin mga kamati po nung kanang usay sakit itong panlawas sakit likod nga na. So, garon, namatikdan ako nga murag okay yun ang Amigos Capsule, no? Kay nawa yun.
0: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule?
2: Yes, epektibo dito ko yan, no? Kay tungod kay ang mga ingredients dito sa Amigos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas ding complement pa yun. Tungod kay naadi ko nakita ng ingredients ni naadi ni siya ay vitamin C.
0: So which yeah, is naadi vitamin C. So naay pangutan na si Anli Papko, Idol Carlo. Ingon si Anli Papko, kamusta ko no imong manoy nga nakainom mo Amigos Capsule.
2: So paano na gyapon ko yan no kay nang nakanindot na no nga sige tag. So when nakainom tag Amigos Capsule murag magsigig yung pangita ni ato ang kon, ato ang

0: Tagada. Kung sige pangita, kisa may gipangita anak ingon si Alipap ko, na si Alipap ko sa live siya. Kinsa ko no'y gipangita sa imuhang manoy.
1: So pagkakaroon ko yan, no, nangita po ba kita o gato ang kwan? Gato ang pares? So,
0: ay!
1: Basi, na natin yung mga nagpaminaw nga kwan. Mga
0: sinigot, so
1: na-open na pa na kuya, open.
0: Na-open lang panawagan, Alipap. Katawangan Lipap ko eh. Open so sa ato pa willing yon sana kanang willing to mingle ka karon.
1: Yes, kuya. Yes, kuya.
0: Willing to mingle ha. Sige sige Carlo. So paabot na. Unsay number nimo para basilay mo dial nimo.
1: Ito ko, you know, amazing para na ko no sa mga nagpaminaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa atuang Amigos Coffee nga quality bestseller na ginang coffee, no? Nga 2 years na gid ko nagainom na. Apil ako mama, dugay na ginang nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule kaya bago pa na eh, pero na-amaze ito.
0: Eh, yeah, so far, no, man ay pinakabago na to. Pero sa usalang ka-blister na idol nga mainom, makasinati yun nga doon nag-effect.
1: Yes, kaya. Dito ko na-amaze kay katong...

0: So, wala ka na. So, nindot ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try gid mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven and tested, idol.
0: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule, kuya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yung kayo. Saya itong nalita ka po yun. Makatog tal, malami sa dimuhang tog. Usagin na sa napamatudan ako nga... nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
0: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
1: Yes, talaga kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol na, Buhol. Tagbilaran, Buhol.
0: Yes, kuya. Sa Tutulan, Dawis, Buhol.
1: Yes, talaga kayo. Salamat.

Yes, again, again, salamat, Sir Carlo and Ma'am Melissa, no? Umaga pa lang. Amigos, amigos, capsule na mga higala. Ang atong amigos capsule, 12-in-1. 12-in-1 ang ating amigos capsule, mga lods. Mix of herbs and fruit extracts. Manang hindi basta-basta ang ating amigos capsule. Kung ang atong kape is 15-in-1, inyong dibalik-balikan tugod sa ka-epektibo, kanindot sa atong amigos coffee, how much more sa atong amigos capsule? Labi na sa mga naminaw nga dili-hilig og kape. Namang gidili mga peso para sa iyo, ha? Para sa iyo ang amigos capsule. At the same time, mga lods, no, sa mga nangapipod, pwede po na ninyong i-partner ang atong amigos sa coffee and amigos capsule. Kung naghahanap kayo ng perfect food supplement na i-partner sa amigos coffee, amigos capsule na yan. Yes, mapalit diha sa nagunang mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Arita sa mga taga Sikihor na diha ang mapalit diha mga lods sa kuano AG asan diha? Diri sa Zakemed Pharmacy.

Yes, mga taga Sikihor na diya sa Ponce Pharmacy dihalan sa Lazi Sikihor. Napo diya sa Saras Pharmacy dihagyapon sa Lazi Sikihor. Uniya napo diha ang Kreska Drug Station. MR's Drug Store diha sa Sikihor available ang atong Amigos Capsule, Amigos Coffee. Sa atong mga higala diri sa Kabangkalan, mga kabantayan na stig dyan po mismo sa ating station. Hanapin niyo lang po si Kuya Nauds. O niya mabibili or mabakal din po sa Farmacia Negra ang ating Amigos Capsule, Amigos Coffee. Sa mga taga Tuburan, naadiha ang atong JJKL Big Shop, 234 Store, Jawa's Big Shop diha lang sa Tuburan. Hawak mo. Mga taga Asturias, naadiha sa Alsado Mini Mart, mapalit usab diha sa Ilo General Merchandise. Napo diha sa Tasi General Merchandise, available ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Yes, adunay pangutana ha. Namagin na mga pangutana, mga gustong mag-dealer. Tawag or text mo yung mga lods. Tawag, text lang mo diha. Sa 0927 duha ka 04 ka 8 isa ka 9.

Yes, amigos capsule, amigos coffee, completo ricados. Nandito na ang para sa iyo. Yes, na mapalit biha sa nag-unang mga butika pharmacia. Wala tayong igong oras mga higala. Daghanigang salamat. Di na kumagdugay kay mang hipos na ta. Ugma na pod. Ugma na pod. Mga tulog buta no, kay ganina pa ta, street. Yes, maraming salamat mga ka K5 News of FM sa mga taga Siki Hor, daghang salamat. BT Radio Tuburan, daghang salamat din Juran. And sa ating mga kabantayan na stick sa Kabangkalan, damong nga salamat Kuya Nauds. Kauban ng inyong DJ Beray and si Kuya Angel, daghang salamat. Mayong gabi is sa tanan.

98.1 BT Radio. 98.1 BT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alice Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, kaning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla, so niya, kanya akong ginawaan ako, sirli ko, gutom, gutom, ipalit ko, naulian lang akong kapuyo niya, bahay na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, kaning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpamihin sa mga tin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpumubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karoon na yun.
7: Babalik sa pinakadul ng butikis sa yunga.
5: DTX 500.
8: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector borne diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha, inom o limpyo.
9: Radio.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.

0: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagbububo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag renew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda mosab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC.

0: sidecar, MC2 tricycle, ugang at insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkunta nga pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6500. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Said Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
3: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko og tuhod. Wa ko kalakaw mga hapit do kasi mana. Ni hubag karon paghapla na ko sa liniment na wala in taon. Imong ko hoy salamat jud sa said liniment na ayo jud ang sakit sa tuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City, mag 76.
2: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
4: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
5: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
6: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
7: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
6: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
7: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
6: Malunggay, paligon sa imong immune system.
7: Tubo, natural energy booster.
6: Ginger, panguntra sa inflammation.
7: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
6: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
7: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
6: This for life.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
8: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan sa Rangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
2: Vitron. Subok na.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
10: Start your day on a fantastic note.

0: Soap, ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, ASEAN-Russia Commemorative Summit naging produktibo. Mga dokumentong naisapinal sa pagpupulong, magsisilbing gabay para sa patuloy na pagunlad ng mga bansang kasapi nito.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat kay Russian President Vladimir Putin dahil nananatiling matatag na kabalikat ang Russia sa pamumuhunan at kalakalan sa Pilipinas.
4: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo a 8, umabot na sa 78.
4: Headlines.
3: Budget Department naglaan ng paunang 362 million pesos para sa rehabilitation at muling pagtatayo ng mga pasilidad na nasira ng malakas na lindol sa Mindanao.
4: Headlines.
3: Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak na balik trabaho na ang Senado sa ilalim ng bagong Senate leadership.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, June 19, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. ASEAN-Russia Commemorative Summit naging produktibo. Mga dokumentong naisapinal sa summit, magsisilbing gabay para sa patuloy na pagunlad ng mga bansang kasapi nito. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Matagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Pangulo Marcos, ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalakay rin niya ng mga lider ang mga usapin at posisyon para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Pinaigting rin ang trade and investment, food and

0: Energy Security, Science and Technology Cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Ayon kay Pangulo Marcos, inadapt din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia, partikular na dito ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026-2030, kabilang rin ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Ang mga dokumentong ito magsisilbing roadmap para sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon ng ASEAN at Russia, maging sa pagbibigay ng nararamdamang resulta at benepisyo sa mga mamamayan ng bansang kasapi nito. Ayon sa Pangulo, sa pagtatapos ng summit na ito, ang ASEAN umaasa sa mas matatag na balikatan kasama ang Russia para sa pagsusulong ng mas mapayapa, mas ligtas at mas mayabong na hinaharap para sa rehiyon.
1: As ASEAN Chair, the Philippines welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and the support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin dahil nananatiling matataga na kabalikat ang Russia sa usapin ng pamumuhunan at kalakalan sa Pilipinas, partikular na binanggit ng Pangulo ang suporta ng Russia sa pinagkaloob nito sa delegasyon ng Pilipinas noong ika-apat na pulong ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation. Ginanap ito sa Moscow noong Setyembre. Sa pamamagitan kasi nito, nabigyan ang pagkakataon ng Filipino businessmen na makapulong ang Russian businessmen at may angat ang level of trade ng dalawang bansa. Ito'y kahit traditional na trading partner ng Pilipinas ang Russian Federation. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinalugod ng Pilipinas ang forward-looking exchange sa iba't ibang structural issues na kapwa nakakaapekto sa kalakalan ng dalawang bansa. Sabi pa ng punong ekutibo, kahit nananatiling matatag na level ang kalakalan sa pagitan ng Moscow at Maynila, marami pang potensyal na linya ng balikatan ang dapat buksan ng Russia at Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bukas ang pintuan ng Russia na tumugon sa pangangailangan ng supply ng langis at iba pang uri ng enerhiya sa Pilipinas at iba pang bansa na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ginawa ni Philippine Ambassador to Russia Igor Garlet Bailen ang pahayag kasunod na rin ang dinulot na epekto ng krisis sa Middle East sa bansa. Ayon kay Bailen, magkausap sila ng Russian Foreign Minister hinggil dito. Magandang balita anya ito dahil ang Russian Federation ang net exporter ng enerhiya at malaking bagay ito lalo at kailangan ng Pilipinas ang enerhiya. Sinabi pa ni Ambassador Bailen na kumikilos na sila para makapag-import ng langis at makatugon sa requirements na tulong ng Estados Unidos upang maiwasan ang anumang sanctions at isyong pang-ekonomiya.
4: The Russian side is prepared to help ASEAN countries including the Philippines in meeting their oil needs. And not just oil needs but other energy needs. I think magandang balita po iyon dahil alam naman po natin that Russian Federation is a net exporter of energy. Kailangan po natin ng energy sa Pilipinas.
3: Si Philippine Ambassador to Russia, Igor Garlet Bailen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umabot na sa 78 bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo 8. Ito ay ayon sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRRMC na abot sa 1,339 individuals ang iniulat na nasugatan sa lindol. 30 iba pa ang nawawala. Higit sa 1,400,700 individual ang naapektuhan ng lindol. Dagdag pa ng NDRRMC, abot sa 148 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nianig ng magnitude 5.2 na lindol ang lalawigan ng Sarangani. Ayon sa PIVOLCS, ang nagsilbing lindol o ang nasabing lindol ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan noong Hunyo 8. Nangyari ang lindol kahapon bago mag-alas 3.

0: NCD4 sa Glan, Sarangani, Tibuli, sa South Cotabato, Sarangani at Malita, Davao Occidental. Intensity 3 sa Malapatan, Alabel at Maytum sa Sarangani, Santa Maria sa Davao Occidental, City of Coronadal, Sullala, Santo Niño at Tupi sa South Cotabato. Intensity 2 sa Isulan sa Sultan Kudarat, Tampakan at Banga sa South Cotabato. At Intensity 1 sa City of Davao, City of Tacorong at Colombo sa Sultan Kudarat, Norala at Tantangan sa South Cotabato.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglaan ang Department of Budget and Management ng paunang 362 million pesos para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga pampublikong pasilidad na nasira ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong Hunyo a 8. Ayon sa DDM, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad magbigay ng tulong sa mga apektadong komunidad mula sa Local Government Support Fund, direktang ipapadalang pondo sa mga lokal na pamahalaan na sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Ito upang mapabilis ang pagbangon at pagkukumpuni ng mahalagang infrastruktura doon. Kabilang sa nilabas na pondo ang 100 million pesos para sa General Santos City, 140 million pesos para sa Sarangani at 122 million pesos para sa South Cotabato.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang nasabing pondo ay para sa pagkumpuni ng mga gusali, kalsada, tulay at ospital na napinsala at ng dindol. Sinabi ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na bahagi ito ng Bas Malawak na Disaster Response at Recovery Program ng pamahalaan. Dagdag pa ni De Leon, hindi dapat naghihintay ang mga mamamayan sa oras ng sakuna at dapat agad nilang maramdaman ang tulong ng gobyerno. Anya, mayroon ding nakandang karagdagang pondo mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund at Quick Response Fund para sa patuloy na relief, rehabilitation at reconstruction sa mga apektadong lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development, the Disaster Response Command Center, binaba na sa Blue Alert status matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan po ang balita natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Mula sa Red Alert ay ibinaba na sa Blue Alert status ang Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development. Kasunod ito ng pagbaba rin ng alert status ng NDRRMC kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani. Bagamat ibinaba na ang alert level, tiniyak naman ng DSWD na mananatili itong nakatutok sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan at patuloy din ang magiging koordinasyon para sa maayos at mabilis na paghahatid ng tulong. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 381,000 na family food packs ang naipamahangi sa mga apektadong lugar ng lindol. Samantala, pumalo na rin sa 270 milyong piso ang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance sa mga pamilyang naapektuhan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paglikha ng Department of Disaster Resilience, muling tinutulak sa Kamara kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa Kamara, daritong report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, muling itinutulak sa Kamara ang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience.

0: na ang mga komunidad na tinamaan ng kalamidad ay muling maitatayo ng mas matatag. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tinayat ni Senate President Sherwin Gatchalian na balik trabaho ng Senado sa ilalim ng bagong Senate leadership. Ayon kay Gatchalian, tapos na ang Senate flex at back to work na sila. Sa mga susunod na araw, ilalatagnaan niya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinapaalam na rin ang Senate President sa mga bagong chairman ng mga komite na pwede na silang magsagawa ng mga committee hearing. Ito'y dahil nakapaghalal naman na ng chairman, vice chairman at members ng committees.
3: Tapos na ang Senate flex. Back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin ni mga LEDAC bills na dapat matapos at ilalatag na rin namin ni mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy ang aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. Started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinika, in other enforcement agencies.
2: Binigyan din ni Senator Panfilo Lacson na hindi bababa sa 700 million pesos na pera ng bayan ang nasayang sa 28 araw na pamumuno ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Una nang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nasa 25 million pesos kada araw ang gasto sa operasyon ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson, kabilang sa mga pangyayari sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano, ang pamamaril sa loob ng Senado at pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, nasaksihan din ang dalawang araw na pag-boycott sa sesyon ng Senado bago o ang bigong destabilisasyon at bogus hearings. Dinayak naman ni Senate President Gatchalian na babawiin nila sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng pagtatrabaho ang mga nasayang na pondo ng Senado nitong nakalipas na mga araw.
3: Budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So if you count those days, those are the days na naging unproductive, no? Kaya nasabi ko nga in one of our press cons na sayang yung pera na ibinibayad ng tao sa sweldo, sa kuryente. So babawiin naman natin yan in the next few days, no? So we'll buckle down to work.
2: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilatag ang tatlong prioridad para palakasin ang kooperasyon ng ASEAN at Russia. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong pangunahing prioridad na naglalayong patatagin panglalo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa mga susunod na taon. Sa welcoming remarks ng Pangulo sa pagbubukas ng ASEAN Commemorative Summit, una anya dito ang kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon na anya ay importante sa gitna ng nagpapatuloy na mga hamon. Kabilang dito ang terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam na walang kinikilalang border o hangganan. Ikalawa ay ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya na dito ay binigay.

0: Ang halaga ng student exchanges, scholarship programs at iba pa. Sa huli ay pinahayag ng Pangulo na hindi lamang itinuturing ng Pilipinas ang summit na isang seremonya ng komemorasyon kundi isang akto ng panawagan na kailangan ang pagkilos. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: The Philippines approaches this summit not just as a ceremony of commemoration but as a renewed call to action.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahalagang oportunidad para sa Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Ayon kay Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Hepdi, magandang paraan ito para maipakita sa global community at mga stakeholders ang masagana at promising na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Russia. Ito'y sa larangan ng agrikultura, turismo at enerhiya. Makakabuti anyang mga maliliit na o sa mga maliliit na negosyante at mamumuhunan sa bansa na pag-aralan ang mga oportunidad na makukuha sa pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Dagdag pa ni Hepdi, isang ayon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-diversify o paramihin pa ang market at economic partnership ng bansa.
4: With the current direction and guidance of the present administration to diversify our markets and also economic partnership, this is really a good opportunity for our businesses and investors to familiarize themselves of the opportunities between these two economies.
3: Si Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Hepdi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahalagang pagbabisita ni German President Frank-Walter Steinmeier sa Pilipinas dahil sa parehong pinagdaraanan ng ating bansa at ng Germany. Ayon kay International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalza, ang Germany ay naharap ngayon sa bantang dulot na nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Anyang Pilipinas naman ay naharap sa agresyon mula sa China. Dagdag pa ni Dr. Cabalza, hindi tamang seguridad ang usapin ng Pilipinas at ng Germany, o hindi lamang seguridad ang usapin ng Pilipinas at ng Germany kung hindi maging ang lagay ng ating ekonomiya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sinagawa sa Senadong closed door pre-trial conference para sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dinaluhan ng House Prosecution Panel at ng defense team ng Vice Presidente. Kabilang sa mga tinalakay sa pre-trial conference ang stipulation of facts at pagpapasimple ng mga isyong dapat pagtalunan, ang pagmamarka at pagtukoy ng mga documentary at physical evidence, ang pagtatakla ng bilang at pagkakakilanlan ng mga testigo, ang pagtatakla ng mga petsa ng paglilitis, ang pagpaplano ng pagkakasunod-sunod ng presentation ng mga ebidensya at posibleng pagbabago sa ayos ng paglilitis at iba pang mga usaping makakatulong para matiyak ang patas at mabilis na pagdinig ng kaso. Base sa paunang kalendaryong nilabas ng Senate Impeachment Court, itinakda sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial o mismong paglilitis sa kaso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinalugod ng House Prosecution Panel ang naging maayos at organisadong takbo ng pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang naging takbo ng pulong ay patunay lamang na umuusad ang proseso ayon sa tinakdang mga patakaran at alinsunod sa konstitusyon. Anya, naging produktibo ang diskusyon kung saan kapwa lumahok ang mga public at private prosecutors ng Kamara. Ayon naman kay trial spokesperson at kabataan party list representative Renny Co, sayang at hindi dumalo si VP Sara Duterte para harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Samantala, inatasa naman ng impeachment court ang magkabilang panig na isumite ang kanilang o kani-kanilang komento hinggil sa stipulation process sa darating na June 22 at itakda naman sa June 25 ang formal na resolution.
2: Radyo

0: Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Magiging senator judge sa impeachment court sakop ng suspension ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggo Estrada ay kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na saklaw ng ibinabang 90-day suspension ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggo Estrada ang pagiging senator judge nito sa impeachment court. Ayon kay Gatchalian, kapag suspendido bilang senador, kasama na rin sa suspensyon ang lahat ng responsibilidad dito bilang mababatas kung saan kabila nga ang pagiging senator judge. Pinatawa ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 90-day preventive suspension si Estrada dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa flood control anomaly. Tiniyak naman ni SB Win na pag-uusapan pa nila ng legal team ng Senado ang magiging trato sa suspension order ng Sandigan Bayan. Pero tiniyak nito, gagawin niya ang nakasanayan ng practice sa Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni SB Gatchalian.
4: Itong 90-day suspension, hindi bago ito. No? Nangyari na ito in the past, no? With other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin. In this case, I haven't, kasi naging busy sa pre-trial, no? So I haven't really sat down with our legal team on how to go about it. But ang masasabi ko lang, kung ano yung legal practice in the past, yun ang susundan natin. From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. So, the suspension is to the senator and it carries with it all the responsibilities as a senator, including becoming a senator judge.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, News Nationwide, Leave No Trace. Patuloy na sinusulong ni Guinness World Record holder Lito De Viterbo matapos ang matagumpay na paglalakad sa buong Pilipinas. Yan ang balita natin sa atin ni Hazel Esguera.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Recognition and layunin ni Guinness World Record holder for the fastest crossing of the Philippines on foot, Mr. Lito De Viterbo, na hikayatin ang mga Pilipino na maglakbay ng may disiplina at malasakit sa kalikasan. Ani De Viterbo, sa 5 buwang paglalakad, isinabuhay niya ang Leave No Trace na simple lamang ang mensahe, huwag mag-iwan ng anumang basura sa mga lugar na pinupuntahan.
6: Habang umaandar ako, I demonstrated, I exhibited, I applied Leave No Trace. Paano? I didn't buy bottled water for the whole 5 months. Dahil madala akong sariling reusable bottle. I didn't leave any trash. In all the towns, in all the cities across the Philippines, no trash for 5 months.
5: Bit-bit ni De Viterbo ang advokasiyang ito sa kanyang matagumpay na paglalakad ng 147 days mula Pagudbud, Ilocos Norte hanggang Glan, Sarangani. Maging ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinilala ang makasaysayang journey ni De Viterbo matapos itong bumisita sa palasyo kamakailan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mga taga-Pasig City, makikinabang sa bagong programa sa financial education. Balita ng atid ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Makikinabang ang mga Pasigueño mula sa iba't ibang sektor sa pinalawak ng programang pang-edukasyon sa pananalapi o financial education sa ilalim ng bagong kasunduan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Pamahalaang Lungsod ng Pasig at ng BDO Foundation. Nilagdaan ng 3 institusyon ang Memorandum of Agreement sa Pasig City People's Hall upang mapalawak ang kaalaman ng mga residente sa tamang pamahala ng pera, matalinong pagdedisisyon sa pananalapi at pag-iwas sa mga scam at panloloko. Saklaw ng programa ang mga mag-aaral, guro, senior citizen, solo parent, kabataan, micro-entrepreneur, kooperatiba, tindero sa palengke, mga tsuper ng jeepney at tricycle, homeowners, association at mga pamilyang inilipat ng tirahan. Sa ilalim ng kasunduan, magsasanay ang BSP at BDO Foundation ng mga lokal na tagapagtagoid ng financial education na magsisilbing tagapagturo sa mga programa ng lungsod. Magbibigay din ng BSP ng mga materyales at technical support para sa pagpapatupad ng programa at magsasagawa ng seminar para sa mga beneficyaryo. Dumalo sa ceremonial signing si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na nagpapagawa

0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Himayong Dagat, Estados Unidos at Iran nilagdaan ang isang Memorandum of Understanding upang wakasan ang sigalot sa gitnang silangan. Final agreement target sa loob ng 60 araw. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Isang makasaysayang hakbang tungo sa kapayapaan sa gitnang silangan ang naitala matapos lagdaan ng Estados Unidos at Iran ang isang Memorandum of Understanding o MOU na naglalayong wakasan ng sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, nilagdaan ni US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian ang nasabing kasunduan bilang panimula ng isang mas malawak na peace process. Kabilang sa mahalagang nilalaman nito ang pagtigil sa lahat ng military operations, pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng pandaigdigang kalakalan. Binubuo ang kasunduan ng 14 na provisyon na kinakailangang sundin ng 2 bansa habang itinakda ang 60 araw upang maisaayos ang mga detalye bago tuloy ang maisakatuparan ang pinal na kasunduang pangkapayapaan. Ayon kay President Trump, ang naturang MOU ay isang malaking tagumpay hindi lamang para sa Estados Unidos kundi maging sa mga bansang kalahok sa G7 Summit. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Gilas 12, inanunsyo na ng Samahang Basketball ng Pilipinas para sa paparating na July window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Ngayon tapos na ang PBA Commissioner's Cup Finals 2026. Puspusan ang pag-aanda ng ating Gilas Pilipinas men para sa Window 3 ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Sa naging anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa kanilang social media channels, ang Gilas 12 na lalaro kontra New Zealand at Australia ay sina RJ Abarrientos, Justin Baltazar, Justin Brownlee, AJ Edu, Kevin Kiambao, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Chris Newsom, Mike Phillips, Dwight Ramos, Troy Rosario at Carl Tamayo. Makakalaban ng Pilipinas ang New Zealand sa Auckland sa darating na July 3 at ang Australia sa Perth sa darating na July 6 para sa Window 3 ng World Cup Asian Qualifiers. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
8: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria.
7: Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita

0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Commission on Higher Education, inaprubahan na ang aplikasyon ng Benguet State University na makapag-offer ng kursong Medicine. Radyo Pilipinas Radyo Publico Baguio City. Narito ang balita hatid ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Joseph.
3: Inaprubahan ng Commission on Higher Education ang aplikasyon ng Benguet State University para sa pagpapatakbo ng first at second year level ng Doctor of Medicine program simula sa academic year 2026-2027. Ayon sa CHED, kabilang ang BSU sa limang state universities and colleges na nakasunod sa mga minimum requirements matapos ang masusing evaluasyon at deliberasyon ng mga eksperto sa medical education. Dahil dito ang BSU ang naging unang SUC sa Cordillera Administrative Region na magkakaroon ng medical program. Ang pag-aproba ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang medical at nursing education sa bansa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang madagdagan ang bilang ng mga healthcare professional. Naayon din ito sa layunin ng doktor para sa Bayan Act na gawing mas accessible ang dekalidad na edukasyong medikal at matugunan ang kakulangan ng mga doktor sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit 100 child laborers sa Pangasinan tumanggap ng suporta sa sinagawang information and service caravan sa Alamino City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ricky.
4: Pinalawak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kampanya laban sa child labor matapos itong maghatid ng kabuhayan at iba't ibang serbisyong pandipunan sa mahigit 100 child laborers at kanilang mga pamilya mula sa una at ikalawang distrito ng Pangasinan. Isinagawa sa Alamino City ang second quarter information and service caravan on child labor prevention and elimination, layunin ng programa na mabigyan ng suporta ang mga batang manggagawa at kanilang mga pamilya habang pinalalakas ang advokasya para sa karapatan at kapakanan ng mga kabataan. Isa sa mga tampok ng aktibidad ang pagkakaloob ng DOLE ng tatlong proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng Project Angel 3. Kabilang dito ang Motorized Banka Project, paggawa ng dishwashing liquid at cheese donut making project na inaasang magbibigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga benepisyaryo at makakatulong upang maiwasang mapilitang magtrabaho ang mga bata. Bukod sa livelihood assistance, nagkaroon din ng medical consultation, pamamahagi ng gamot, vitamina, school supplies, hygiene kits, food packs and grocery items, pagproseso ng national ID at iba pang dokumento, gayon din ang livelihood training at iba pang social protection services mula sa mga katuwang na ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 2.8 million pesos na halaga ng agricultural intervention pinabahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Tom.
5: Ipinamahagi ng Department of Agriculture ang 2.8 bilyong pisong halaga ng intervensyong pang-agrikultura sa mga mangingisda at magsasaka sa Lubang, Occidental Mindoro. Ayon sa papalit ng ahensya, nilalayo ng nasabing agricultural intervention na maibsan ang hirap na naranasan ng nasa agriculture sector dulot ng El Niño phenomenon sa naturang bayan. Bukod sa pamamahagi ng intervention, ay nakibahagi rin si DA Secretary Chu Laurel Jr. sa isang tree planting activity na pinangunahan ng DENR, katuwang ang Kunig Foundation. Ayon naman kay Secretary Laurel, ay humahanga siya sa kalidad ng bawang mula sa lubang. Aniya, may pagmamalaki ito sa buong bansa at may malaking potensyal na maging isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng bawang sa Pilipinas.

0: Lizelle!
1: Umabot sa mahigit 1,000 mag-aaral sa Daan Elementary School sa Sitio Daan, Barangay Apurawan, Borlan, Palawan, ang nabigyan ng mga school supplies at iba pang kagamitang pang-edukasyon mula sa voluntaryong kontribusyon ng mga kapulisan mula sa Borlan Municipal Police Station. Isinagawa ang PNP Community Outreach Program na ito sa ilalim ng temang Piso ng Pulis mula sa Puso para sa mga bata, na maliban sa material na tulong ay nakakapagpalakas din ang ugnayan sa pagitan ng pulisya, lokal na pamahalaan at komunidad sa pagsusulong ng edukasyon at kapakanan ng mga kabataan. Pangunahing layunin ng inisyatibong ito na makapagkaloob ng karagdagang kagamitan sa mga estudyanteng nasa malalayong komunidad na magagamit ng mga ito sa kanilang pag-aaral at mahikayat silang magpatuloy sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Naging katuwang din sa aktibidad ang iba't ibang individual at sektor, kabilang na rin ang lokal na pamahalaan ng Borlan na nagbahagi rin ng kanilang kontribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang mga balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 100 job seekers hired on the spot sa 2 araw na trabahong digital job fair sa Iloilo City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni JP Hervas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: JP,
8: umabot sa 108 job seekers ang hard on the spot sa trabahong digital job fair na isinagawa ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa Iloilo City noong Hunyo 16 at 17, kasama Department of Labor and Employment o DOLE at Public Employment Service Office of Peso Iloilo City, layunin ng DICT na mabigyan ng oportunidad ang Pilipino sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga naghahanap ng trabaho sa mga ICT-enabled job. Ayon sa Peso Iloilo City, mula sa higit 500 aplikante na nagparehistro sa long araw ng aktibidad, mahigit 300 pa ang nangangailangan ng karagdagang panayam upang matanggap sa trabaho. Dinaluhan ang nasabing job fair ng 20 kumpanya kung saan 13 ang bahagi ng BPO industry. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Supplemental feeding program nilunsad sa St. Bernard, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Ria Mikate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Report.
0: Ria.
9: Inilunsad ng St. Bernard Primary Healthcare Facility ang Supplemental Feeding Program upang mapabuti ang nutrisyon at pangkalahatang kalusugan ng mga kabataan sa bayan ng St. Bernard Southern Leyte. Layunin ang programa na makapagbigay ng sapat na pagkain at wastong nutrisyon sa mga bata upang matiyak ang kanilang malusog na paglaki, matatag na kalusugan at mas magandang kinabukasan. Pinangunahan ang nasabi aktibidad ni na Municipal Health Officer Dr. Karen Adaro at Dr. Sudabaris Physician Dr. Rosalind Clibao na patuloy na nagsusulong ng mga programang pangkalusugan para sa komunidad. Nagpasalamat din ang tanggapan sa suporta ng lokal na pamahalaan sa patuloy nitong pagsuporta sa mga programang nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng mga bata at kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng nasabi inisyatiba, inaasahang higit pang mapalalakas ang mga pagsisikap ng lokal na pamahalaan at sektor ng kalusugan sa pagtataguyod ng mas malusog, mas matatag at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga kabataan sa St. Bernard. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mga tauhan ng Bureau of Fire Protection mula sa Region 10 at BARMM. Tumulong na rin sa search, rescue at retrieval operations matapos ang nangyaring landslide sa Sarangani Province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Marcel.
10: Tuloy ang pinagsanib na search, rescue at retrieval operation ng SRF contingents mula sa Bureau of Fire Protection Region 10, BFP BARM at Philippine Coast Guard upang mahanap ang lalaking natabunan ng landslide sa Barangay Kongan, Glan, Sarangani Province. Sa kabila ng mapanganib na kondisyon ng lupa, banta ng panibagong pagguho at sunod-sunod na aftershocks, dulot ng magnitude 7.8 na lindol, walang tigil ang operasyon ng mga rescuers. Nag-deploy din ang PCG ng isang search and rescue canine upang makatulong sa pagtukoy sa eksaktong lokasyon ng biktima sa ilalim ng mga guho. Ayon sa mga responder, higit silang pinatatatag ng pakikiisa at suporta ng mga residente na nananatili sa lugar upang tumulong at magbigay ng pag-asa sa pamilya ng nawawalang biktima. Samantala, sa pinakahuling update ng Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council as of June 18, 6 p.m., nasa 32 na ang namatay sa nasabing lindol habang 16 ang missing. Karamihan sa mga namatay ay dahil sa pagkalunod, landslide, natabunan ng nahuhulog na debris at tinamaan ng gumugulong na mga malalaking bato. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Site inspection ng mga poultry house ng mga magsasakat mangingisda sa Hingo og Misamis Oriental. Sinagawa naman ng City Investment Promotion Office ang detalye atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingo og City. Narito report ni Noel Calonia.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Noel.
11: Sinagawa ng City Investment Promotion Office ng Hingo og City ang site inspection ng poultry houses ng mga magsasakat mangingisda sa Barangay Lunaw sa lungsod ng Hingog. Layunin sa tarang site inspection para mamonitor ang kalagayan at pagunlad sa kanilang Association Livelihood Project, ma-assess ang katayuan ng pasilidad at masiguro na ang ibinigay na ayuda ay nagamit ito para sa naturang proyekto. Pagkakataon din ito na makapagbigay ng technical guidance para sa sustainable management sa kanilang poultry enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maigit naman sa 600,000 pesos na halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng mga pulis sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Kokoy.
12: Matagumpay na nahuli ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 na kasama ang mga operatiba ng Cagayan de Oro City Police Office ang isang suspek na nagbibinta ng ilegal na droga na shabu sa isang bypass operation sa Piaping Puti, Barangay Makabalan, lungsod ng Cagayan de Oro. Ang suspek ay kinalang isang alias sa Bugoy

0: ay makalaba sa pitan ay nagpatuloy ito sa pagbibinta ng ilegal na droga. Sa ngayon, ang suspect ay nasa Maharlika Custodial Facility Center ng Cagayan de Oro City Police Office at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 19, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: We know you're always on the go.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis ring na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Mayroon pong na-experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil natin nga sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
4: Oo.
5: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apare hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: At Binatico Sangplano, the agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, ngayon ay June 19, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin, mga kaibigan, ngayong Friday morning. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Narito po si Rogent Mutok. Rogent, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa South Pole ng EDSA. Medyo makakaranasan po tayo ng moderation simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may MRT Santolan Station. Then, masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may EDSA Ortigas MRT Station hanggang dyan na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, pagkalagpas po yan, makakaranas din po tayo ng moderation simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA. Moderation traffic naman po simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnaiz Avenue. Then masusundan ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Makin Road hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Guadalupe Bridge hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Tunnel. Dahil meron po tayong na-reported na self-accident na isang MC dyan. At ngayon po ay binigyan na po ng paunang lunas ng ating ambulansya at ating mga assisted na traffic enforcers sa lugar na yan. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate traffic. Simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5. Dito lang din po tayo makakaranas sa moderate traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonifacio intersection. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, as of this time po, maluwag pa naman po from Quirino

0: Highway hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ka lang number coding nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you. Thank you so much, Roger Mutok. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 8 minutes makalipas po ang alas 7.

0: Rinaldo reklamo laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay ng kanyomanong Maltese citizenship, minaliit ng Department of National Defense. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
2: Masalan, magandang umaga. Minaliit nga ng Department of National Defense ang reklamong inihain ni Attorney Rafael Miraflor at iba pa sa Pasay City Prosecutor's Office laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaugnay ito sa sinasabing pagdabagumanaw ng kalihim sa Republic Act 8239 o ang Philippine Passport Act dahil sa pagkakaroon nito ng dalawang pasaporte sa illegal na paraan. Inakasukan kasi ng mga petitioner si Teodoro ng perjury o pagsisinungaling dahil sa pagkakaroon pa rin umano nito ng Maltese passport na mag-expire na ngayon taon. Pero ayon kay Defense Assistant Secretary Erica D., dapat suportado ng ebidensya lahat ng reklamo lalo na sa kasong perjury at hindi nagmula sa mga chismis o alingas-angas lang. Mananatilian niyang akusasyon lamang ang mga ito hanggat wala beripikadong ebidensya magpapatunay sa naturang paratang. Una na sinabi ng kagawaran na isinuko na nakalihim ang kanyang Maltese passport noong 2021 matapos siya maghain ng kandidatura para senador noong 2022 elections. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Department of National Defense.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo makikipag-ugnayan sa DNR National Capital Region. Makikibalita ho tayo sa patuloy na mga aktibidad ng DNR, NCR, kaagapay of course ang iba pang mga government agencies sa OPLAN kontra baha. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa DNR National Capital Region. Ang makakausap po natin ang Chief ng Environmental and Enforcement Division, Pasig River Coordinating and Management Office, si Ma'am Merliza Bonga. Okay, tama ba yung bingkas ko? Bonga. Okay, Ma'am, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, Sir Alan. Ako nga po si Merliza Bonga.
0: Yes, Ma'am. Nako, siyempre.

0: yung mga critical na creeks and rivers natin na sumasailalim sa dredging at sa desilting. Ma'am Merliza, please.
1: Yes po. Bali, ang DNRNCR po ay katuwang po ang DPWH and MMDA, kasi ang MMDA po meron silang bayanihan sa Estero Program, and ang DPWH naman po ay yung Upland Kontrabaha Program. So lahat po ito ay tumutulong para po mapigilan natin ang flooding po sa Metro Manila. So pagdating naman po sa mga programa ng DNRNCR, meron po kaming clean-up operations. Magde-deploy po kami ng mga river warriors natin, ang PRCMO or Pasig River Coordinating and Management Office. Then meron din po ang Metropolitan Environmental Office na Estero Rangers naman po ang dinideploy nila sa mga katubigan po dito sa Metro Manila. Both office po ay under DNRNCR. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa LGU para naman po sa hauling ng mga collected solid waste para i-dispose po ito sa sanitary landfill. Meron din po tayong ugnayan sa mga barangay. Nagsasagawa po kami ng community clean-up drive with IEC activities or information, education, and communication campaigns po.
0: Mm-hmm.
1: Aside from the regular clean-up, meron din po tayong easement recovery. So, ang DNRNCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. Mm. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families. So,
0: opo.
1: Aside from... Opo.
0: Yes, ma'am. Okay, balikan ko na konti, nabanggit mo na deployment, ma'am, ng mga river warriors, kung tawagin.
1: Yes.
0: So, ang mga ito po ay nakatutok at nagbabantay doon sa mga nagtatapon ng basura o ng polusyon sa ating mga waterways, ma'am?
1: Tama po, sir. Sila po yung regular nagkakandak po ng mga clean-up activities sa din, dahil kami po ay Pasig River Coordinating Office within the Pasig River system po. Pero meron din po tayong Metropolitan Environmental Offices.
0: Opo.
1: Na kung saan buong NCR naman po ay may deployment po sila ng Estero Rangers.
0: Mm-hmm. Okay. At nabanggit yung Pasig River. Sa kasalukuyan ba, meron po bang ongoing na dredging sa bahagi ng Pasig River? Pagtutulungan ng DNR, DPWH, Metro Manila Development Authority, ma'am?
1: Yes, sir. Meron po ang MMDA and DPWH, mga ongoing dredging projects po along the Pasig River system. And meron din pong mga private companies like yung SMC po, mm, nagkakaroon din po ng dredging sa San Juan River naman po. And on the part of DNRNCR, we are submitting po yung mga critical waterways natin na kailangan ng i-dredge or i-desil. Ang naging batayan po namin dito sa pagbibigay po ng mga listahan ng mga waterways natin na ganito,
0: opo,
1: ay yung mababa na po yung water level and mataas na po ang silt dun sa area.
0: Ayun, okay. So ito yung binabanggit mong kategorya ng mga critical waterways. Critical meaning masyado ng maraming silt at bumababa na yung level ng tubig mismo ng waterways na yon, ma'am.
1: Tama po yun, sir. So, yun po rin yung mga priority areas din po ng mga dredging companies. Yung nga po yung naman na-mention po kanina, SMC.
0: Opo.
1: And also the national government agencies, DPWH and MMDA. On the part of DNR po, NCR, we are submitting po this list kasi sila po yung meron capacity to mga equipment,
0: yes,
1: to dredge po yung mga waterways natin na ito.
0: Okay. And I would suppose na itong mga binabanggit mong mga critical waterways na ito, Ma'am Merliza, ay connected ang mga ito sa

0: Ayun. And of course, pag naiipon yung mga inalis na hakot na basura o burak o silt, nandiyan naman of course ang pagtiyak ng DNR-NCR na magiging maayos at ligtas ng disposal nitong mga wastes o river wastes na ito, Ma'am Merliza.
1: Yes po. Bali ang sa amin, dahil may collection po kami ng solid waste,
0: opo,
1: dinidispose po namin ang collected solid waste natin sa accredited disposal sites po ng LGU and MMDA. Sa amin po, ang mga collected waste namin, dinidispose namin sa San Mateo Rizal Sanitary Landfill. Kung nakikita naman po natin na contaminated po yung mga collected natin na silt or sediment, nagkakaroon po tayo ng sediment quality analysis or tinitest po natin yung toxicity leaching toxicity characteristic leaching procedure. Ibig sabihin po, mini-measure po nito ang toxicity level po kung mataas po ang mga heavy metals, mga toxic heavy metals like cadmium, chromium, lead and mercury, mga ganun po. Kung makita po na mataas po ang what ang toxicity level po ng mga silt or dredge materials natin, meron pong accredited facilities ang DNR-NCR, ito po yung mga private companies na meron pong sila po yung nagtitreat, nag-store and nagdi-dispose para po ma-ensure natin na safe po yung mga dinidispose nating dredge materials.
0: Okay. Kanina nabanggit mo, ma'am, ng easement sa mga ilog ay 3 metro, both sides?
1: Yes, sir. Opo, sir.
0: Ayun. At so ongoing pa rin ang clearing operations doon sa ilang mga areas na maaaring meron pa mga structures within the 3 meter easement, ma'am, ano?
1: Tama yun, sir. Kasi recently lang po, nagkaroon po kami ng clearing operations sa Estero de Paco.
0: Mm-hmm.
1: We remove po yung mga permanent or yung mga nag-obstruct na po or nag-extend na po ng mga household na nasa 3 meters easement, and also yung clearing operation po ng non-permanent or mga movable structures. Kasama po natin dito, interagency activity po ito, kasama po ang LIAC, Manila, and other national government agencies like MMDA, DPWH, DILG, and marami pa pong iba. So, dun po sa activity na yun, more than 20 po, recently lang po, 16 and 17 po ng June, nagkaroon po kami ng mga clearing operations po. More than 1,000 sacks po ng debris ang natanggal natin, and also ang na-chop po natin na nag-extend ay 14 po. Households.
0: Ayun. Okay. Dito ba sa National Capital Region, meron pa tayong tinuturing na mga watershed areas, ma'am?
1: Opo. Bali, ang mga watershed areas natin po dito ay yun po yung sa mga Pamarisan, meron po tayong mga Pasig, Marikina, River Watershed. Meron din po tayong Manatuti, yung Manila, Nabotas, Tinijeros, waterways. So, parang na-cluster na po ito ang mga watershed areas. And in each of these watershed areas po, ay may mga appropriate interventions na po na ginagawa ang mga interagency na concerned po dito.
0: Ayun. So, when you say may mga interventions, ano ito? Kasama rito yung mga rehabilitation kung sakali para mabawasan naman yung bilis ng pagbaba ng tubig ulan, halimbawa, ma'am?
1: Yes, sir. Kasama po dito ang mga relocation of mga ISF. Kasama rin po dito yung yun nga, regular collection of mga waterways, solid waste natin sa mga waterways, not only from the waterways, even sa mga land areas po natin.
0: Opo.

0: baka may mensahe o panawagan kayo sa ating mga kababayan. Siyempre, kinakailangan ng pagtutulong-tulong para mapanatiling maayos ang dalawiyan ng mga tubig natin dito sa National Capital Region. Mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning, please.
1: Okay po, sa ating lahat po, ang aming panawagan lang po sa DNR NCR ay patuloy po tayo

0: magkaroon ng malasakit at responsibilidad sa ating kapaligiran upang maiwasan po ang pagbaha dito po sa Metro Manila at mapigilan din po ang pagkalat ng sakit na dulot ng maruming katubigan at kapaligiran. Hindi lamang po ito tungkulin ng gobyerno, kundi responsibilidad po ng bawat isa po ito. Kaya sa pamagitan lang po ng simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar at pagsisegregate po ng ating mga basura at pagsunod sa tamang waste management practices, malaki po ang maambag natin, hindi lamang po sa gobyerno na patuloy naman po ginagawa ang kanilang trabaho para po mapigilan po ang pagbaha or ng pagbaha dito sa Metro Manila para po sa kapakanan nating lahat at ng iba pang komunidad po dito.
1: Okay. Ma'am Marliza Bonga, salamat po ng marami mula sa mga update at impormasyon mula sa Department of Environment and Natural Resources, National Capital Region, ma'am.
0: Walang anuman po, Sir Alan.
1: Thank you. Good morning. Good morning. Ang Chief ng Environmental and Enforcement Division, Pasig River Coordinating and Management Office ng DENR National Capital Region, si Ms. Marliza Bonga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 24 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz. Sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa bayang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Balita muna mula sa FIVOLX. Bilang ng mga aftershocks kasunod po ng pagyanig sa Sarangani, umabot na sa mahigit sa 8,000. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
1: Mary, 8,000 aftershocks na?
6: Tama, Alan, higit isang linggo na ngang nagpapatuloy pa rin ang mga pagyanig sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na rin doon na naitala sa offshore Sarangani noong June 8. Sa monitoring ng FIVOX, umabot na sa 8,381 itong mga naitalang aftershocks kung saan higit dalawa yung plotted o natukoy yung mga lokasyon habang 9 na po ang nakakasan at naramdaman pa ng mga residente. Ang mga ito ay may lakas na nasa pagitan ng magnitude 1.2 hanggang 6.5. Una na rin nagsagawa ang FIVOX Quick Response Team ng Post-Earthquake Assessment kung saan nasuri na ang mga aftershock, geohazard, geologic hazards at validation ng earthquake intensity reports sa mga apektadong lugar at isinumite ang kanilang rekomendasyon sa mga lokal na pamahalaan. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Nagatid po ng update mula sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Maya-maya, makikipag-ugnayan tayo sa OCD Region 7. Update lamang po, of course, sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol doon po sa kanilang area. Sa pagbabalik po, maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radio ng Pilipinas.
9: Radio Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
9: Radio ng Publiko.
2: Radio Publiko.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan
2: sa sambayanan.
9: Ay inyo ring mapapakinggan
2: sa 104.3 FM band.
9: Magkaisa
10: ang tulungan
9: para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radio Pilipinas.
9: Radio Publiko.
2: Sa 104.3
9: The Capital.
2: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band.
9: Radio Pilipinas,
2: Radio Publiko,
9: and The Capital.
2: Ang boses ng Pangulo.
9: Sabay na maghahatid ng serbisyo
2: sa mamamayang Pilipinas
9: in the new era of collaboration.
11: Pagkaula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radio Pilipinas,
9: Radio Publiko,
2: sa 104.3 The Capital.
12: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko,
2: 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay June 19, ha? Kaarawan ngayon ng pambansang bayani ng Pilipinas, Dr. Jose Rizal. Pinanganak June 19, 1861. Yeah. Si Dr.

0: kaibigan, makalipas po ang 7 a.m. Good morning muna dun sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz, yung kanilang live stream sa kanilang Facebook page. Good morning ha. At yung mga nanonood din sa pamamagitan naman ng live streaming sa Facebook page ng Radyo Magazine 1278 kHz. Magandang umaga rin sa mga nakikinig sa atin sa FM. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Yan po'y mga impilan ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala. Maya-maya, tayo makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense diyan po sa Region 11 sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Flight PR1043, now boarding.
4: Hey, that's us!
5: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
4: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
6: Closer to heaven with 30,000 feet.
5: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
4: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
6: Leave all your worries as we soar over the clouds.
5: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
6: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kanina pong pasado, alas 6 ng umaga, 6:10 AM, meron pong thunderstorm update na nilabas ang DOST Pag-asa. Ito po ha. Asahan daw ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan, may kasamang pagkidlat at malalakas na hangin sa mga areas na ito. Ito'y bahagi ng kanilang thunderstorm update. Ha? General Nacar, Infanta, Real, San Antonio, Pitogo, Gumaca, Unizan, Atimonan, Plaridel, Agdangan, Padre Burgos, Panukulan, Burdeos, Pulilio, Patnanungan, sa Candelaria, Sariaya, Tiaong, General Luna, Catanawan, Makalelon, Lopez, Dolores, Pagbilao, Lucena at Tayabas, diyan po sa Quezon Province sa susunod na 2 oras. Nakakaranas din po ng kaparehong kondisyon ang gawi naman ng lobo sa Batangas. Maring magpatuloy at makaapekto sa mga karatig lugar. At syempre, pinapayon po lahat na maging alerto at magingat sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot po ng mga pag-ulan na yan. Sa puntong ito, makikibalita naman tayo sa Office of Civil Defense Region 11. Makakausap natin ang OCD Regional Director Ednar Dayanghirang. Sir, magandang umaga po.
9: Good morning, Alan.

0: Good morning sa lahat.
1: Yes, sir. Ipihingi lang kami ng update, sir, dito sa patuloy na disaster response ng OCD diyan po sa Davao Region kaugnay ng mga kababayan nating naapektuhan po ng malakas na lindol, sir.
0: Gaya ng sinabi mo, patuloy ang disaster response at dagdag ng dagdag yung mga food packs at non-food items na binibigay sa mga areas, no? In fact, sa DSWD, no less than the secretary has directed his regional director na dublihin pa ang mga ibibigay doon sa mga nasalanta, particularly sa Jose Abad Santos at sa bayan ng Sarangani doon sa Balut Island. Ngunit sa ngayon, yung mga partially damaged, totally damaged houses, mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, security, yung ating nagkaroon ng problema, hindi naman problema, but challenge, konting challenge yung ating air asset dahil nadatnan siya ng kuan. Meron palang kuan niyan yung periodic maintenance.
1: Apo.
0: Yung kailangan, this time, kailangan iuwi muna sa Mactan para magkaroon ng maintenance work.
1: Mm-mm.
0: So, in fact, today, though we understand it, walang available asset today, air asset, dahil nga dinala sa Mactan, Cebu for periodic maintenance. So, kaya tinospon konti yung cash assistance sa schedule. Instead na today, it will be on Tuesday.
1: Mm-hmm.
0: Yung cash assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito.
1: Opo.
0: Habang inaayos pa yung modular houses to be provided by DSUD.
1: Yes, oho.
0: Ito, kasi yun yung patakaran ng presidente.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
1: Opo, at itong mga modular houses na ito, Director Dayang Hirang, sir, ito yung mga mabilis itayo, di ba? Matibay, mabilis itayo at agad na magagamit ng ating mga kababayan, sir. Ano po?
0: Yes, then ang patakaran dyan, hindi lang yung building, no? Kompleto yan. May wash area, yung tubig, kuryente, provided yan. Then yung, again, yung DOH and DSWD psychosocial support,
1: yes,
0: sa mga biktima, kasama sa component na yan. So, hindi yan sabihin, oh, bigyan ka ng bayo, bahala ka na dyan. Hindi ganon.
1: Hindi ganon.
0: It's a complete package of support to the victims.
1: Yes, oo. Tsaka nabanggit mo, Director Dayang Hirang, sir, kasama yung psychosocial intervention, sir, ano ho?
0: Oo, protocol na yan natin. That's part of the protocol. In fact, may kwento ko lang, di ba kahapon, nationwide
1: yes,
0: earthquake drill.
1: Opo.
0: So, yung regional pilot area natin sa Mabini, town of Mabini, Davao de Oro. So, ganun yung drill, yung complete package.
1: Yes.
0: Yung mga bata, may nag-aasikaso. Yun, parang nakikita mo doon, parang walang, hindi nila ma-feel na mayroong disaster. Kasi mayroon silang play area, may mga social worker nag-aasikaso sa kanila. Yung mga matatanda, may nag-aasikaso. Yung medicine, supply, may patubig tayo na may generator. So, ganun yung drill. It's already, pakita mo, ito yung nangyayari dun sa, while nag-drill tayo sa Davao de Oro.
1: Opo.
0: Ito yung nangyayari.

0: the CCTV footage nung matanda, yung isang lola, na iniwan ng family.
1: Uy.
0: Dahil nagtakbuhan na nga sila.
1: Mm.
0: Nagtakbuhan sila lahat, yung kanyang PWD na lola, naiwan sa table, nung malakas na yung lindol, na tumba. So, ang point ko dyan is ganito. Ang aking mga lecture at mga advices,
1: opo,
0: household level ang preparedness.
1: Yes.
0: Bawat bahay, bawat family should talk about it at magpaplano anong gagawin natin kapag maglindol.
1: Mm.
0: Paano yung baby? Paano si Lola? Paano yung ating kapatid na let's say may
1: kapansanan,
0: may mga sakit? Ganon. Saan tayo pupunta? Ano ating dadalhin? Oh, para yung readiness is the household level. Hindi magpapanik yung mga tao.
1: Yun. Ika nga, doon dapat nagsisimula yon sa bahay mismo bago paakyat ng paakyat hanggang sa mas malaking komunidad. Ika nga, Director Dayang Hirang.
0: Exactly. Because disaster strikes at the house, at household level.
1: Mm-hmm.
0: Every individual, every member of family tatamaan at magkaroon ng impact. So, readiness should be on everybody.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, kung tingnan mo, again, ha, at the policy level, Republic Act 10121.
1: Apo.
0: Eh, nagsasabi doon, inuutosan ng gobyerno na ang resilience should be on each and every Filipino.
1: Yes.
0: So, Filipino individuals yan. So, ang challenge natin naman sa gobyerno, paano natin aabutin yung mga tao.
1: Mm-hmm.
0: Eh, meron naman tayong structure ng barangay.
1: Opo.
0: Oh, kaya nga ngayon, dito sa Davao region, purok level na yung response mechanism natin. Hindi lang ang barangay. Purok na.
1: Okay, yes.
0: Oh, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, nag-uumpisa na sila mag-recruit, mag-train ng purok responder.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, doon mismo sa community, meron ng trained and organized responder.
1: Okay, yes. Now, okay.
0: Yan yung mga inisiyatibo natin dito.
1: Mm-hmm. Yes, sir. Director Dayang Hirang, salamat po ha, sa mga impormasyon at sa mga paalalang ito mula sa OCD Region 11. Thank you so much, Director Ednar Dayang Hirang, Regional Director po ng Office of Civil Defense, Region 11.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 46 minutes makalipas pong 7 AM. Subukan din nating makipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Oh, El Nino. Makibalita tayo sa progreso, ika nga, ng El Nino, particular dito sa ating bansa. Makakausap natin ang Chief ng DOST PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am Annalisa, good morning, ma'am.
3: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
1: Yes, ma'am, good morning. Unang tanong ko, dito sa atin sa bansa, anong level na ng El Nino ang umiiral sa atin sa kasalukuyan, Ma'am Annalisa?
3: Well, sa ngayon po, Sir Alan, sabi nga po, ang El Nino po ay nagaganap dun po sa Tropical Pacific. So, yung ating mararamdaman dito sa Pilipinas, ayun po ang posible o mga potential na impact ngayon na nito. So sa ngayon po ay hindi pa po natin nararamdaman yung talagang epekto ng El Nino dahil sa ngayon po ay ang possible po na epekto nito is yung enhanced habagat.
1: Mm-hmm.
3: So wala pa po tayo nararamdaman ng mga enhanced southwest monsoon season at yung po tinatawag natin ng mga areas ng mga potential for dry spell.
1: Oh.
3: Posible naman pong punasan ng mga areas po by end of November.
1: Mm-hmm.
3: May mga nakikita na po tayong by end of November, may mga possible na pong potential for dry areas or dry condition na posibleng ito po yung magiging hudyat na posibleng direktang impact ng El Nino.
1: Ayun. At so ang isa sa mga babantayan din ay maaring magkaroon ng matinding tagtuyot dahil dito sa El Nino na ito, Ma'am Annalisa.
3: Posible po, Sir Alan. Mataas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at dun po sa

0: sa next year po, yung mga at least mga katapusan ng 2026 up to first quarter ng 2027, yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagpuyo.
1: Ayun. So ibig sabihin hanggang early 2027 ay maaring maramdaman ang epekto ng El Nino dito sa atin sa Pilipinas, ma'am.
0: Yes po, tama po kayo, Sir Alan. At actually, sa pag-monitor po natin,
1: opo,
0: sa nakikita po natin mataas na probability until next year, ay posibleng hindi lang po up to first quarter ng 2027.
1: Uh-huh.
0: Pagkabad ang sinasabi natin ay up to first quarter ng 2027 dahil yun po yung nakikita natin kakayanan ng mga models.
1: Oh.
0: Pero dun sa nakikita natin na mataas pa rin ang tsansa hanggang sa katapusan nitong taon ng 2026, o posible pa rin pong tatawid po yan ng first quarter ng 2027. Kaya yun po yung kailangan natin na pag-ingatan kasi, Sir Alan.
1: Opo.
0: Yung pong ating dry season months next year, yun po yung possible na mga record breaking na mga temperature na naman ang posible po natin mga maranasan sakaling magtutuloy-tuloy po itong El Nino at lumakas.
1: Ayun. So pagdating ng summer o ng dry season next year ay talagang magiging sobrang init o matindi ang magiging tagtuyot, Ma'am Annalisa.
0: Opo, Sir Alan. Kaya sa ngayon po is pinag-prepare po natin ang ating mga kababayan na habang meron po tayong tubig ulan sa may panahon nitong habagat at yung mga uulanin pa sa panahon ng anihan. So, posible pong magkaroon na rin pa tayo ng mga pag-iipon ng mga tubig. And actually, Sir Alan, yun din pong mga pagtitipid na rin ng mga tubig para konti na lang po yung i-replenish natin sa ating mga dam sakali pong dumating yung ating tagtuyot. Kaya kailangan din po na tayo ay magtitipid na rin po ng tubig.
1: Okay. At dito naman sa natitirang buwan ng 2026, syempre, andito na yung onset ng tag-ulan. Ano ho? Paano ang epekto naman ng El Nino, although nabanggit nyo earlier maaaring mas konti ang mga tropical cyclones pero maaaring maging mas malakas ang mga ito, ma'am?
0: Yes po, tama po kayo, Sir Alan. And historically po, yan po kasi mga bagyo, yung mga nagre-record na bagyo sa first hirit po ng habagat around July, August, September.
1: Opo.
0: Yan po yung nagpapa-enhance ng ating habagat, yung southwest monsoon. Kaya posible pong magbigay ito ng mga heavy rainfall events dito po sa western section ng Luzon, kasama na rin po ang Metro Manila.
1: Mm.
0: While yung mga pangatawid naman po ng mga bagyo, yung mga tinatawag na landfalling ng mga bagyo crossing, yan po yung kailangan din po natin pag-ingatan na magiging lubhang makapaminsala na pwedeng walang kukunti ang ulan, pwede rin pong marami ang ulan, pero napakalakas po ng hangin na posibleng taglay nito. So, yun din po yung dapat natin pakaingatan, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na posibleng nadadaanan ng mga bagyo dyan po sa may parte, dito po sa may Luzon area, ito una, and then dito po sa may Luzon Visayas area, and then dyan sa may Eastern Visayas na papalabas po ng Mimaropa region. So yan po ang dapat natin mga paghandaan ay ito pong mga malalakas munang mga bagyo bago po yung mga dry spell natin mararanasan.
1: Mayroon. Okay. Pero ma'am, ito nangangalahati ng taong 2026. Ano po? Pag umiral na ang El Nino dito sa atin, ano, base sa mga nagdaang records po na hawak ng pag-asa at sa mga weather patterns, posibleng ilang bagyo o tropical cyclones ang pumasok sa ating bansa ngayon pong natitirang taon ng natitirang bahagi ng taong 2026, ma'am?
0: Well, around 10 to 14 na bagyo po until December ang possible po nating

0: ang posibleng pumasok hanggang Disyembre.
1: Yes po, which is below average, pero yun naman po ay maraming typhoon at super typhoon category. So yun po yung ating pagkaan.
0: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami ha, sa mga update na ito mula sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, Ma'am. Thank you.
1: Sir Alan, sa matama pong mag-monitor tayo dahil yung pong progress po talaga nito ay kailangan po natin na ibigay sa ating kababayan.
0: Yes, ma'am.
1: Salamat.
0: Thank you, ma'am. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, June 19, 2026, ang ating pong mga executive producer, thank you, Paolo Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is 98.1 BT Radio.

0: 101 in Open Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
6: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
7: Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
8: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa tuboran police station, nga dunay kontrol.

o kung giduka, muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta, kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili